0: sí emi si wi pe emi ki yo nawo mi si oluwa mi nitori pe eni ami ororo oluwa ni ohun ise pelu pelu baba mi wo ani wo ti ase ore ni owo mi nitori emi ke ti ase ore emi ko si pao si wo ki o si mo pe ko si bi tabi ese ni owo mi emi ko si se o sugbon iwo n dode emi mi lati gba ki oluwa ki o se idajo laarin emi ati iwo ati ki oluwa ki o gbesan mi lara re sugbon owo mi ki yo si lara re gege bi owo igba atijo ti wi iwa buburu ama ti odo awon eniyan buburu jade wa sugbon owo mi ki yo si lara re nitori tani oba israeli fi jade tani iwo n lepa oku aja tabi esinsin ki oluwa ki o se onidajo ki o si dajo laarin emi ati iwo ki o si wo ki o gbeja mi ki o si gba mi kuro ni owo re o si se nigba ti dafidi si dake oro wonyi so fun saulu saulu si wi pe ohun re ni eyi bi dafidi omo mi saulu si gbe ohun re soke o so kun o si wi fun dafidi pe iwo se olododo ju mi lo nitori pe iwo ti fi ire san fun mi emi fi ibi san fun o iwo si fi ore ti iwo ti se fun mi han loni nigba ti o je pe oluwa ti fi emi le ole owo iwo ko si pa mi nitori pe bi eniyan ba ri ota re o le je ki o lo ni alaafia bi oluwa yo si fi ire san eyi ti iwo se fun mi loni wo emi mo ni isisiyi pe ni tooto iwo o je oba ile oba israeli yo si fi idi mule si o lowo si bura fun mi ni isisiyi ni oruko oluwa pe iwo ki yo keru mi kuro leyin mi ati pe iwo ki yo pa oruko mi run kuro ni idile baba mi dafidi si bura fun saulu saulu si lo si ile re sugbon dafidi ati awon omokunrin re si goke lo si ipo na iwe kini ti samueli ori ke dogbon samueli si ku gbogbo eniyan israeli si ku ara won jo won si sokun re won si sin ninu ile re ni rama dafidi si dide o si sokare lo si iyu parani okunrin kan si nbe ni maoni eni ti ise re nbe ni kameli okunrin na si po gidigidi o si ni egbe dogun aguntan ati egberun ewure o si nre irun aguntan re ni kameli oruko okunrin na si nje nabali oruko aya re si nje abigeli oun si je oloye obinrin ati arewa eniyan sugbon ohun roro ati oniwa buburu ni okunrin eni idile kalebu li ohun si ise dafidi si gbo ni aginju pe nabali nre irun aguntan re dafidi si ran omokunrin mewa dafidi si so fun awon odomokunrin na pe e goke lo si kameli ki e si to nabali lo ki e si ki ni oruko mi bayi ni e o si wi fun eni ti o wa ni irora pe alaafia fun o alaafia fun ile re ati alaafia fun gbogbo ti iwo ni nje mo gbo pe awon olurerun nbe lodo re wo awon oluso aguntan re ti wa lodo wa awa ko se won ni iwosi kan be ni ohun kan ko sinu lowo won ni gbogbo ojo ti won wa ni kameli bi awon omokunrin re lere won si so fun o nitori na je ki awon omokunrin wonyi ki ori oju rere lodo re nitori pe awa sa wa ni ojo rere emi be o ohunkohun ti owo re baba fi fun awon iranse re ati fun dafidi omo re awon omokunrin dafidi si lo won si so fun nabali gege bi gbogbo oro wonyi ni oruko dafidi won si simi nabali si da awon iranse dafidi lohun pe ta ni je dafidi
1: tabi
0: ta ni si je omo jese opolopo iranse ni be ni isisiyin ti won sa olukuluku kuro lodo oluwa re nje ki emi ki o mu oje mi ati omi mi ati eran mi ti mo pa fun awon olurerun mi ki emi ki o si fi fun awon okunrin ti emi ko mo ibi ti won gbe ti wa be ni awon omokunrin dafidi si mu ona won pon won si pada won si wa won si ro fun gege bi gbogbo oro wonyi dafidi si wi fun awon omokunrin re pe ki olukuluku yin ki o di ida re mo idi olukuluku okunrin si di ida re mo idi ati dafidi pelu si di ida ti re iwon irinwo omokunrin si goke to dafidi leyin igba si joko nibi eru okan ninu awon omokunrin nabali si wi fun abigeli aya re pe wo dafidi ran ise lati aginju wa lati ki oluwa wa o si kanra mo won sugbon awon okunrin na se ore fun wa gidigidi won ko se wa ni iwosi kan ohunkohun kono ni owo wa ni gbogbo ojo ti awa ba won rin nigba ti awa nbe ni oko odi ni won saja si fun wa losan ati loru ni gbogbo ojo ti a fi ba won gbe ti a n bojuto awon aguntan nje si ro wo ki o si mo eyi ti iwo se nitori pe a ti gbero ibi si oluwa wa ati si gbogbo ile re oun si ja si omo beliali ti a ko le soro fun abigeli si yara o si mu igba isu akara ati igo ti waini meji ati aguntan marun ti a ti se ati osuwon agbado yiyan marun ati ogorun idi ajara ati igba akara esu opoto o si di won ru ketekete oun si wi fun awon omokunrin re pe ma lo niwaju mi wo emi n bo leyin yin ṣugbọn oun ko wi fun Nabali baale rẹ o si ṣe bi o ti gun ori kẹtẹkẹtẹ ti o si n sọkalẹ si ibi ikọkọ oke naa wo Dafidi ati awọn ọmọkunrin rẹ si n sọkalẹ niwaju rẹ oun si wa pade wọn Dafidi si ti wi pe njẹ lasan ni emi ti pa gbogbo eyi ti ṣe ti eleyi mọ ni agiju ti ohunkohun ko si nu ninu gbogbo eyi ti ṣe tirẹ o ni o si fi ibi san ere fun mi yi bẹẹ ati ju bẹẹ lọ ni ki ọlọrun ki o ṣe si awọn ọta Dafidi bi emi ba fi ẹnikẹni ti n tọsara ogiri silẹ ninu gbogbo eyi ti ṣe tirẹ titi di imọle owurọ Abigaili si ri Dafidi oun si yara o sọkalẹ lori kẹtẹkẹtẹ o si dojubolẹ niwaju Dafidi o si tẹ ara rẹ ba silẹ o si wulẹ ni ẹba ẹsẹ rẹ o wi pe oluwa mi bi ẹsẹ yi ya mi ki o si jẹ ki iranṣẹbirin rẹ emi be o sọrọ leti rẹ ki o si gbọ ọrọ iranṣẹbirin rẹ oluwa mi emi be o ma ka ọkunrin Biliali yi si ani Nabali nitori pe bi oruko rẹ ti jẹ bẹẹ ni o naa ri Nabali ni oruko rẹ aimoye si wa pẹlu rẹ ṣugbọn emi iranṣẹbirin rẹ ko ri awọn ọmọkunrin oluwa mi ti iwo ran njẹ oluwa mi bi oluwa ti wa laaye ati bi emi rẹ si ti wa laaye bi oluwa si ti da o duro lati wa ta ẹjẹ silẹ ati lati fi ọwọ ara rẹ gbẹsan njẹ ki awọn ọta rẹ ati awọn ẹni ti n gbero ibi si oluwa mi ri bi Nabali njẹ eyi ni ẹbun ti iranṣẹbirin rẹ mu wa fun oluwa mi yẹ ki a si fi fun awọn ọmọkunrin ti n tọ oluwa mi lẹyin emi be o fi ire kọja iranṣẹbirin rẹ ji nitori ti oluwa yoo ṣa ṣe ile ododo fun oluwa mi nitori ogun oluwa ni oluwa mi n ja a ko si ri ibi lọwọ rẹ ni gbogbo ọjọ rẹ ọkunrin kan si jide lati maa lepa rẹ ati lati maa wa ẹmi rẹ ṣugbọn a o si di ẹmi oluwa mi ninu idi iye lọdọ oluwa ọlọrun rẹ ati ẹmi awọn ọta rẹ ni a o si gbọn sọnu gẹgẹ bi kanakana jade yoo si ṣe oluwa yoo ṣe si oluwa mi gẹgẹ bi gbogbo ere ti o ti wi nipa tirẹ yoo si yan ọ ni alaṣẹ lori Israeli eyi ki yoo si ja si ibinujẹ fun ọ tabi ibinujẹ ọkan fun oluwa mi nitori pe iwọ ta ẹjẹ alaiṣẹ silẹ tabi pe oluwa mi gbẹsan fun ara rẹ ṣugbọn nigba ti oluwa ba ṣe ore fun oluwa mi njẹ ranti iranṣẹbirin rẹ Dafidi si wi fun Abigail pe alabukun fun oluwa ọlọrun Israeli ti o ran ọ loni yii lati pade mi ibukun ni fun ọgbọn rẹ alabukun fun si ni iwọ ti o dami duro loni yii lati wa ta ẹjẹ silẹ ati lati fi ọwọ mi gbẹsan fun ara mi ni tooto bi oluwa ọlọrun Israeli ti n bẹ ti o dami duro lati pa ọ lara bi ko ṣe pe bi iwọ ti yara ti o si ti wa pade mi ni tooto kiba ti ku fun Nabali di imọlẹ ewurọ ninu awọn ti o n tọ sara ogiri bẹẹni Dafidi si gba nkan ti o mu wa fun ni ọwọ rẹ o si wi fun pe goke lọ ni alaafia si ile rẹ wo emi ti gbọ ohun rẹ inu mi si dun si ọ Abigaili si tọ Nabali wa si wo o si ṣe ase ni ile rẹ gẹgẹ bi ase ọba inu Nabali si dun nitori pe o ti mu ọti ni amupara oun ko si sọ nkan fun un diẹ tabi pupọ titi di imọle owurọ o si ṣe ni owurọ nigba ti ọti naa si datan ni oju Nabali obinrin rẹ si ro nkan wọn ni fun ọkan rẹ si ku ninu oun si dabi okuta o si ṣe lẹyin iwọn ijọ mẹwaa oluwa lu Nabali o si ku Dafidi si gbọ pe Nabali ku o si wi pe eyin ni fun oluwa ti o gbeja gigan mi lati ọwọ Nabali wa ti o si da iranṣẹ rẹ duro lati ṣe ibi oluwa si yi ika Nabali si ori ohun ti kalara rẹ Dafidi si ranṣẹ o si ba Abigaili sọrọ lati mu fi ṣe aya fun ara rẹ awọn iranṣẹ Dafidi si lọ sọdọ Abigaili ni Kameli wọn si sọ fun pe Dafidi ran wa wa si ọ lati mu ọ ṣe aya rẹ o si dide o si dojubolẹ o si wi pe wo jẹ ki iranṣẹbirin rẹ ki o jẹ iranṣẹ kan lati maa wẹ ẹsẹ awọn iranṣẹ oluwa mi Abigaili si yara o si dide o si gun kẹtẹkẹtẹ awọn iranṣẹbirin rẹ marun si tẹle lẹyin oun si tẹle awọn iranṣẹ Dafidi o si wa di aya rẹ Dafidi si mu Ahinoamu ti Jesreeli awọn mejeeji si jẹ aya rẹ ṣugbọn Saulu ti fi Mikali ọmọ rẹ obinrin aya Dafidi fun Palti ọmọ Laisi ti ṣe ara Galimu.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa aje ki agbadura Olorun alaanu adupe wi pe e mu wa pejopo nihin adupe wi pe ojo ti e fe be wa wo ojo ti e fe se wa lore ọjọ́ ti ẹ fẹ́ bùkún fún wa, ọjọ́ ti ẹ fẹ́ mú wa lárada, ọjọ́ ti ẹ fẹ́ gun gbogbo àìlera, gbogbo òṣì, gbogbo àdánù, ọjọ́ ti ẹ fẹ́ gbọ̀n kúrò ní ìgbésí ayé wa, ọjọ́ náà ti dé. A mọ̀ wípé iṣẹ́ ìyanu tí a ti ń gbòrò, iṣẹ́ ìyanu tí a ti ń retí, èyí tí a ti ń gbọ́ pé ẹ ṣe fún àwọn ẹlòmíràn nínú Bíbélì, àti tí ẹ ti ṣe fún àwọn ẹlòmíràn ní ayé àsìkò tiwa. A mọ̀ wípé ọjọ́ náà pé tí a ó rí tiwa gbà. A kí yín káàbọ̀, ẹ̀yin Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run olùgbàlà, Ọlọ́run tí tún tẹni ṣe, Ọlọ́run tí tún tẹni mọ. A dúpẹ́ wípé ẹ wá sàárín wa. A kí yín káàbọ̀, ẹ káàbọ̀ lórúkọ Jésù. À ń bẹ̀ yín wípé agbára àtọ̀run wá, agbára tí tún tayé ṣe, agbára tí tún tẹni dá, agbára tí wo lókunrùn sàn, agbára tí wo ẹlẹ́ṣẹ̀, tí gbàálà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, agbára tí sọ ní di mímọ́, agbára tí fi ẹ̀mí ọ̀run kún ni. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ dà á lò wá lórúkọ Jésù. A bẹ̀ yín wípé gbogbo àwọn ẹ̀rí kàbìtìkàbìtì tí a ti ń gbọ́ wípé ẹ ṣe fún àwọn ẹlòmíràn ní ìpàgọ́ àrà ọ̀tọ̀ yìí tí ó jẹ́ tiwa, tí ó jẹ́ ti àwọn ẹlẹ́dẹ̀ Yorùbá, à ń bẹ̀ yín wípé ìlọ́po ìlọ́po ẹ ó ṣe fún olúkúlùkù wa lórúkọ Jésù. Ẹ fọwọ́ kan ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Bí ẹ ti ń fọwọ́ kàn wá, kí a máa ní ìyípadà. Bí ẹ ti ń fọwọ́ kàn wá, kí a máa rí ìwòsàn. Bí ẹ ti ń fọwọ́ kàn wá, kí ojú afọ́jú kí ó máa là, kí arọ kí ó máa dìde fò fáyọ̀, kí àwọn tí èṣù tí wọ́n ti sokọ́ lọ́jọ̀. À ń bẹ̀ yín pé bí ẹ ti ń fọwọ́ kàn wá, kí agbára èṣù kí ó máa pòórá lórúkọ Jésù. À ń bẹ̀ yín wípé kò sí ẹni tí yóò pàdánù láàrin wa, kò sí ẹni tí yóò pòfo láàrin wa, wípé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lẹ ó fọwọ́ kàn. A ó sì rí iṣẹ́ ìyanu yín ní ayé wa lórúkọ Jésù. Lẹ́ẹ̀kan sí, a kí yín káàbọ̀ sáàrin wa. Ẹ wá dábìrà nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. À ń wo ìwé Genesis orí 32 láti ẹsẹ 24. Genesis orí 32 láti ẹsẹ 24. Ó sì kó Jacob nìkan, ọkùnrin kan sì ń bá jíjàkadì títí ó fi di àfẹ̀mọ́júmọ́. Nígbà tí ó sì rí i pé òun kò lè dá a, ó fọwọ́ kàn án. Kí Ọlọ́run kí ó fọwọ́ kàn ọ́. Ó fọwọ́ kàn án ní ihò egungun itan rẹ̀. Ihò egungun itan Jacob sì yẹ̀ ní oríkèé. Bí ó ti ń bá jíjàkadì, ó sì wí pé jẹ́ kí èmi kí ó lọ, nítorí tí ojúmọ́ mọ́ tán. Òun sì wí pé èmi kì yóò jẹ́ kí ìwọ kí ó lọ, bí kò ṣe pé ìwọ bá sóre fún mi. Mo gbàgbọ́ wípé èyí ni ìpinnu ọkàn rẹ, wípé ó ja ìjàkadì nínú àdúrà, ó sì ṣẹ́gun, ó rí agbára Ọlọ́run ní ìgbésí ayé rẹ. Èyí ni áńgẹ́lì ń sọ fún Jacob wípé jẹ́ kí èmi kí ó lọ, nítorí wípé ilẹ̀ fẹ́rẹ̀ mọ́ tán. Ni Jacob wípé èmi kì yóò jẹ́ kí ìwọ kí ó lọ, bí kì bá ṣe wípé ìwọ súre fún mi tàbí ìwọ bùkún mi. Ó sì bí pé orúkọ rẹ, ó ń bèrè wípé kí ni orúkọ rẹ̀. Ó fẹ́ mọ̀ bóyá ó ní ọkàn òtítọ́, ó fẹ́ mọ̀ bóyá ó fẹ́ ṣe àtúnṣe, nítorí wípé ìbéèrè yìí kan náà àti béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan rí. Ṣùgbọ́n kò sọ òtítọ́ tó wà nídìí ọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ń fẹ́ ìbùkún, ó dáhùn, ó wí pé Jacob ni orúkọ òun. Ó sì wí pé a kì yóò pe orúkọ rẹ ní Jacob mọ́, bí kò ṣe Ísíráélì, nítorí pé ìwọ ti bá Ọlọ́run àti ènìyàn jà. Èyí jẹ́ wípé ó jìjàkadì nínú ìbéèrè, nínú ìṣẹ̀pẹ̀, nínú àdúrà, ìwọ sì borí. Jacob sì bí owe, ó sì wí pé èmi bẹ̀ ọ́, sọ orúkọ rẹ fún mi. Òun sì wí pé èé ṣe tí ìwọ fi ń béèrè orúkọ mi. Ó sì súre fún un níbẹ̀, Jésù yóò súre fún ọ níhìn-ín. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ yóò súre fún ọ níhìn-ín. Jacob sì sọ orúkọ ibẹ̀ náà ní Peniel. Ó ní, nítorí tí mo ti rí Ọlọ́run lójúkojú. mo gbagbo wi pe o ri olorun o ri ibukun olorun o ri agbara olorun ni igbese aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro ni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo olorun olodumare oba to ntaye eni se oba to so aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odo ire nje nitori na mo ki o ku orire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba olorun pade ti oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fun onisinsin yi o so nipa egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awo ton ganran ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be ma ngba ifowoto ati ifowokan olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisun ibukun fun awon elomiran bi o ba je wi pe iwo na setan wi pe ki owo olorun agbara olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo wi pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a ti n so ti okunrin ti o je ki olorun ki o fowo kan ohun ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara olorun ki o kan ohun be ni a tun so ti awon obinrin ti won gba olorun laaye ti won so wi pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni a n so nipa ti Anna ninu Samueli kini ori kini a n so nipa ti obinrin yi lati ese ikesan asofun awe pe beeni Anna si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun olorun ninu ipago bi iru eyi o ni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo tempili Oluwa ohun si wa ninu ibinu je okan o si n be Oluwa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe Oluwa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranṣẹbirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iranṣẹbirin re sugbon ti iwo ba fi omokunrin kan fun iranṣẹbirin re nigba naa ni emi o fi fun Oluwa ni gbogbo ojo aye re abe ki yo si kan lori ohun si se o si se bi o ti n bebe sibe ni waju Oluwa be ni Eli kiyesi enu re nje Anna ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mu oti wine yo Eli si wi fun pe iwo o ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re Anna si dahun wi pe be ko Oluwa mi emi ni obinrin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi tu jade ni waju Oluwa ma se ka iranṣẹbirin re si obinrin Belieli nitori pe ninu opolopo ero ati ibinu je inu mi ni mo ti n so bi sisin yi nigba naa ni Eli dahun o si wi pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan Olorun pelu agbara Olorun pelu igbala Olorun Olodumare oni ki o ma lo le alaafia ki Olorun Israeli Olorun ti se ni lore Olorun ti tu tenida Olorun ti funi ni ibukun ti orun ki Olorun Israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe Ana ri ohun ti o nbere lowo Olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibukun Olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge Olorun Olodumare lese ogbeji iwo na yo si gba ifowokan lati de orun aye re yo yi pada ibukun Olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibukun ihiriri sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wi pe awon ma nfi oju tembelu ibapade Olorun ati ifowokan ologbala so ti mo wi pe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare maye lara o daju wi pe ibukun Olorun ajemonu ibukun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibukun Olorun ko je ti won mo be Olorun wi pe o ni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni Esau lo wa ninu Genesis ori iketalelogbon Genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan Esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi a tin ri awon to n gbadura ti won be Olorun wi pe won fe ibukun Olorun be na ni ari awon ara le Esau awon egbon ati aburo Esau awon ibatan Esau ti won wi pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo Olorun o ni je ara ile ibatan Esau loruko Jesu ki ohun ti an so ki o le ye wa daada a wo iwasu yi ni ipa meta ikini ifowokan ikeji isodotun iketa igbagbo lekan si ikini ikini ni ifowokan mani gbagbe pelu ika Kristi ifowokan mani gbagbe pelu ika Kristi ikeji isodotun nipa ifowokan Kristi isodotun nipa ifowokan Kristi iketa igbagbo to nfowokan Kristi igbagbo to nfowokan Kristi ikini ni ifowokan mani gbagbe mo gbagbo wi pe ohun to wa fun niyi o nfe ifowokan to je wi pe oni gbagbe titi aye loruko Jesu ifowokan mani gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowokan nigba iseda ikeji ifowokan ti o yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo wi pe Olorun Olodumare only o da gbogbo wa bi ati ka ninu Genesis ori ikeji ese ikeje Genesis ori ikeji ese ikeje oni Olowa Olorun si fi eropẹ ile mo eniyan o si mi emi iye si iho imu re eniyan si di alaye okan nigba iseda
3: olorun amokoko nla fi eropẹ mo eniyan li aworan ara re eropẹ je ohun atemole ti ko ni iye ninu sugbon ohun ti owo olorun ba ti kan dandan ni ko di rere pelu ifowo kan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke eropẹ loro kan eniyan di eni amuseranwo ti anbola fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki oran ti atika Genesis ori keji ese ikeje nisisin anwo ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o so nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan subu ajalu ibanuje nla sele si adamu ati awon omo iran adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju olorun o di eni ti olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise moko o ye ki a ronu po ade ese wa nigba na bi a ba nfe ki owo olorun ki o kan wa eyi ni a nso ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu olorun po olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite oran omo bibi re kan soso jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eyi ni a fi so fun wa ninu Corinthians keji ori ketadinlogun Corinthians keji ori ketadinlogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo we pe bi a ti wa si iru ipago yi ti emi olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi jesu ba fowokan okunkun yo pora ni igbesi aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamọ si olara ti o fi pamọ si ebi re nigbati o ba gba ifowokan jesu gbogbo re la o le jade loruko jesu iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wi pe agbara kan na ti olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan naa ni olorun si tun lo ni akoko ifowokan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikejilelogun o si wa si Bethsaida won si mu apoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fo owo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fo owo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fo owo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fo owo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon oni lehin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o wo ke o si san o san loroko Jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori wi pe lasale yi nigbati aba bere si ni gbadura o ri ifowo kan iwosan Jesu o lo iwosan nla ni Jesu o nikan ni awo gba arun magbeje o ni iwe mimo jeri re we pe o n kiri sore o n se didara gbogbo awon ti esu n pon loju ninu iwe mimo la tun ti so fun a wi pe o n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese karun din ni ogoji Matthew ori kesan ese karun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati leto o nko ni ninu sinagogo won o si wa su irere ijoba o si nse iwosan arun gbogbo ais ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeji laise ke dogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe Olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerin laise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se oran ti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko firi Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti asore ni isun eje isun itiju isun ibanoje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esuba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba dabi eni we pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konge re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o ti n da oloro lo yo gbagire loroko Jesu ifowo kan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowo kan Jesu lasale yi gbogbo igikigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni a o fa to ti gbongbo loroko Jesu a o si won won so sinu ina bi o ba dabi eni we pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe won o fese fe loroko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su emura lati da muso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loroko Jesu nitori wipe eyi ni kerin a o ni ifowo kan ti ikanu lati odo Jesu ifowo kan ti ikanu ninu Matthew ori kesan Matthew ori kesan ese ikerin di logoji sugbon nigbati o ri opo eniyan anu won se nitori are mu won won si tuka kiri bi agotan ti ko ni oluso Jesu ni oluso agotan to n kanu àwọn àgùntàn rẹ̀.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Awakening to Samuel, Ori Keta Dinlogmo, Dafidi si wini okanra repe, njeni jokan le miyoti owo solu shebe, posisyon ti o yemi juke mi ki o yara sa sala losi ili awon filistini, yosu solu lati ma atun wa mikiri ni bubwa gwebe Israeli, imi asibo ni owo re. Dafidi si dide, osi rekoja, ohun ati ebeta omo korinti umbe lodore, si Akishi, omo Maoki, oba Gati. Dafidi si ba, Akishi joko ni Gati, ohun ati awon omo konire. Olukuluku won ti on ti ara ile re. Dafidi pelu awon aya re mejeji, Ahinoamu ara Jesreeli, ati Abigaili ara Kameli aya Nabali. A si so fun Saulu pe Dafidi sa lo si Gati, ohun ko si tun wa kiri mo. Dafidi si wi fun Akishi pe, bi o ba je pe emi ri ore ofe loju re, je ki won ki o fun mi ni ibikan ninu awon ileto won ni. Emi o ma gbe ibe, e se ti iranse re yo si ma ba o gbe ni ilu oba. Akishi si fi Siglagi fun ni ijo na. Nitori na ni Siglagi fi di ti awon oba Juda titi o fi di oni yi. Iye ojo ti Dafidi fi joko ni ilu awon Filistini si je odun kan ati osu merin. Dafidi ati awon omokunrin re si goke lo. Won si gbe ogun ti awon ara Geshuri ati awon ara Gesra ati awon ara Amaleki. Awon won yi ni o si ti n gbe ni ile na nigba atijo bi iwo tin lo si Shuri titi o fi de ile Egypti. Dafidi si kolu ile na, ko si pe okunrin tabi obirin sile laaye. O si ko agutan ati malu ati ketekete ati ibakasie ati aso. O si yi pada, o si to Akishi wa. Akishi si bi pe nibo ni eyin gberin si loni. Dafidi si dan pe siha gusu ti Juda ni, ati siha gusu ti Jeremieli, ati siha gusu ti awon ara Keni. Dafidi ko si da okunrin tabi obirin si laye lati mu iwa si Gati wi pe ki won ki o ma ba so oro wa nibe pe bayi ni Dafidi se, ati be ni ise re yo si ri ni gbogbo ojo ti yo fi joko ni ilu awon Filistini. Akishi si gba ti Dafidi gbo wi pe oun ti mu ki Israeli ati awon eniyan re korira re patapata ki o si je iranse mi titi lai.
2: Eje ki a gbadura. Baba wa tin be le orun adupe lowo yin loni wo pe o tun win ninu anu yin lati mu wa wa si yin lati gbo oro yin lati de alagbara tabi akoni ninu igbagbo ke a ba le mo bi ati igbadura ke a ba le mo ise ti igbagbo nse ninu aye enikokan adupe wi pe gege bi e tin ba wa soro lojojumo Beni mfa wa sumo odo ara yin si ki igbagbo wa ki o ba le ki o lagbara ki o si gbona ninu Olorun a nbebe we pe bi ati wa loni ohun ti en fe ba wa so ohun ti en fe ki o ye wa ohun ti en fe ki a se asaro le lori e je ki o ye wa loruko Jesu bi etin ba wa soro a nbebe we pe ki eyin fun ara yin Olorun emi ki o ko nkan won yi si wa le o kan aya ti o fi je wi pe a o le se aseyori ni igbese aye igbagbo wa ati wi pe adura wa yo je te ogba ohun ti a si nbere gege bi oro yin e o se won fun wa e la wa loye e se wa loju e je ki a le di akoni ninu igbagbo alagbara ninu Olorun adupe pe ti gbo iruko Jesu Christu lo wa loni adupe lowo Olorun wi pe o tun fun ani anfani miran lati wa siwaju re lati gbo oro re ke a ba le se ife Olorun ke a ba le wa ni ibi ti o nfe ke a wa ni ti igbagbo ati ni irin ajo wa lati ihin yi lo si ilu Orun rere loni mo fe soro lori ohun kan ti o se pataki ninu oro Olorun mo soro lori isegun onigbagbo ti o ga julo isegun onigbagbo ti o ga julo bi o ba wo akori oro yi finifini o ri wi pe a n soro nipa isegun ni ipele ipele e je wi pe a le ni isegun lona kan tabi lona miran sugbon loni a fe wo isegun nipa igbagbo eyi ti o ga julo nipa gbogbo isegun ti a le ni ninu Heberu ori kọkànlá ni a ti so fun wa popo nipa igbagbo Heberu ori kokanla an so nipa igbagbo ki a to be si ni se alaye ni kikun won ka awon ese kan fun wa ki o ba le ye wa ohun ti an so lati ese ikini nje igbagbo ni edani loju ohun ti an reti ejeri ohun ti a ko ri nitori ninu re ni awon alagba ti ni eri rere nipa igbagbo le a mo pe ati da aye nipa oro olorun nitori ki se ohun ti o han le a fi da ohun ti a ri ese ikeje nipa igbagbo ni noa nigba ti olorun kilo ohun ti ko ti iri fun o beru olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ise ti ise nipa igbagbo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigbati ati pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ese kokanla nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fini agbara lati loyun nigbati o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto ese iketa dini ogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigbati adan wo fi Isaac robo eni ti o si ti fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso robo ese ogun nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacobo ati Esau ni ti ohun ti nbo bi o ba ka lo siwaju o ri wipe titi di opin iwe yi tabi titi di opin ori ti an ka yi ni o ti nso fun wa nipa igbagbo ki a wo ori ti o tele ori kejila ese ikini nitori na bi a ti fi awo sama ti o kun to bayi fun awon eleri yi waka eje ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o rorun lati dimo wa ki a si ma sure ki a si ma fi suru sure eje ti a gbe ka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa je ki a duro nibe bi aba ti n ba eko yi lo o mo idi ti mo fi ka awon ese ti mo ka ti mo se koja si ori kejila lati ka ese ikini ati ese ikeji fun o je ki a koko wo eyi we pe lai si igbagbo ko si eni ti o le wo olorun e je wi pe igbagbo se pataki popo wo ese ikefa ori kokanla ki a wo bi igbagbo se pataki to sugbon le si igbagbo ko si ko sese lati wu nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa nihi ni a je ki o da wa loju bi o sese pataki to lati ni igbagbo o ni lai si igbagbo ko sese lati wu bi o ba ronu daradara si awa ti a wa sinu ijo e ba se ijo nihi tabi ijo olorun nibomiran o ri wipe opolopo ti o wa si inu ijo won ma wa si inu ijo pelu ero popo ninu okan won elomiran nigba ti won ba de inu ijo won a so fun a wipe nibi ti awon ti nbo awon ni iya egbe tabi awon ni balogun tabi awon ni baba esale tabi awon ni agbopa alufa tabi awon ni won ma nlago ninu ilesi tabi awon ni ateduro tabi o se se ki won ki o so wipe awon ni baba asale ti o je wipe bi ijoba fe se ipinu lai ri awon ko le se ipinu nitori be awon fe lati koja si dipa bi awon si tin fe lati koja si dipa nihi kini aye tabi ipo ti awon ye o wa bi awon ba koja wa si hin ohun ti won ro ni wipe ipo ti ani ninu ijo oni o se pataki oni ko se mani ti enikokan wa ti ani lati ma du sugbon nihin ni an so fun a wipe ipo kipo ti a ba ni bi a ko ba ni igbagbo ko se se lati wo olorun wipe bi a ti le je olori egbe ninu ijo bi a ti le je akikanju ninu ijo bi a ti le je opontagi tabi a je enikan ti won ma duro de bo ba fe mu ipinu ninu ijo bi a ko ba ni igbagbo a ko le wo olorun wo le kan si sugbon le a si igbagbo ko se se lati wu awon elomiran bi won ba wa sinu ijo oni ohun ti won fi ma nsogo wi pe igbagbo ye mi nitori lati gba ti mo ti de inu ijo ise o n gberu ni lowo mi ki se be nikan owo onkun owo lowo mi ki se be nikan lat nigba ti mo ti de inu ijo ile keji ni mo nko nisinsin yi elomiran a so fun a wi pe nigba ti ohun ti de inu ijo ni ohun ti ri wi pe awon ore ati awon ojulumo won po si o ni awon onibara ti won po ju be lo e je ohun ti won ma nsogo ti won ma yo ninu re sugbon a n so fun a wi pe lai si igbagbo ko se se lati wu nitori be o ye ki a mo wi pe enikokan wa bi a ti wa sinu ijo ohun ti o se pataki ni waju olorun ohun ti olorun wo ni igbesi aye wa ni wi pe ki a ni igbagbo bi a ba n so nipa igbagbo awon elomiran won ma ni ohun ti won pe ni igbagbo sugbon ki se igbagbo ti a n so nipa re won ma n so wi pe awon gba ara won gbo wi pe bi awon ba dawole nkan bi awon o ba ri iyori si nkan na awon o je pada awon ni ipinu awon ni igbagbo ninu agbara ti won ninu ohun ti won le se won ma n sogo wi pe awon ni igbagbo ninu ara won ifokantan ninu ara won won gbekele ara won eyi ki se igbagbo ti a n so nipa re bi o ba wo ihin o n so o ni nitori eni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o n be o n so nipa igbagbo ninu olorun awon elomiran igbagbo ti won ni ni wi pe awon ni igbagbo ninu alufa wi pe awon mo wi pe alufa wa e pe ko se se o si niwaju e alufa wa o je eni to le gbadura won ti won le bo so le kan be si ni ja tori be won bi eni keni ba soro ti ko dara nipa alufa won le tugele won le tu oja won le sifila kan be si ni ja kan so pe igbagbo ti mo ni ninu alufa mi o fe ki eni keni ki o fowo kan eyi ki se igbagbo ti nja igbagbo ti nodi igbagbo tin da nkan ru ki se igbagbo iru be la nso a nso igbagbo nipa ninu olorun o so wi pe ni ese kefa sugbon lai si igbagbo ko se se lati wu nitori enikeni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon ti o ba farabale wa awon elomiran won ma ni igbagbo ninu okan ara won bi won ba fe lo si irin ajo o sese ki won ti ni ipinu pelu enikan pe ni ola ni agogo mesan a o lo si irin ajo sugbon bi eni ti n wole boya o sese gba ti won fe jade won fe se osiko won ni ami niyan mo si gbagbo pe tin ba ti fe se osiko beyin o pari niyan nkan ti ma ba pade loju ona ki se nkan ti o dara a si so fun eni keji we pe mo gba ara mi gbo mo mọ pe bo je ala ni mo la ni bo je ese ni mo fi kan ni bo je nkan kan ni mo n gboro ninu ara mi ni mo mọ we pe mo mọ bi nkan se ma n ri ki se ru igbagbo be ni a n so nipa re a n so nipa igbagbo ninu olorun wi pe lai si igbagbo ko se se lati wu olorun nitori eni ti o ba n to olorun wa ko le sa igbagbo pe o n be pe o n be laaye wipe o je alagbara wipe o je olorun ti ki seke o je olorun ti wi be ti se be eni igbagbo ti a n so nipa re ati wepe oun ni olusesan fun awon ti o ba fara bale wa se okiyesi nihi o nso nipa wepe ke a fara bale lati wa olorun wepe ke a ma se je eni tin kanju awon elomiran won ki mu suru won ki le fara bale wa olorun won ape ki won ki o to de ilesin be a ba si tin pari isin awon eni ti o kokko jade won ki fara bale lati gbadura won ki fara bale lati gbo eko won ki fara bale lati ni igbagbo ninu olorun won ki fara bale lati duro de imuse ileri olorun oni ohun je olusesan fun awon ti o fara bale wa nitori be o ye ki a le ni suru ni waju olorun o ye ki a le fi akoko sile lati sin olorun ki a de si ilesin ni akoko ti o ye ki a si ri wipe a gbadura a fara bale elomiran ninu ile ki fara bale o se se ki o ma ka bibeli bi o tin gbo ti enikan kan lekun ko mo boya oni won bere tabi elomiran ni won bere o ti dide ki fara bale lori adura elomiran adura ti re ni we pe o gbomi lena o fe teba tabi o gbobe lena o fe jeun oni ko n sare gbadura ibi to tin gbadura o ronu boya obe njo boya omi ti ho o dide iru eni be ko fara bale wa olorun sugbon awon ti o ni igbagbo ninu olorun awon eni ti o je wipe won to olorun wa won gbagbo wipe olorun be won gbagbo wipe olorun je olusesan fun awon ti o fara bale lati wa olorun mo tin so nipa bi o se se pataki to lati ni igbagbo nitori pe lai si igbagbo ko se se lati wo olorun je kin tun so fun kini an pe ni igbagbo wo ese ikini nje igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri ese kan yi ti aposteli so fun wa oni aposteli ni o se apejuwe re ni gbogbo ori iwe yi oni o fi so nipa ti noa nigba ti olorun kilo fun noa we pe ikun omi yo de noa ko ti ri ikun omi ni igba kan sosori noa ko ti ri ki ojoro to be ni igba kan sosori ti o fi ri we pe omi bo ile mole o bo igi mole o pa awon opolopo nkan o pa won run sugbon bi o tile je we pe ko ri nkan won yi ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ninu re ni o njeri wipe ohun ti olorun so yo se igbagbo ninu re ni o fi mo wipe bi o ti le je wipe a ko ti ri ikun omi ri o daju wipe ikun omi yo de apostle ton se alaye fun wa o se apere fun anipa ti abrahamu nigba ti olorun pe ni ese ikejo lati jade lo si ibi ti ohun o gba gege bi ile ni o gbo o jade lo lai mo ibi ti ohun re fiyesi daradara ibi ti o nlo yi ko ti igbo nipa re ri ko ti ka ninu iwe itan nipa re ri ko ti ri eni ti o lo sibe ti o pada wa ri sugbon bi olorun ti so fun o gbagbo o ko eru re o sibe sin lo si ibi ti olorun fe ki o lo igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri paul tun se alaye siwaju si ni ese kokanla o ni nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto ranti wi pe ni igbesi aye sara ko ti ri enikan sosho ti o je omo adorun odun ti o ri wipe oloyun o si bimo ko ti ri enikan sosho ti o ri wipe igba obirin ti koja lara re ti o je wipe ko sese ni ti eni eleran ara lati loyun mo sugbon ti o loyun sugbon igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti bi o ti le je wipe sara ko ti ri iru enikeni be ri ti o ti di ogbo ṣùgbọ́n tí ó lóyún síbẹ̀síbẹ̀ nítorí wípé ọlọ́run kìí ṣèké nítorí pé ó ka ọlọ́run tí ó ṣe ìlérí sí olóòótọ́ ó ní ìjẹ́rìísí ohun tí a kò rí bẹ́ẹ̀ náà ni a sọ fún wa ní ti Ábráhámù nínú ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún nípa ìgbàgbọ́ ní Ábráhámù nígbà tí a dán wò fi Ísáàkì rúbọ ẹni tí ó sì fi ayọ̀ gba ìlérí wọn ni fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo rúbọ ní ti ẹni tí a wí pé nínú Ísáàkì li a ó ti pe irú ọmọ rẹ ó sì parí rẹ̀ sí pé Ọlọ́run tilẹ̀ lè gbé e dìde àní kúrò nínú òkú àti ibi tí ó ti gbà á padà pẹ̀lú ní àpẹẹrẹ ṣé orí ohun tí a sọ nípa ìgbàgbọ́ wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé Ábráhámù kò tí ì rí ẹnikẹ́ni rí tí ó jí dìde láti inú òkú ó ṣeéṣe kí ó ti kà nípa Ábẹ́lì tí ó kú tí ó sì jẹ́ pé kò jí dìde láti inú òkú ó ṣeéṣe kí ó ti kà nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí ó kú ṣùgbọ́n tí a kò jí dìde láti inú òkú ṣe o mọ̀ wípé ó wá sí ayé yìí kí Jésù kí ó tó wá kí a tó máa sọ nípa wípé Jésù Kristì jí dìde láti inú òkú kí a tó máa sọ wípé Elijah tàbí Elisha ó gbàdúrà fún ẹnìkan àwọn wọ̀nyí sì jí dìde kúrò nínú òkú kí irú ìgbà bẹ́ẹ̀ kí ó tó dé ni Ábráhámù ni ó ti gbàgbọ́ wípé wẹsẹ̀ kọkàndínlógún yìí ó sì parí rẹ̀ sí pé Ọlọ́run tilẹ̀ lè gbé e dìde àní kúrò nínú òkú àti ibi tí ó ti gbà á padà pẹ̀lú ní àpẹẹrẹ èyí ni a ń sọ nípa ìgbàgbọ́ wípé ìgbàgbọ́ ni ìjẹ́rìísí ohun tí a kò rí nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí ó yé wa ohun tí a ń pè ní ìgbàgbọ́ wípé nígbà tí Ọlọ́run bá ṣe ìlérí fún wa bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a kò tí ì rí ìmúṣẹ ìlérí yìí bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a ò mọ ọ̀nà tàbí ohun tí Ọlọ́run yóò ṣe tí ó lè fi mú ìlérí iṣẹ́ ìgbàgbọ́ wa ni wípé Ọlọ́run kìí kùnà Ọlọ́run kìí bàátì Ọlọ́run kìí ṣe ẹni tí ṣèlérí tí kìí ó lè múṣẹ ìgbàgbọ́ wa ni wípé Ọlọ́run jẹ́ alágbára Ọlọ́run jẹ́ olóòótọ́ Ọlọ́run jẹ́ onífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run jẹ́ ọlọ́gbọ́n àti wípé kò sí ohunkóhun tí ó wà lábẹ́ ọ̀run tí Ọlọ́run kò lè yí padà kò sí ohunkóhun tí ó wà lábẹ́ ọ̀run tí Ọlọ́run kò lè ṣe èyí ni ìgbàgbọ́ wa nítorí bẹ́ẹ̀ yẹ kí ó yí ọ wípé ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí a ń retí àti ìjẹ́rìísí ohun tí a kò rí wo Rómù orí kẹrin kí o lè yí ọ jù bẹ́ẹ̀ lọ Rómù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún nítorí náà lé o fi ṣe ti ipa ìgbàgbọ́ kí o lè ṣe tí oore ọ̀fẹ́ kí ìlérí kí o lè dá gbogbo ọmọ irú ọmọ lójú kì í ṣe àwọn ti ipa òfin nìkan ṣùgbọ́n àti fún àwọn ti inú ìgbàgbọ́ Ábráhámù pẹ̀lú ẹni tí í ṣe bàbá gbogbo wa gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ pé mo ti fi ọ́ ṣe bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀ níwájú ẹni tí ò ń gbàgbọ́ Ọlọ́run ti kára rẹ̀ tí ó sọ òkú di ààyè tí ó sì pe ohun ọ̀nì tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà ṣe orí ohun tí a sọ nípa ìgbàgbọ́ níhìn-ín wípé Ọlọ́run tí ó pe àwọn nǹkan wọ́n ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí a ń retí ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí pípe àwọn nǹkan wọ́n ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún nígbà tí ìrètí kò sí ẹni tí ó gbàgbọ́ ní ti ìrètí kí o lè di bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tí a wí pé báyìí ni irú ọmọ rẹ yóò rí ẹni tí kò ṣe àìlera ní ìgbàgbọ́ kò ro ti ara òun ti kára rẹ̀ tí o ti kú tán nígbà tí ó tó bí ẹni ìwọ̀n ọgọ́rùn-ún ọdún nípa ti Ábráhámù ni a ń sọ wípé ó tó ẹni ọgọ́rùn-ún ọdún nígbà tí Sara tí ò ń jẹ́ bí ẹni àádọ́rùn-ún ọdún àti kíkú inú Sara kò fi àìgbàgbọ́ ṣiyèméjì ìlérí Ọlọ́run ṣùgbọ́n o le ní ìgbàgbọ́ o ń fi ògo fún ọlọ́run nígbà tí ó sáà ti mọ̀ dájúdájú pé ohun tí òun bá ṣe ìlérí òun bá ti lérí ó sì lè ṣe é èyí ni à ń sọ nípa ti ìgbàgbọ́ nípa bẹ́ẹ̀ ni a fi rí wípé ìgbàgbọ́ àwọn ti má jẹ̀mú láéláé wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu àwọn tí wọ́n ní àìsàn amúhànláradá àwọn tí ó dàbí ẹni wípé odi jericho wà ní iwájú wọn a wo odi jericho lulẹ̀ àwọn tí òkun pupa tí ó wà níwájú wọn nípa ìgbàgbọ́ ni a fi pín òkun pupa sí méjì ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu ohun mẹ́rìírí ni ìgbàgbọ́ ṣe ní ìgbésí ayé àwọn wọn ni ni a fi ń jẹ́ kí ó jẹ́ bí àpẹẹrẹ fún wa wípé àwa pàápàá ó yẹ kí a ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run bí o bá padà sí hebrew orí kọkànlá kí ni àwọn nǹkan tí ìgbàgbọ́ ṣe yẹ kí a wo ti noah ní ẹsẹ̀ ìkeje nípa ìgbàgbọ́ ni noah nígbà tí ọlọ́run kìlọ̀ ohun tí kò tí ì rí fún un ó bẹ̀rù ọlọ́run ó sì kan ọkọ̀ fún ìgbàlà ilé rẹ̀ nípa èyí tí ó dá ayé lẹ́bi ó sì di àjògún òdodo nípa tí í ṣe nípa ìgbàgbọ́ níhìn ni a ń sọ fún wa ní ti noah yẹ kí ó yí ọ wípé nígbà tí a kìlọ̀ fún noah nípa ìkún omi ohun tí kò tí ì rírí ó gba ọlọ́run gbọ́ ó bẹ̀rù ọlọ́run ó kan ọkọ̀ ọkọ̀ tí ó kàn yóò kàn nípa ìgbàgbọ́ èyí à ń ṣe ohun tí ó ga jù lọ tí ìgbàgbọ́ ṣe nínú noah rárá kí ló tó ga jù lọ àsọfún wa ní ẹsẹ̀ ìkeje yìí ó di àjògún òdodo tí í ṣe nípa ìgbàgbọ́ nígbà tí a ka àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn sí ẹlẹ́ṣẹ̀ nígbà tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn wọ̀nyí tí wọn kò lè rí ojú ọlọ́run tí wọn kò lè bá ọlọ́run dọ̀rẹ́ẹ́ tí wọn ká wọn sí ẹlẹ́ṣẹ̀ tí wọn kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn nípa ìgbàgbọ́ ni noah ni ó fi di olódodo ohun méjì ni a ń sọ nípa rẹ̀ noah ó kan ọkọ̀ fún ìgbàlà ilé rẹ̀ noah di olódodo nípa ìgbàgbọ́ èwo ló ga jùlọ ṣé wípé a kan ọkọ̀ tàbí a kan mọ́tò tàbí a ní irinṣẹ́ tàbí a ní àwọn nǹkan wọn ni tí ó wà nínú ayé àwọn nǹkan tí yóò ba ayé kọjá lọ ṣé èyí ni ó ga jù rárá wípé a di olódodo nípa ìgbàgbọ́ èyí ni ohun tí ó ga jù ó yẹ kí ó yé wa nígbà náà wípé nígbà tí a bá gba ọlọ́run gbọ́ tí ìgbàgbọ́ wa tí ó jẹ́ kí a bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ìgbàgbọ́ wa tí ó sọ wá di olódodo tí ìgbàgbọ́ wa tí ó sọ wá di akíkanjú nínú ọlọ́run ẹni tí ń bá ẹ̀ṣẹ̀ jagun ẹni tí ń bá ayé jagun ẹni tí ń bá ẹran ara jagun ẹni tí ń bá èṣù jagun ẹni tí borí ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tí borí èṣù ẹni tí borí àwọn ẹran ara ẹni tí borí ìdánwò tí ó ń wá láti ọ̀dọ̀ èṣù ìgbàgbọ́ yìí ni ó ga jù ìgbàgbọ́ yìí ni ó ṣe ohun tí ó ga jù ní ìgbé ayé wa bákan náà ni a lè sọ nípa ti abrahamu bí o bá wo ẹsẹ ìkẹjọ nípa ìgbàgbọ́ ni abrahamu nígbà tí a ti pè é láti jáde lọ sí ibi tí òun yóò gbà fún ilẹ̀ ìní ó gbọ́ ó sì jáde lọ láìmọ ibi tí òun rè níhìn ni a ń sọ fún wa wípé abrahamu ó gba ilẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun ìní báwo ni ó ṣe gba ilẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ ni nípa ti ìgbàgbọ́ àwa náà ó ṣe é ṣe bóyá a ò ní gá a ò ní go a ò ní ìkànnì kankan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a ò nílé a ò ní bùgbé a ò nílẹ̀ ṣùgbọ́n nípa ìgbàgbọ́ a gba ọlọ́run gbọ́ nípa ìgbàgbọ́ wa nínú ọlọ́run a bẹ̀rẹ̀ sí ní di ẹni tó ní ilé gbé a di ẹni tí ó ń ralẹ̀ a di ẹni tó ń sọ wípé láti ìgbà tí mo ti gba jésù kristi gbọ́ mo ti ń fi òkúta ilé ìpìlẹ̀ ilé mo ti ń fi lélẹ̀ láti ìgbà tí mo ti gba jésù kristi gbọ́ mo ti ń ra irinṣẹ́ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan èmi tí ó jẹ́ wípé mo ń pín ṣọ́ọ̀bù bá èèyàn lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni ṣùgbọ́n mo ti ní ṣọ́ọ̀bù ti ara mi nísinsìnyí ṣé èyí ni ohun tí ó ga jù tí ìgbàgbọ́ lè ṣe rárá ó rí wọ́n sọ fún wa wípé abrahamu ó jẹ́ ẹni tí ó gbọ́ràn nípa ìgbàgbọ́ wọ́n ní nígbà tí a kìlọ̀ fún nígbà tí a sọ̀rọ̀ fún ó gbọ́ ó gbọ́ràn ìgbọ́ràn tí ó wá láti ìgbàgbọ́ yìí ohun ni ó ga jù ó ṣeéṣe a rí àwọn mìíràn tí ó jẹ́ wípé nípa ìgbàgbọ́ wọ́n lè ní ilẹ̀ wọ́n lè ní ilé wọ́n lè ra mọ́tò won le ra irin ise won le bere sini bi won le di eni tin kowo jo sugbon igboran igbagbo ko sini igbese aye won o sese ki olorun ni ki won ko ti sile ati gboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro olorun so fun wi pe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun wi pe on ti o se pataki julo ti igbagbo le se o ni wi pe igbagbo o je ki a gboran si olorun olorun so pe ki a ko ese sile ki a be sini hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ese igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan an so ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto o je ohun ti o wu ni lori o je ohun ti o dun mo ni ninu popo nigba ti a ba ri obirin gege bi sara ti o je wi pe tele tele ko bimo so mo wi pe gba ti a ti mo sara amo gege bi eni ti o loko ese lese kese ti a daruko sara ninu genesis ni a ri wi pe o ti wa nile oko o si wa nile oko fun ojo pipe fun odun pipe sugbon ko si omo fun odun popo lo fi wa lai romo bi sugbon a so fun anihin wi pe o to akoko kan ti sara ti o gba olorun gbo bi o tile ti koja igba ti obirin le loyun igba ti obirin le bimo sibe sibe o gba olorun gbo e je ohun ti o dara popo ninu ijo wa nihin iwo na o le je eleri fun mi o le je eleri o le je agbenu so fun olorun wi pe ati ri opolopo awon obirin ti o je wi pe bi won se wa sinu ijo won ti gbe ya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun medogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wi pe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bimo ri sugbon nigba ti o wa sihin agbadura olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyun o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wi pe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won o loyun tele won o bimo tele gba ti won wa sinu ijo won loyun won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko sini igbese aye won o ari awon elomiran to je wipe won ni igbagbo wipe bi oluso agutan ba ti gbadura fun mi bi o ba ti daruko jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wipe ma loyun ma bimo gba ti a si gbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti egba kuro lorun awon nkan tan fi nku eti atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu o kuro nbe ija ko kuro nbe o le ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nko tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jowo eni keji ko kuro nbe ohun ti a nso ni wi pe elomiran o sese ke a ri wi pe o ni igbagbo ati loyun o ni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe idorun nitori wipe ese ko kuro ni igbese aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi ohun ni wipe ki igbagbo ki o da mi ni idi kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o n ba aye jagun gba ti o n ba ese jagun gba ti o n ba eran ara jagun gba ti o n ba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o n ba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wipe ki igbagbo yi ki o da o sile kuro ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki a ri wipe ese iro agbere aran kan ija gbe anodi gbogbo nkan won yi ki o kuro ni igbese aye re nipa igbagbo eyi ni ohun ti o ga julo wipe igbagbo so wa di eni mimo igbagbo so wa di olododo igbagbo so wa di eni ti o bo lowo ese eni ti a dani de kuro lowo ese nitori be eni o je ko eni o ye ki o je ohun ti a o ma ro ninu okan wa eyi ni o ye ki o je ohun ti a ma gbadura le lori eyi ni o ye ki o je ohun ti a o kunle le lori ti a o so fun olorun wi pe bi ko ba di igba ti igbagbo ti o so mi di olododo eni ti o bo lowo ese eni ti o rinrin ododo eni ti o nsoro ododo bi ki ba se wi pe igbagbo se ise ase pe ni igbesa aye mi n ki yo duro ohun ti o ye ki a gbe yewo ni yi wese ogun oni nipa igbagbo ni Isaki sure fun Jacobu ati Isau ni ti ohun ti n bo e je ohun ti o se pataki o je ohun ti o wo ni lori ati ma ri wi pe ninu ijo wa nihin opolopo igba ni Olorun le lo oluso agutan ti o je wi pe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so pe bayi ni yo ri be na ni yo ri o je ohun ti a dupe lowo Olorun fun wi pe Olorun fi n ke wa o fi n ge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu Oluwa ni ari wi pe o je onigbagbo o je ni tin gbadura o je baba ti ni isoro bi a ba ti ni ajalu baba ti ni wahala ninu ebi wa bi a ba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wi pe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wi pe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni toto toto o ba si di ojo keji nkan to le tele tele a ri wi pe gbogbo re Olorun a pero si o je ohun ti o dara adupe lowo Olorun o je ohun ti Olorun ti o fi ntoju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wi pe nipa igbagbo Isaac sure fun Jacob ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki abimo oni ki alowo oni ki arise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wi pe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wi pe alakara lo nba oja tabi awon nkankan ni o de si o bi oluso agutan si ti so wi pe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se je ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni ti npe mi ni oluwa oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni ti se ife baba mi ti nbe le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe oluwa oluwa awa ko a ti so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le mi o si je wo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin oniseese se ori nihin o sese ki a mo bi a ti sure o sese ki a mo bi a ti gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o pora ki o jade ki a ri wi pe awon aisan awon isenise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye iru eni be tele tele lese kese ti a gbadura fun o pora sugbon Jesu nso fun awuko ni je o mo wi pe eyi ko so wa di eni ero ijoba Olorun wi pe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o n jade ni igbese aye eni kookan wi pe ise iyanu ti a n so nipa re yi lile emi esu jade ti a n so nipa re yi wiwo alaisansan ti a n so nipa re siso tele tabi lilala ti awon eniyan so nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni ani lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye mi paapaa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wi pe igbagbo ni toto o ma je ki a bori ese tele tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a tin wa a o je leri wi pe tele tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wi pe mo dupe lowo Olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo Olorun je ki n bo lowo ese wi pe tele tele mo je sose sose tele tele mo je onijagidijagan eniyan tele tele mo je amuti para tele tele ko si nkan ti mi o le mu ni siga bo je e ti won pe ni igbo ni tabi e ti won we sinu paper funfun ni ko si e ti mi o le mu ni siga tele tele o bi won da ito sinu igo mo le mo sugbon ni sisin yi mo olohun ti tun mi sile mo ti bo lowo ise mo ti bo ni lowo ije kuje mo bo ni lowo emukumu tele tele arin de oru ni mi wi pe tele ko si bi kibi ti won tin jebo ibi kibi ti won tin jo ibi kibi ti won tin se nkan ki nkan ayeye mu lati debe ni sugbon ni sisin kin joko sile ni kin ma ka bibeli ni kin ma waasu irere ni eyi ni osogo wa tele tele gege bi omo dipalai wi pe abolowo ese iro kuro lenu wa o le kuro lowo wa irin de oru kuro lese wa ati nkan aye isoso aye irin aye oro aye ka ma kun ete ka ma kun oju ka ma kun ekanna ka ma ju erun nina wi pe gbogbo nkan won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wi pe adi omo olorun bi a ba jade lati jeri eri wa ni wi pe jesu christ so mi dominira o je kin bo lowo ese o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon ti awon kan ti o so mi lojo tele tele awon kan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won tin wa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe mo ni imularada tele tele mo fe de ade tetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro won o bo lowo siga mi mo won o bo lowo ti o won o bo lowo ole won o bo lowo iro pipa won o bo lowo ijajija won o bo lowo awon kan won ni to je wi pe o je ese ni igbese aye won o mo ohun ti olorun so fun wa wi pe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be e ni mo fi ka ori kejila fun o tele tele ye ki a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi ati fi awo somo ti o kun to bayi fun eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki asi ma fi suru sa ire ije ti agbeka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti agbeka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won ki e ma ba rewesi ninu okan yin ki are si mu yin eyin ko iti koju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa noah ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa abrahamu ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa sera ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa isaki nipa josepu o so nipa jakobu nipa igbagbo o so nipa mose nipa igbagbo o so nipa awon obi mose pelu nipa igbagbo o so nipa jefta o so nipa dafidi o so nipa samsoni o so nipa gideoni nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okun pupa niya ni tabi abimo tabi agba ile ni tabi akan oko tabi omiran ti a se wi pe asegun awon filistini tabi opolopo nkan miran ti a se odi jeriko ni awolule ni o so pe gbogbo awon kan wonyi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori kejila wa so wi pe nisinsin ki a mo oju kuro ni wi pe apin okun pupa niya ki a moju kuro ninu wi pe a je ki golati ki oku ki a moju kuro nipa wi pe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wi pe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ijakadi wa ki a si ma wo Jesu Christi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wi pe o farada agbelebo eni ti o je wi pe o se gbogbo nkan ti Olorun fe ki o se ayo ti agbeka iwaju re oni o tejumo awa naa papa o ye ki o ye wa wepe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni o pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon kan ti o ndoju ko wa awon kan ti o dabi eni wipe won je idanwo ni iwaju wa adoju ko won asisegun wo ese ikerin la e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri oluwa oni e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati wipe ki a si ma lepa iwa mimo lai si iwa mimo yi ko si eni ti yo le wu oluwa ti yo le ri oluwa sori wo pe laarin wa o je ohun ti mo gbagbo we pe yo ma se Jesu Kristi laanu yo si ma ba ninu je we pe a ko lepa iwa mimo iwosan la nlepa e a ko lepa iwa mimo ba o se je ba o se mu la nlepa e a ko lepa iwa mimo ye kin bimo ye kin loko ye kin laya la nlepa e a ko lepa we pe bi ipe ba dun nigba ki gba tabi bi Jesu Kristi bi o ba farahan lawo somo wipe nje a o le ri oluwa a ko lepa iwa mimo awon kan aye yi awon omule mo fo aye awon nkan itafo ba file awon kan ti o je wipe a o le mu lo sorun o ba ni gbogbo owo aye yi a o le ko lo sorun o ba ara gbogbo won to aye a o le ko won lo sorun o ba ni gbogbo awon ore aye a o le ko won lo sorun o ba di eni gba ojumo ninu aye o ba di oselu pataki ninu aye a o le mu eyi lo si orun o ba di enikeni kini lo le je ninu ijo a o le mu awon nkan won yi lo si orun ohun kan soso ti a le mu lo si orun ti o je iwe irinna lati rin ninu aye yi lo si orun rere o ni iwa mimo nje o je mo o se wa laanu wi pe opolopo ni o le pa bi a o ti di atunbi opolopo ni o le pa bi a o se bo lowo ese opolopo ni o le pa bi a o se bori awon idanwo ti o n kolu ara wa ti o n wa si ago ara wa opolopo ni o le pa bi a o se je mimo ninu mimo lode mimo ninu ebi mimo ni igboro mimo ni ileto mimo ninu ile mimo pelu awon aladugbo wa opolopo ni o le wa ni o le pa iwa mimo iwa ododo ni bi ise ni iwa ododo ni bi oja wa ni iwa ododo iwa mimo ni bi kibi ti awa sibe sibe anje ki o ye wa o wi pe lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo wa so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo pari ire ije igbagbo re ni bo lo pari esi se o ti di olododo se o ti bo lowo ese se o ti bo lowo awon faaje aye yi awon omule mofo afo oba file aye yi so ti bo lowo won abi won de oni igbekun agbere ese iro pepa o le jija ibinu abi awon kan won yi ni won de omole ti won ni je ki o le ba Jesu lo se o ti ni iwa ododo ti an so nipa re yi iwa mimo ti an so nipa re yi se won ti je ti re dide ki o gbadura dede ki o so fun olorun lai si iwa mimo ko seni ti o le wo olorun eyi ni ohun ti o ga julo ohun ti o ga julo ti igbagbo le se ni igbese aye wa wi pe ke a wo ese wa nu pelu igbagbo ke a so wa di olododo nipa igbagbo ke a so wa di eni iwa bi olorun nipa igbagbo ke a di eni ti o ni iwa mimo nipa igbagbo so fun olorun wi pe bi ki ba se pe o so mi di olododo ni ki o kuro nibi loni bi o ba so fun olorun bi o ba gbagbo yo se fun o yo gba okan re la yo tun obi yo wo ese enu yo so di olododo ati eni mimo I'm sorry.

Israeli wepe ni igba oda ni igba kugba wepe oluwa o ma npese fun awon ti re aran ti itawon mo Israeli ni agiju ki won ti le to kuro ni oko eru Egypt se aran ti wepe bi won ti npon won loju si be ni won dagba si be ni won tun poju be lo be ni won lagbara ju be lo nitori wepe Olorun lo koju si won lati se won lore nigba ti won si wa ni agiju ari wepe ki se wepe owo ni won fi ra ounje nitori wepe mana latoke wa ni Olorun fi nbo won awon paapa le so ni igba na wepe Oluwa le le so agutan won wepe won ko se alai ni ohunkohun bi o ba dabe ni wepe aisan wa lai si ile iwosan be la mu won laada lofe ni to nje nko be la npese fun won ni ti aso wiwo nko aso ti won wo sorun fun ogoji ojo ko ya be ni ko gbo mo won lara awon wonyi le korin awon wonyi le pofayo wepe Oluwa le o le so agutan won wepe ni igba ti Oluwa je o le so agutan won awon ko se lai ni ohunkohun awa paapa loni a le so pelu idaniloju a le so eri yi lati enu wa fun awon elomiran wepe lati igba ti Oluwa ti je oluso agutan wa a ko se alai ni ohun ti o dara ninu orin Dafidi ori keta dilogoji orin Dafidi ori keta dilogoji ese ke dogbon emi ti wa li ewe emi si dagba emi ko ti ri ke a ko olododo sile ati ki iru omo re ki o ma sagbe onje orin Dafidi yi lo tun je ki o ye wa Dafidi yi kana le on so gege bi eni ti o ni iriri gege bi eni ti o mo opolopo eniyan gege bi eni ti o mo opolopo lati gbogbo idile Israeli o so wipe lati igba ti o nti wa le ewe titi o nfi dagba nisisin yi wipe ohun o ti ri ke ako olododo sile ati ki iru omo re ki o ma sagbe onje enje ki o da wa loju wipe Olorun ma npese fun awon ti re opolopo iri ni a le so fun wa gege bi ijo gege bi enikokan bi Olorun ti npese fun awon ti re mo si mo daju wipe ninu odun titun yi a o ri wipe Oluwa yo ma pese fun wa Oluwa yo ma fun wa ni anito ati aniseku yo ma mu ki ibukun orun ibukun ajemonu ki o je ti wa loruko Jesu ninu orin Dafidi ori 84 ese ikokanla orin Dafidi ori 84 ese ikokanla nitori Oluwa Olorun li orun ati asa Oluwa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lọwọ awọn ti rin deede o ti ani lati boju to ni wepe ki a rin deede gege bi oro Olorun a o ri wipe ibukun ipese atorun wa yo je ti wa a o ri wipe Oluwa le le so agutan wa wipe awa ki yo se alai ni ohun kohun ninu Filipi ori 4 ese 19 ni Paul apostoli ni o ti je ki o da wa loju ipese ti Olorun ni fun awon ti re sugbon Olorun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gege bi oro re ninu ogo ninu Kristi Jesu ye ki awo anfani keji ti ani nipa wipe Oluwa je oluso agutan wa ki awo ninu orin Dafidi ori 23 ese ikeji o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi dubule ninu papa oko tutu ohun ti onisamu so fun wa nihin ni wepe o mu aniyan kuro ninu okan ohun opolopo nitori akoledo aye yi aniyan poju fun won opolopo ni o je wipe aniyan yi ni o ti di aisan si won lara opo ni o je wipe eje riru ati awon nkan miran ni o ti wa lara won nitori wipe won ni aniyan popo sugbon o nso fun anihin wepe o mu mi dubule

atoka lati je ki a mo wi pe eni bayi ni a npe ni omo Olorun tabi eni bayi ni ki se omo Olorun sugbon nibi ti mo ti ka fun o so fun a wi pe awon kan wa ti a pe ni irugbin rere awon kan wa ti a ti so di rere nipa ori ofe ti a ti so di rere nipa ewenu mo eje Jesu Christi awon kan wa ti a ti yi won pada ti won ti di rere ti a ti mu nkan ti o je wi pe eda abinibi ti o je ki a hu iwa ti ko dara ti a ti mu kuro awon won.

Eke aleluya o. Eke aleluya. Ati gbo ikoni to se pataki laaro yi. Bo ba ni ibere kankan, jo le nawo re soke ko wa si waju gbangan nibi to wa.

ni ibere kankan wa siwaju gbongan nibi to wa. Ara abirin wa nibe e ka ro sa e wasu yen o je agbayanu mo fe ko ye mi si nipa no siri ohun te ye kan se nitori na oye ye mi pe wa ni no siri ojo toni sugbon koko ti mo fe ka salaye fun mi si no siri won o kin sunmo awon oku aso won be ni to sunmo won gidigidi gan won o gbodo sunmo oku won eleyi wa tun sunmo si pe awa pelu gebe onigbagbo chi ka ma sun wa oku abi ka ma chofo awon oku to ti ku ni gege bi na si rito aye ode oni e se sa elomiran ibere miran bayi e ka ro sa ka ro o ninu eko ni toni akeko nipa ti awon nursery amo pe nu ijo ako wa nipa isodi mimo wa mimo patapata gege bi ri kan ori ise ori ofe leyin igbala gege bi igbala o ma nsele ni waransesa o eyin da tun le sonu ati ri nursery pelu ati fun won ni amuye gege bi yare soto tara won gan fun isodi mo gege bi a se le pe ibere mi na ni pe awa gege bi onigbagbo majemu titun ninu ririn pelu a pelu olorun se ko si awon ile kan te agbodo ti se ifaraniji awon eri lanu awon iran olorun oluso agutan wa on ma so ni pataki don on ma fi awon kankan sile bi awon ere daraya ibere na ni pe gege bi onigbagbo majemu titun do rekoja ise ori ofe warante sayen se awon kankan tun wa bi a tin se sun fun oluwa ta tun lo si pele to ga ka yara ro soto si waju swaju si ka fi awon kankan sile fun oluwa ise pupo eje ka wo eleyi eje ka wo numeri ori kefa nese kefa eje ka pada wa sese karun ni gbogbo ojo ileri yasapa kan re ke abe kan ki o ma se kan ni ori titi ojo won ni yo fi pe ninu eyi ti yo yara re soto si oluwa ki o je mimo ki o sin je ke idun idirun ori re ki o ma dagba bayi ni ese ikefa ni gbogbo ojo ti o yara re soto si oluwa oun ko gbodo sumo oku bayi atenumo yen o wa lori oku boya arakunrin ni boya arabirin ni boya ibatan neni ken to oku je a o gbodo sunmo oku nitori na iyara ni soto ni kin se pe boya ayo enikan kuro pe boya sunmo ibatan bibeli o te ko wa pe boya nitori pe so pe o ya soto si oluwa fara re ji fun oluwa o wa ko awon ebi re awon iya ati baba re o soju se to ye ko se fun won mo o to ye ko se fun baba ati iya re o se to ba wa wo bibeli so pe ko bowo fun baba ati iya re ko bowo fun baba ati iya re a se akoko pelu iriri niyan to ran o le so pe afara meje fun oluwa to na oko iya re sile to na oko baba re sile o ni toju won mo won le ma da tun bi gan o digba ta ba gbe igbe aye to ya to faraji fun oluwa patapata ati igboran papata si oluwa ton ba ri igbe aye kristi ninu wa nigba na no ma da won loju pe awon gan won nere lati ronu pada ko faye won fun oluwa arabirin mi se yi oba yi arakunrin wa o so pe ada tun bi won tesiwaju won wa se aseyori ninu aseyori yi o n bere pe ko je mimo isodi mimo ti a n so yi o je nkan ti olorun n bere lowo wa ka gbadura fun Jesu Kristi oluwa o gbadura fun isodi mimo wo bayi ninu Johanu ori keta o din ni ogun ni ese kedogun emi ko gbadura pe ki wo ko mu kuro ni aye sugbon ki wo ki o pa won mo kuro ninu ibe won kin se ta gege be mi kin tin se ti aye so won di mimo ninu otito otito ni oro re bayi o ti da tun bi kilo tun kan o gbadura pe ki oluwa ko so di mimo kilo de to fi ri be nitori pe to ba wo ditaroro mi ori ogbon ni ese ikefa 36 olorun so fun agbangba nibe 36
Deuteronomy 36 Oluwa Olorun re yose ko aya re ni la ati aya iru omo re lati ma fe Oluwa Olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo iro ki o le yi nigba to ta ba so mi dowo di mimo ki le itumo si nu aye re wa feran Olorun si a so nipa ifara ni ji si to ga fun Oluwa wa ri pe wa fe Oluwa Olorun re pelu gbogbo okan re pelu gbogbo aya re pelu gbogbo inu re to ba ko gbogbo awon ikan papo aye re okan re aya re o so nipa gbogbo eni to je mu wa nbe lowo re ba o ti da to nbe eke hallelujah ati so di mimo eke hallelujah bayi so fe Oluwa Olorun pelu gbogbo okan re pelu gbogbo inu re pelu gbogbo aya re to ba feran Olorun pelu gbogbo nkan won yi awon o to se pataki jo je ko se manu aye re o ti lona to jin lati lo o feran Olorun pelu gbogbo okan re o ni so pe o ni se agboran ko ma wa se eko bibele ojo aje wa fe wa nibe o ti pese iranse re sile pe ko ko wa mo ase alu se ise ase le nibi ise ko si akoko ni ojo aje niyan o ni ojo aje to ba wu mo le wa ni ojo aje ori ero aye lu ja mo tin se o egbala oke n wa lori ijo o si lara awon omo ijo wa nu ile re o tetis eko bibeli o ta kankan so pe o feran Olorun pelu gbogbo okan re opolopo lo ti e ko se o peran Olorun pelu gbogbo aya re o peran Olorun pelu gbogbo na mo be lowo re bi Oluwa ti gba ola o so owo di mimo o ti o tun tesiwaju pelu gbogbo okan re a n jade fun ijere okan a n jade fun isoje eniyan melo wa ni ebi isoje yi nigbati jisike n lo lowo to je osise to wa nibe lati ti ise Olorun leyin tabi ogboko sile o so pe ko kan mi igbe aye ko kan mi lo n gbe ma tetis si lori ero aye lu jara feran Olorun pelu gbogbo inu re pelu gbogbo okan re pelu gbogbo aya re to ba do pe o da tun bi o to aso di mimo o feran Olorun ni gbogbo ojo a n jade lo fun wa asun ire ran ti fun wa ni itoni o ti fun wa ni ase ninu Matthew ori keji le ni ogbon o so pe ka lo si gbogbo aye ka sin wa asun irere fun gbogbo eda bayi awa melo la n jade lati lo wa asun irere fun gbogbo eda awa melo ninu wa dun la n fi nu didun se awa melo la n fi akoko wa sile la fi ohun gbogbo ti a ni sile fun wa asun irere ninu Matthew ori keji din ni ogbon 28:19 nitori na en lo e ma ko lede gbogbo ke ma bamtisi won ni oruko baba ati ni ti omo ati ni ti emi mimo nigba to ba de koko kan nu igbe aye kristiani re nigba ti sin Oluwa to wa su o wa la dere ile won ti tun de o won ti tun bere o ni tesiwaju niyan o tabi o n wona fun jisike to n bo a n wo eko beli to n bo a n wo isoji to n bo a n wona fun a o be se eyan lo ma nje ko ma sare tete wa sinu ijosin o ni ma wo se nla o nle o ntesi waju o so pe Oluwa mo fe se Oluwa ise sin se Oluwa ise ife se Oluwa ifara ni je se Oluwa ya soto se o n ge gbogbo to ba ye ko gegege bi nasiri wa ge o to ye ko je kuro awon kan to ye ko mu a ge kuro awon kan ti ko ye kan ne dapo pelu re wa ge kuro won para won mo won yara won soto kuro ninu re igbaye kristiani re o gbodo fara re ji fun Oluwa ko ya soto fun Oluwa lojojumo o n tesiwaju ni igbese kan siwaju si o n lo si pipe fun Oluwa ni gbo se nigba to ba de o to lu an ko wa leni niyan pe a o kin joko soju kan opolopo alada tun bi ni odun mewa se kin en leyin en ko kile won tun wa sele tesiwaju so ni so di mimo ati so di mo odun marun seyin bayi tesiwaju iso di mimo ati odun meta odun merin odun marun o ni akoko fun Olorun o ni akoko rara ida ko kan dari da poju lo so pe ise mi ran wa lowo lati se le o so pe awon omo mi ran wa lowo ti ase yori ni o tesiwaju niyan to ba so pe ayara wa soto fun Oluwa ninu aje na siri maje mo ti to tumo si pe o je ise o wa si ipade osise aje osise looto to wa ni ipade osise lana so yara soto fun Oluwa awa dari ojo isegun so n wa se ipade ojo isegun o n duro de moto to ma gbe o sugbon o lo si bi ise re
o lo si pago moto si mi o le wa nibe nitori eleyi ona ti o nro gba re mi nigba ti akoko ba tutu eru mi ko si on to ma gba arakunrin arabirin mi so ra yare soto o toluwa nko wa re paka nite siwaju nigba ta ba yara wa soto gege bi nasiri a o ke n wo tawon eniyan so a gi oko nasiri o ogbodo ge ori won nse lo dabe ni pe owo won so pe ori eni yi o kun o ani yo toju ara re won o teti sun tawon eniyan so won o ke se tawon eniyan se o to gbu won ni pe kan cha fowo awon ji fun ipe olorun lori aye won o toluwa n pe wa fun re loni mo ede mo n bere lowo to ba je kristiani so da tun bi o so pe kristiani ni o se nasiri ni o o so pe kristiani ni o se o ti ya soto fun oluwa bi se awon kan kan mo wa ti o so pe mi o le se le gege bi omo olorun mi o le reni je mi o le jale nibi se mi o le gba koro mi o le gbe ona igboro se un ko mi o le se un ko un ti oluwa yo ri mi tinu re abaje ti inu re oni dun fun ti oni dun si mi bi pe ba dun loni se inu olorun a dun si o lati ba o pade pe o se nkan kan ti okan re so fun e pe nkan yi olorun oni binu olorun ti ba wa soro loni mo agege bi onigbagbo a so pe aje nasiri afara wa je ayara wa soto fun oluwa kini awon abala meta yi akoko se igbe aye re to ba iyara ni soto igbe aye iya soto re mo iketa se ede re to ya soto fun oluwa mo pe lati ori galatia ori keje je kaka ile ni ese ogun galatia ori keje ni ese ogun 220 o so pe ati kan mi ma gbele pe ede re ni ta ya okunrin tabi obirin ta ya soto ta to ya soto niyan o ni ati kan ma gbele bu pelu kristi sugbon mo wa laye sugbe kin se mi mo sugbon kristi wa laye ninu mi uwa ti mo se wa laye ninu ara mo wa laye ninu igbagbo omo olorun ede eni to ya re soto eni to fe mi akoko aye re ede re ipa meta niyan o iketa ni ohun to n po kaka fun ninu romu ori kewa o mewu ninu romu ori kewa 10:1 wo paul apostle oni to ni edun okan nu ori kewa ni 10:1 ara ife okan mi ati adura mi si olorun fun israeli ni fun igbala won eni o ni tara nkankan ti logbongbon ko ni fe joko seyin ko ri awon eleche kan ma de ni igbala o fe lowo si pe ke eleche ko ni yi pada ko to ba ma gba to ba ma fun lowo yi be ni to ba ma gba koko yo gba yo ba ma gba faran yo gba to ba ma gba dua yo gba se aye re so ba ifara niji yara soto re mo o mo awon enu meri ori kefa yen ibukun yen yo wa ohun ta n so niyan o o mo ibukun yen yo wa o nigba to ba gboran si oluwa a wa ni loni nipa ori ofe olorun iranse re wa ni ibukun re daju yo won o kede ibukun lori wa so mo ibukun yen yo wa nigba ta ba jowo aye wa patapata ta gboran nikan ni pelu gbogbo ti a n gbo iko ni itoni ohun gbogbo ti a gbo ta o gboran eje ka de lori ese wa bayi ka lo siwaju oluwa nu adura aye wa se o ti da tun bi sa ti ya soto kuro ninu ese bayi o so pe o je kristiani se o ti le dara re po mo te awon eleche nse o ero die se o ti ju kristi o n wa ira o wa ara ba mo se le wo so be eleyi mo se le wo se be eleyi nasiri ko kan won ko tenikan le so nipa bi ori won se ri boya oge tabi ko ge ko kan ore ofirerin ko kan soju kristin ti o pe ojo omo ijo ye odun ti o pe awon kankan wa to le se gege bi omo olorun oro olorun wa won gbangba se o so pe o dara ile te poju o to ma je o to ma mu anye o se pataki ohun to wo ko se pataki se nasiri ni o to ti da tun bi so omo olorun ni o omo oro olorun so pe ka jade ko laarin won nasiri ko to di pe won jeje nasiri won won wa laarin awon eniyan ni israeli won pinu ni ojo kan ni pe mo fe je eni to ya ta ya sapa kan mo fe je nasiri
to ti se ipinu yen bayi loni oluwa yo ran lowo to ba ma se ipinu yen loni ojo ti oluwa yo be wa wo ojo ta o ma gbadun ibukun Emmanueli o mo nese to keyin nese keta din ni ogun ninu numeri yen oluwa sin so pe yo feruko re ki lele tumo si pe Emmanueli yo ma ba won lo to ba fe ki Emmanueli ko ma ba o lo leyin ibu leyin so leyin ipade to leyin josin to ni fara re ji fun oluwa faye re fun oluwa je kede re ko je de yara ni soto je ki ipo kaka o to ti e logbogbo ko je ipo kaka pe fe se fun oluwa se o je osise o je adari da po dule dide sese oluwa gbaradi o je adari agbegbe se oluṣagutan na dide teso waju bayi sese oluwa ma kan gboye karibe ara ara ṣugbọn se fun oluwa o je mo egbe akọ igba melo lo ti lo fun igbaradi fun akorin asona se o ma nwa o ma kuro ni bi ise yi o ma fe ka tesiwaju lodun yi nipa ore ofe olorun a o tesiwaju a o dagba ninu ore ofe oluwa nigba na ni Emmanueli o ma ba wa lodun kibi ta ba lo ni oruko jesu ni agbadura baba awa si waju re loni a nbere pe oluwa ran wa lowo ka ni lo si waju loruko jesu ohun ti na siri ni ta mo wa pada wa wa ba bere lotun awa bi ta ti subu ti ati pada seyin lo ran wa lowo ka bere lotun loro ni oruko jesu amo pe gege bi iranse re bo se ndari bo se kede ibukun won lo ibukun re lori aye wa loni ibukun yen yo wa sori aye wa loruko jesu adupe to pe ti gbadura wa ni oruko jesu ni agbadura.

wa ye eniyan ni okan pada sugba an fi wa han fun olorun mo sin gbagbo pe an fi wa han ni okan yin pelu nitori awa ko sin tun ni ma fi ara wa si yin mo sugba awa n fi aye fun yin lati ma sogun nitori wa ke le mo o te fi da awon lohun awon tin sogun lode ara kin se ni okan nitori na bi oruwa ba baje fun olorun ni tabi bi yi wa ba wale fun yin ni nitori ife Christian ro wa nitori awaru bayi pe bi enikan ba ti ku fun gbogbo eniyan je gbogbo won ni o ti ku o se ti ku fun gbogbo won pe ke awon ti o wa laye ki o ma se wa laye fun ara won mi ko se fun eni ti o ku nitori won o se ti jinde nitori na lati sin lo awa ko mo enikeni nipa ti ara mo bi awa ti le mo Christian nipa ti ara sugbon nisisin yi awa ko mo be mo nitori na bi enikeni ba wa nu Kristo de dati tun ati jo ti koja lo kiyesi ohun gbogbo sin de toto ohun gbogbo sin ti odo olorun wa eni ti o ti pase Jesus Christ ba wa laja sodo ara re ti o sin ti fi ise iranse laja fun wa eyi ni ni pe olorun wa nu Kristi Kristi o n ba araye laja sodo ara re ko sin ka ire koja won si won lorun o sin ti fi oro ilaja le wa lowo nitori na wa ni ko fun Kristi bi eni pe olorun ti odo wa sipe fun yin awa n be yin nipo Kristi e ba olorun laja nitori o ti fi ise ese ni nitori wa eni ti ko mo ese kese ri ki awa le de ododo olorun ninu re ki olorun ki o ran wa lowo lati je oluse oro re amen.

0: ìjọba wọ̀nyí run, ṣùgbọ́n òun ó dúró títí láéláé. Èyí ni ìjọba Jésù Kristì tí a ń sọ nípa rẹ̀, wípé ìjọba yìí yóò wà títí, nítorí ìjọba Jésù ó jẹ́ ìjọba tí kì yóò lópin. Nínú Dánielì orí keje, Dánielì orí keje ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, a sì fi agbára ìjọba fún àti ògo àti ìjọba, kí gbogbo ènìyàn àti orílẹ̀ àti èdè kí ó lè máa sìn. Agbára ìjọba rẹ̀ sì jẹ́ agbára ìjọba àìnípẹ̀kun, èyí tí a kì yóò ré kọjá, àti ìjọba rẹ̀ èyí tí a kì yóò lè parun. Èyí ń sọ nípa ìjọba ti Jésù Kristì wípé yóò wà láéláé. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n, àti ìjọba àti agbára ìjọba àti ipa gbogbo ìjọba ní gbogbo abẹ́ ọ̀run ni a ó sì fi fún ọmọ, ni a ó sì fi fún ènìyàn, àwọn ènìyàn mímọ́ ti ọ̀gá ògo ìjọba, ẹni tí í ṣe ìjọba ẹ̀nípẹ̀kun, àti gbogbo àwọn alákòóso ni yóò máa sìn, tí wọn ó sì máa tẹríba fún un. Èyí ń sọ síwájú sí i nípa ìjọba Jésù Kristì. Báwo ni ìjọba yìí, báwo ló ṣe lè jẹ́ tirẹ̀? Báwo ni o ṣe lè wọ ìjọba ọ̀run, èyí tí kò lópin, rántí wípé ohun gbogbo tí o ní nínú ayé yóò lọ sópin, ìgbésí ayé tí o ní pàápàá yóò lọ sópin, ṣùgbọ́n bí o bá wà nínú ìjọba Jésù Kristì, o wà títí láé. Nínú Jòhánù orí kẹta, Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta, Jésù dáhùn, ó sì wí fún un pé, lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún ọ, bí kò ṣe pé a tú ènìyàn bí, òun kò lè rí ìjọba Ọlọ́run. Ohun tí o ní láti ṣe ni pé kí o ronú pọ̀wàdà, kí o sì gbàdúrà sí Ọlọ́run, kí o bèrè fún ìdáríjì, kí o jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì kí o wẹ ọkàn rẹ mọ́, kí a sọ ọ́ di ọ̀tún, kí o ní ìyè àìnípẹ̀kun, kí a tún ọ bí, kí o sì máa gbé ìgbésí ayé ọ̀tún nípa orí ọ̀fẹ́ tí ó wà nínú Jésù Kristì. Bí o bá ṣe èyí, ó dájú wípé o wọ ìjọba ọ̀run. Àti bí o ti jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristì, tí o sì ní ìpín nínú ìjọba Ọlọ́run, níhìn-ín o ní ìpín nínú ìjọba Ọlọ́run ti ayérayé. Nínú Pétérò kejì, Pétérò kejì orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, àti nítorí èyí náà pàápàá, ẹ máa ṣe àìsinmi gbogbo, ẹ fi ìwà rere kún ìgbàgbọ́ àti ìmọ̀ kún ìwà rere. Bí o ti ní ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristì, tí a ti gba ọkàn rẹ là, tí o ti di àtúnbí, o ní láti fi ìwà rere kún ìgbàgbọ́. Ó yẹ kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kí ó yí ìgbésí ayé rẹ padà. Bí o sọ wípé o ti di àtúnbí, ó yẹ kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kí ó jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ rẹ kí ó máa tàn, kí o kúrò nínú òkùnkùn, kí o ní ìwà òdodo, ìwà rere, ìwà ìrékọjá àti ìmọ̀ kún ìwà rere nígbà gbogbo, ni ó yẹ kí ìwọ tí o jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, tí o ń pèsè ara rẹ sílẹ̀ fún bíbọ̀ Jésù Kristì, ni ó yẹ kí o máa ní ìmọ̀ sí i nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹsẹ̀ kẹfà, àti àìrékọjá kún ìmọ̀, àti sùúrù kún àìrékọjá, àti ìwà bí Ọlọ́run kún sùúrù. Ó yẹ kí àìrékọjá, ìwà òdodo, ìrìn òdodo kí ó wà ní ìgbésí ayé rẹ, àti sùúrù. Ó múra sílẹ̀ láti gbé ìyàwó ni, àbí o fẹ́ kọ́lé, àbí o fẹ́ ní nǹkan ayé yìí, kí o jẹ́ kí sùúrù kí ó wà nínú ìwà rẹ àti ìwà bí Ọlọ́run, ìwà tí ó fi hàn wípé o jẹ́ ti Ọlọ́run, àti ìfẹ́ ọmọnìkejì. Èyí ni ẹsẹ̀ ìkeje, kún ìwà bí Ọlọ́run àti ìfẹ́ ni kún ìfẹ́ ọmọnìkejì. Wo ẹsẹ̀ ìkọkànlá, nítorí báyìí lè ó pèsè fún yín lọ́pọ̀lọpọ̀ láti wọ ìjọba àìnípẹ̀kun ti Olúwa àti Olùgbàlà wa Jésù Kristì. Ó ní bí a bá ní ìgbàgbọ́ nínú Jésù, tí a ní ìwà rere, tí a ní ìmọ̀ Ọlọ́run, tí a ní àìrékọjá ìwà òdodo, tí a ní ìwà bí Ọlọ́run, àti ìfẹ́ nínú wa sí ọmọ nìkejì wa gẹ́gẹ́ bí a ti fún wa ní orí ọ̀fẹ́ ó ní èyí ni yóò pèsè wa sílẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ láti wọ ìjọba àìnípẹ̀kun ti olówa àti ti olùgbàlà wa Jésù Kristì lónìí ni a ti jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé ìgbésí ayé wa gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan ó ń lọ sópin gẹ́gẹ́ bí ọdún ti ń yí lu ọdún tí ọjọ́ sì ń yí lu ọjọ́ tí ọjọ́ àti ọdún tí wọ́n ń rí kọjá lọ bẹ́ẹ̀ ni a ń darúgbó jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni a ń fi ọjọ́ kọ̀ọ̀kan súnmọ́lé a ń fi ọjọ́ kọ̀ọ̀kan súnmọ́ sàárè tàbí a ń fi ọjọ́ kọ̀ọ̀kan súnmọ́ ìpadàbọ̀ Jésù Kristì ó yẹ kí ó dá wa lójú nígbà náà wípé ọjọ́ ń lọ sópin ayé wa ń lọ sópin ó yẹ kí a múra sílẹ̀ fún dìde Jésù Kristì àti pé ayé tí a wà nínú rẹ̀ pàápàá ó fẹ́ẹ̀ di ògbólógbó tán ayé yìí ó ń ré kọjá lọ nítorí bẹ́ẹ̀ kí a má jẹ́ kí ohun tí ó wà nínú ayé kí ó fà wá kúrò nínú Ọlọ́run kúrò nínú Jésù Kristì jẹ́ kí a pèsè ara wa sílẹ̀ pẹ̀lú àdúrà pẹ̀lú ìgbọràn pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú àtúnbí àti ìsọdi mímọ́ àti ìgbọràn sí gbogbo ẹ̀kọ́ tí a ń kọ́ wa jẹ́ kí a pèsè ara wa sílẹ̀ fún ìjọba Jésù Kristì tí kì yóò lópin jẹ́ kí a dìde dúró láti gbàdúrà láti sọ fún Ọlọ́run wípé bí a ti mọ̀ pé ayé ń ré kọjá lọ wípé ayé yìí ń lọ sópin wípé a fẹ́ wà nínú ìjọba Jésù Kristì tí kì yóò lópin kí a ní ìdánilójú wípé a ti ní ìgbàlà àwọn àtúnṣe tí ó wà lọ́nà wa wípé a ti ṣe wọ́n kí a má ṣe jẹ́ kí ẹ̀ṣẹ̀ kankan kí ó sopọ̀ pẹ̀lú ìgbésí ayé wa kí a fi òdodo àti orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run já àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yìí kúrò kí a máa gbé ìgbésí ayé àìrékọjá òdodo ìwà bí Ọlọ́run ìgbésí ayé ìwà mímọ́ kí a bá lè múra wa sílẹ̀ fún dídé àti bíbọ̀ Jésù Kristì sọ fún Ọlọ́run pé ibi ayé yìí ti ń kọjá lọ tí a sì ń súnmọ́ òpin ayé wa kí Ọlọ́run pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ kí ó pèsè rẹ sílẹ̀ kí o bá lè jẹ́ alábàápín nínú ìjọba àìnípẹ̀kun ti Jésù Kristì ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé lónìí ni a tún wá síwájú yín ní àkókò ìsọjí àti iṣẹ́ ìyanu yìí a dúpẹ́ wípé ẹ ò yí padà a dúpẹ́ wípé ọ̀rọ̀ yín kò yí padà a dúpẹ́ wípé àánú yín oore ọ̀fẹ́ àti agbára yín kò yí padà wípé síbẹ̀síbẹ̀ lónìí bí a bá wá ojú yín a ó rí i bí a bá ń fẹ́ oore láti ọ̀dọ̀ yín ẹ ó ṣe é fún wa a dúpẹ́ wípé ẹ kà wá yẹ sí ẹni tí ó wá sí iwájú yín láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti wá múra wa sílẹ̀ fún ìpadàbọ̀ Jésù Kristì ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa ní orúkọ Jésù lónìí bí a ti wá àdúrà wa ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá sí ọmọ ẹ ó ṣe wa lójú láti jẹ́ kí a rí ìpèsè àtọ̀run wá tẹ́ ti pèsè fún wa ní àkókò tí a wà yìí àdúpẹ́ ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa kí ẹ sì gbọ́ àdúrà wa nítorí wípé a gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa lónìí mo gbàgbọ́ wípé o ti gbọ́ láti ẹnu adarí wa nípa ìmúrasílẹ̀ tí a ń ṣe àti àwọn ìmúrasílẹ̀ tí ó yẹ kí a tún ṣe nítorí ìpàdé tí ó ń bọ̀ níwájú wa wípé ní àkókò àjínde a ní ìpàgọ́ àwọn ènìyàn mímọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún ọ ó yẹ kí o máa gbaradì ó yẹ kí o máa múra sílẹ̀ kí o bá lè jẹ́ alábàápín nínú àwọn ẹ̀bùn ọ̀run ati ninu awon ipese atoke wa ti olorun yo yaluwa ni akoko ipago yi ati so wipe ni ojobo ni ose timbo eyi ni ojo alamisi gege bi ojo oni ni ose timbo titi di ojo aje eyi ni ojo Monday ni ojo ikeji dinlogbon osu yi titi di ojo kini osu timbo ni a fi ni ipago yi mo si mo wi pe awon adari wa yo ti so po ibi ti ipago ti re yo wa pelu awon eniyan olorun nitori be ke a ma se jafara ke a mura sile ke a ma se ri enikan ti yo rin rin ajo ni akoko yi nitori o je akoko ti olorun fe bokun wa ti o nfe mu aini nipa ti emi igbese aye wa ti o fe mu kuro ti o nfe pese wa sile fun bibo Jesu nitori gege bi ati nfoju sona ati gege bi ati nse akiyesi ariwe pe Jesu Christi oluwa olugbala wa ti a nreti ki yo pe de o si ye ki a mura sile ki a ma se dabi awon wundia alaigbon sugbon ki a le je wundia ologbon nitori be mura sile ki ori we pe o wa ni ipago ni akoko yi ki se be nikan o ye ki o so fun awon ara ile re awon aladugbo re awon ti ejo ngbele o ye ki o so fun won nipa ti ipago ti nbo yi ki o si mo we pe olorun setan o mura sile lati bokun wa ki iwo paapa pelu awon na ki e ba le je alabapin ninu awon ti olorun fe se fun wa loni nitori ti akoko wa ti lo won ma ba wa soro die nipa ipese olorun ni akoko iyan ipese olorun ni akoko iyan bi aban so nipa iyan tabi nipa oda mo ro we pe o ye ki o je ohun ti o ye enikokan wa awon ti won wa ni aye nigba ajakale ogun ajakaye ti ikeji ni odun die seyin ge ni bi adota odun seyin a ri wi pe ni akoko na iyan ati oda o mu ni ile wa iyo o so lati ri ounje o so lati ri ti o fi je wi pe opolopo ni o je wi pe ebi ni o pa won ku tabi awon arun miran ni o fi ara won se bogbe ti o je ki won ki o fi ile bora bi aban so nipa iyan akoko iyan o je akoko ti o buru jojo ti a n gbadura wi pe ki olorun ki o ma je ki a ma ri iru igba be sugbon o ye ki a mo wi pe ninu oro olorun akoko iyan wa ati wi pe ninu akoko iyan yi olorun ma n pese fun awon eniyan ti re ye ki a wo Amosi ori kejo lati ese ikokanla Amosi ori kejo bi o ba ti si iwe Danieli bi o ba tesiwaju ori iwe Osea bi o ba tesiwaju lati iwe Osea ori Joeli bi o ba se tesiwaju lati Joeli ori Amosi ori kejo lati ese ikokanla kiyesi ojo na de ti ni Oluwa Olorun wi emi o ran iyan wa si ile na ki se iyan onje tabi ongbe fun omi sugbon iyan gbigbo oro olo Oluwa nihi le ati so lati enu woli Olorun o so wi pe bayi le Oluwa wi pe iyan bo ni ile na Olorun ran Amosi lati so fun awon ara Israeli o so fun wi pe akoko iyan de pataki o so fun awon ara Samaria ni akoko na wi pe emi o ran iyan wa si ile na sugbon so fun wa o ni ki se iyan nipa ti ounje jije tabi ki se ti ongbe nipa omi mimu o ni sugbon iyan gbigbo oro Oluwa o seese ki o ma jo loju
1: o sese ki ma mo bi o sese pataki to wi pe olorun so nipa iyan gbigbo oro oluwa gba ti an so nipa gbigbo oro oluwa o pin si ipa meji ikini ati fun awon mo israeli ni oro oluwa ti akosile a se ti ran awon omo lefi ati awon alufa ati ran si won lati se itumo oro ti akosile yi nipa imisi emi olorun olorun wa so fun o wi pe igba kan yo de ni igbese aye awon mo israeli ti o je wi pe imisi ti o ye awon mo lefi imisi ti o ye awon alufa lati se itumo oro olorun fun won ki o ba le tu won lara ki o ba le yi won pada ki o ba le je ki won ki o ni igbagbo wi pe imisi atorun wa yi a ki o fun omo lefi ati wi pe won ki yo le gbo itumo oro olorun tin se ni ye tin se ni pe ikeji ni wi pe olorun ran awon woli si awon mo israeli o si ma fun won ni oro ti o wa lati enu oluwa o ma fun awon mo israeli sugbon olorun wa nso fun wi pe igba kan yo de ti oro ti o wa taara lati enu oluwa wa si okan wa si isipaya awon woli won yi ki a ba le fun awon mo israeli wi pe igba kan yo de ti won ki yo ni iru anfani be wi pe yo je igba iyan iyan gbigbo oro oluwa ni iru akoko be okunkun yo bole biribiri ni iru akoko be agbara ati bolowo esu ki yo si ni iru akoko be ati ni igbagbo ninu olorun lati mo bi ati igbadura yo soro jojo ni iru igba be itunu lati oke wa ti oro olorun ti o ma mu wa ki yo wa si odo awon eniyan na ni iru igba na ti iyan oro olorun bi o ba wa ki yo le si ireti ninu olorun nitori wi pe oro olorun ni fini lokan bale oro olorun ni funi ni itunu oro olorun ni funi ni ireti oro olorun ni je ki amo bi ati igbadura oro olorun ni fun wa ni igbagbo oro olorun ni je ki amo wi pe baba wa nbe le orun oro olorun ni je ki amo wi pe esu lagbara lori awon omo olorun oro olorun ni je ki amo wi pe olorun pese aye kan sile fun wa wi pe ni igba ti akoko ba to yo mu wa lo si odo ara on ti kara re olorun wa nso fun wi pe igba nbo ni akoko aye awon omo israeli ti o je wi pe okunkun yo bole biribiri nitori wi pe iyan gbigbo oro olorun yo wa laarin won wo lati ese ikejila won o si ma rin kiri lati okunkun de okunkun ati lati ariwa shegapra fun mi won o si ma rin kiri lati okun de okun ati lati ariwa ani titi de gabasi won o sare siwa seyin lati wa oro oluwa won ki yo si ri le ojo na le awon arewa wundia ati awon odomokunrin yo daku fun ongbe eni aso fun awon israeli wi pe akoko iyan o nbo laarin won iyan gbigbo oro olorun oro oluwa kini se ti olorun so be ki lo mu iru akoko be wa si igbese aye won o se ni laanu we pe afowofa awon mo israeli tabi awon ara samaria ni iyan gbigbo oro olorun yi ni o fi de ba won o je mo ni aye ti a wa loni bi iyan ba wa nibi kibi iyan gbigbo oro olorun iyan gbigbo oro olorun ni awon abule tabi ileto tabi ni ilu tabi ni awon ilesin ti a ti ko kale iyan gbigbo oro olorun ti o wa nibe won je afowofa awon eniyan olugbe ilu na je ki a wo amosi orikeje lati ese ikejila amasi a so fun amosi pelu pe iwo ariran lo sa lo si ile juda se ma jeun nibe se ma so tele nibe sugbon ma se so tele mo ni beteli nitori ibi mimo oba ni afin oba si ni sori ohun ti mo fi so wipe iyan oro olorun ti o mu laarin won tabi ti an so wipe yo mu laarin won o je afowofa won o ti ari ni wipe ikan ninu awon ejoye o pe amosi o so fun pe ki o kuro ni ilu nitori wipe oba ngbe ni hi ati nitori wipe afin oba o wa ni hi ati wipe ibi mimo eyi ni ni ibi ilesin eti oba man lo o wa ni hi nitori be won o fe ki o ma soro ti o ti ma nso oro olorun ti o nso wipe how da elese lebi how da elese lejo wipe ani lati ronupo ada won so wipe awon o fe gbo iru iwaasu be bi o ba ka gbogbo iwe amosi o ri wipe ohun ti amosi ti o ntenumo ni wipe fun ire koja mefa ati ese nla tabi meje wipe nitori be idajo nbo lori awon eniyan na nkan ti o nso fun ni wipe won lati ronupo ada bi won ba fe ri oju olorun won fe oju ere lati odo olorun won fe emi si lati oke wa won fe alaafia ati anu lati odo oluwa wipe won lati ronupo ada sugbon amasia won so fun amosi wipe o to ge ronupo ada ti poju wipe ki a se atunse o ti poju ke ma ke pe oluwa wepe ki o so wa di mo ki o yi okan wa pada o ti poju wepe ki o sa lo si beteli ki o sa lo si ibomiran nitori pe afin oba wa nihin nje ki a se be ni ori loni wepe ni opolopo ilesin ni opolopo ijo eleya meya ni atiri wepe won ki fe gbo oro oluwa won a ko eti ikun si oro olorun bakan na ni ari wepe bi won ti se ni akoko awon ti amosi be ni won se loni eyi ni iyan fi de iyan gbigbo oro oluwa ninu timothy keji ori kerin timothy keji ori kerin ese iketa ati ese ikerin nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je eni ti etin rin won o lo ko olukojo fun ara won ninu ife ko fe ara won won o si yi eti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan bi o ba je eni ti o tin lo si ile ise kan tele tele ki o to wa si hin o ri wipe ohun ti a so yi ni a ri ni opolopo ile isin wipe igba yo de igba na si ti de tan ti won ki yo le gba eko ti o ye koro opolopo ninu awon ile isin ni a ti ri awon igbimo alabe sekele ti a ri wipe won ma so fun oni waso wipe bi a ba waso wipe ki a ma ko obirin jo a o ni le dawo apo alufa o bi a ba waso oko kan aya kan awon olokiki eniyan won ki o le wa si ile isin wa bi a ba waso we pe ki a se atunse owo ti a ti ji tele tele ti a ti fi kole ti a ti fi ra moto we pe ki a tun pada lo si ibi ti a ti ji awon owo yi ile ise ti a ti ko dukia won we pe ki a tun lo se atunse bi a ba nso be awon oloselu won ki o le wa si ile isin wa bi a ba nso wipe ki a ma se oso aye ki a ma rin irin aye bi a ba waso eko ti o ye koro lati inu oro olorun wipe awon gbajumo obirin won ki o le wa si ile isin wa nitori be won ma so fun bishobu won ma so fun awon alufa won ma so fun awon alori oniwaasu won wipe ki won ki o menu duro nipa ti oro irunupo ada nipa oro atunse nipa oro gbegbekele Jesu Christi fun igbala won ma so wipe bi a ba nso wipe ki awon eniyan ki o ma se je egbe awo bi a ba nso be awon eniyan ti o se pataki won ki o le wa si ile isin wa e ni won fi pa awon ni waasu won lenu mo e ni o fi je wipe ni opolopo ile isin ni ayika wa nihin bi o ba lo sibe ati gbo oro olorun ti o ye koro o soro popo nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro bi ati le waasu re fun won won ki yo le gba se o mo we pe nihin olorun ni o pese fun wa Olorun ni o foju anu wo wa ti o je ki a le duro lori eko ti o ye koro ti a pin so fun gbogbo eniyan we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti o si ti kuna ogo Olorun gbogbo eniyan iba se olola iba se olokiki iba se ijoye iba se mekunu we pe ninu agbara ti wa ise ododo ti wa wi pe ko sese lati ri oju oluwa bi aba fe ni igbala bi aba fe ni dariji bi aba fe di omo olorun ani lati je wo ese wa ki a ko sile ki a si gba jesu christ eni ti o ku fun wa ni ori ige agbelebo ki a gba gbo eko ti o ye koro ni yi sugbon opolopo ilesin ni o ti soro lati waasu igbala nipasẹ itutu jesu christ tabi ki a ma waasu nipa isodi mimo we pe nigba ti a ba ti ni igbala ani lo siwaju oluwa ki olorun ki o we okan wa mo ki olorun fun ara re ki o mu gbongbo ese ti o wa ninu wa ki o yo kuro eda adamu ti o wa ninu wa ki o fa tu ki o fa jade we pe ki o le so wa di mimo awa ti a ti je eni egbin eni eleri tele tele ninu ironu wa ninu ilepa wa ninu okan wa ninu emi wa ki eje jesu christi ti we ni mo titi de inu ki o we wa mo tinu tinu ki a ba le funju egbon wu lo ni opolopo ilesin ni o ti soro lati waasu nipa isodi mimo be ni asiranti pe jesu ni eje pipe mimo bi baba yin tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo nitori be igba ti de fun opolopo ilesin ti won ko gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je ni ti tin rin won lo ko olukojo fun ara won nipa ife kufe ara won ese ikerin won o si ye ti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan e ni ari ni opolopo ilesin ti a n ba pade e ni a fi so wi pe iyan gbigbo oro olorun o ti de sugbon gege bi a ti so fun o ipago ajo ti n bo yi fun ti akoko ajinde o je igba ipese lati oke wa o je igba ti olorun yi o ma yi opolopo okan pada igba ti opolopo yi o le di atunbi igba ti opolopo yi o le gbadura agbayori lati le ni ore ofe idani loju ninu okan won wi pe won je ti olorun o je igba ti opolopo omo onina kuna lokunrin lobirin yi o le pada wale o je igba ti a o dari ese won ji won o je igba ti a o ko oruko won ni iwe iye le orun o je igba ti olorun fun ara re pelu ina atorun wa yo jo gbogbo ohun ti o wa ninu okan ti ko je ife olorun yo jo won kuro o je igba ti a o da emi olorun si ori awon ti a ti so di mimo o je igba ti a o le gbadura ti awon aini wa nipa ti emi aini wa nipa ti ara ti olorun fun ara re yo pese fun wa lati orun wa awon ti o ba gba olorun bo yo ma foju sona fun iru akoko be ti olorun yo tu emi re jade si ori awon eniyan re sugbon je kin so fun o we pe bi iyan ti le wa kaakiri agbaye kaakiri orile ede kaakiri awon ilesin kaakiri ni idile kankan olorun o ti pese fun awon eniyan ti re ipese olorun ni a si je ki o di mo fun o wipe ni igba ipago ajo ti a fe se ni akoko ajinde yi olorun fun ara re o fe farahan wa mo si gbadura wipe fun enikokan wa ti a n gbo mi loni olorun yo farahan wa ni oruko jesu olorun yo pese ni kikun fun aini wa nipa ti emi ni oruko jesu wo lati awon oba keji ori keje awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elesha we pe egbo oro oluwa bayi li oluwa wi ni iwoye ola li aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ye ki a duro nibe iyan ti mu ni akoko elisha ni samaria ni israeli iyan yi o si ti ko iya opolopo ba won wo ori kefa awon oba keji ese ike dogbon iyan nla kan si mu ni samaria
2: se kiye si won do ti to be ti o fi ti a fi nta ori ketekete kan ni 100 iwon fadaka ati idamerin osuwon kabo imi eyele ni iwon fadaka marun nkan ti o de ba won yi o je nkan ti won ko ronu we pe o le de ba amo Israeli awon ara Samaria sugbon o de ba won iyan mu ni ile na sugbon adupe lowo Olorun eni ti ko ko won sile patapata eni ti o ran woli re si won eyi ni a fi rika ninu orikeje ese ikini nigba na ni akoko iyan na ni akoko oda ti o de ba won ni akoko airije airimu ti o de ba won ni akoko iponju akoko ise nise ti o de ba won ni igba na ni Elisha wi pe egbo oro oluwa ohun ti o ye ki o dun mo ninu ni wi pe bi okunko ti le su bi a ba le gbo oro oluwa imole yo de bi ebi ti le npa wa bi a ba le gbo oro oluwa ounje yo wa fun wa bi o ti le je wi pe isu ti mu ki a subu o ti mu ki a pada seyin bi a ba le gbo oro lati enu oluwa o daju wi pe a o bukun wa nihin ni a so wi pe gbo oro oluwa bayi le oluwa wi ni iwoye ola li a o ta osuwon iyefun kikuna kan ni shekeli kan ni enubode Samaria awon elomiran won o mo iyato laarin woli ati omo Lefi awon elomiran won mo iyato laarin omo Lefi ati omo Israeli awon elomiran won o mo iyato laarin omo Israeli ati awon ara Jebusi awon keferi bi won ba gbo oro kan lati enu enikan won ki ro wi pe ta lo nsoro se o je woli Olorun se o je omo Lefi e ti a ti fi ami ororo yan soto e ti a fi emi Olorun fun lati se itumo oro Olorun fun awon eniyan tabi o je omo Israeli awon ti a ti fun ni majemu Olorun tabi o je keferi ara Jebusi nihin ni woli Olorun Elisha eni ti o je wi pe ilopo meji emi ati agbara Elijah ni o wa ni igbesi aye re ti o si wi pe gbo oro oluwa mo je so fun o bi o ba ri eniyan bi Elisha eni ti o kun fun imo Olorun eni ti o kun fun oye oro Olorun eni ti o kun fun ilopo meji tabi ilopo meje agbara ti o wa lori awon elomiran bi iru eni be bi o ba to wa bi o ba so wi pe gbo oro lati enu oluwa o ye ki o fi iyato si woli tabi omo Lefi o ye ki o mo iyato ti o wa laarin asoju Olorun ati keferi awon elomiran won o mo wi pe Olorun o da wa lola ninu ijo wa nihin gba ti o ba ri ti mo duro ni waju re ti mo nso fun o wi pe ki o gbo oro oluwa o ye ki o mo wi pe iyato wa laarin emi ati omo Lefi iyato wa laarin emi ati awon onigbagbo miran ti o n ba pade iyato wa laarin emi ati awon keferi mo nso fun o wi pe ni ofe ti o n bo yi gege bi oro lati enu oluwa wi pe ninu ipago ajinde ti o n bo Olorun yo dabira ni igbesi aye re bi oro ti mo so fun o yi bi o ba gba lati enu oluwa bi o ba mo wi pe ki se omo Lefi ni soro bi o ba mo wi pe ki se eniyan lasan ni soro fun o wi pe eni ti o mo inu Olorun eni ti o ni emi Olorun eni ti o ni imole lati oke wa eni ti a si loju eni ti a je ki o ni isepaya lati orun wa oni o ba o soro wi pe ki o gbo wi pe ki o ma se rin ajo wi pe ki o ma se lo si ibikibi wi pe ni ofe ti o n bo yi Olorun yo dabira ni igbesi aye re mo si gbagbo mo gba eri Olorun je wi pe ni ofe ti o n bo yi bi o ba je eni ti o gbagbo bi o ba farabale bi o ba wa Olorun yo se opolopo ise iyanu ni igbesi aye re mo so nipa ise iyanu ti atunbi ise iyanu ti o re ofe akunwo sile ni igbesi aye re ise iyanu ti isodi mimo ise iyanu ti ipi agbara emi Olorun kuni ise iyanu ti adura re ti Olorun yo gba ati opolopo ohun miran ti Olorun yo se fun o wo nihi ni ari enikan ti ko gba oro Olorun gbo awon ti o gbagbo ni won ma nfi oro Olorun se agalamasa ti won ma so wipe eh be na ni won ma so ki abale lo si ipago ajo be na ni won ma so mi o gbagbo wipe iru nkan be le sele ye ki a wo ibatan iru awon eniyan be eni ti o ti se be saju ti won ni ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti o ba nfi ara ti da eni Olorun li ohun o si we pe kiye si bi Oluwa ti le se perese li orun nkan yi a le ri be o si we pe kiye si iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re adura mi ni wo pe iru ohun ti o po si ijoye yi ki iru ohun be ki o ma se po si wa lai lai ni oruko Jesu sugbon ranti o oro enu re ni o se ko pa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese Olorun de nigba ti Olorun ti o boju wa awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni laanu we pe alaigbagbo yi ko le je ninu re I awon elomiran won ma nfi aigbagbo han ni ru ipago ajinde ti o nbo yi won ma so wi pe awon ogbagbo wi pe ipago yi yo yato si e ti atini lati eyin wa tabi yo yato si awon isin ti atini lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fi ye si oro Olorun wi pe Olorun ti o ti se ileri yo muse nitori be je ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba Olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o kokko je alabapin ipese Olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni a ti so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi nitori pe ti won ni ijoba Olorun awon ti a o ka si gege bi eniyan awon ti a o ka si gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti oba le farati awon ni won kokko se alabapin ninu ebun atorun wa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi iwo paapa bi o ba le je otoshi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti Olorun bi o ba le je eni ti o fara ti Olorun ti o si je eni irele ti o so wi pe bi won ti so fun wa be ni emi na yo se ti o je eni ti n gberaga ti o je eni ti n jiyan ti o je eni ti n so wi pe oro Olorun o ri be bi o ba le je otoshi li emi o ri wi pe Olorun yo bukun olopolopo ni ipago ajo ti n bo yi o ni esa wo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon olola le ape sugbon Olorun ti yan awon were awon otoshi le emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon Olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti a nso ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo ti n tete gboran ti o gberaga si oro Olorun bi o ba gba oro Olorun gbo ti a ti so lati enu eniyan Olorun o daju wi pe a o bukun o sugbon bi a ba wo ese ikesan awon oba keji ori keje ese ikesan nigba naa ni won wi fun ara won pe awa ko se rere oni yi ojo ihin rere ni awa si dake bi awa ba duro titi di afe mojumo eya yo je wa nje nisisiyi e wa e je ki a lo so fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon ounje won be si ni jeun won be si ni ko awon kan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi Olorun ran won leti wo pe anikanjokon ko se dara dara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni opopona wi pe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa idariji ese isodi mimo ife agbara emi olorun kun ni akoko ti olorun yo gba adura wa akoko na nbo wi pe o ye ki enikokan won ati awa pelu ki a pejo pelu awon eniyan olorun nitori be mo fe ki o dide duro nisinsin yi ki o so fun olorun wi pe o di agbenuso fun olorun o si so fun awon elomiran o sese ki a ti fun ani iwe kekeke ni owo wa bi a ba si fun ani iwe kankan ni owo wa ki a mu iwe kan ki a be si ni ko awon ti a fe so fun awon ti a fe fi to leti awon ti a fe pe wa nitori akoko eyan ni a wa yi akoko oda ni a wa yi so fun awon elomiran wi pe olorun fe bokun won so fun awon elomiran wi pe a n reti won so fun awon elomiran wi pe akoko ipese lati orun wa o ti de ni akoko ipago yi so ranti ni eyi ti o koja awon ti o le so fun tabi awon ti o so fun ti won o wa lo so fun won ni akoko yi wi pe olorun reti won igba itura igba ipese igba anu igba ibukun o tun ti de nitori be ye ki a so fun won awon ti a ba n so fun bi won ti n gba bi won ti n wa be ni irawo kokan yo ma wa ni ade wa ni igba ti awon eniyan won yi ton ba gbadura agba yori si igbala ni igba ti a ba mu won wa ti a gbadura pelu won ti a ri wi pe won gba Jesu gege bi olowa ati olugbala won yo mu ki irawo ki o wa ninu ade wa yo mu ki awon ileri ti olorun se fun wa yo je ki o di mimu se yo si je ki ere wa olorun ki o ma poju be lo gbadura ki o so fun olorun wi pe o so fun awon elomiran ki won ba le wa lati je alabapin ninu awon nkan ti olorun pese fun wa ni akoko ti nbo yi
3: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
4: Eje ki agbadura. Baba, awa siwaju yin gege bi omo. Adura awa ni we pe bi elti ma ba wa soro. Lati inu iwe mimo. Pelu iranwo emi yin. Efun ni eti omo ki a je eni tin gbo ki a je eni tin gba ki a je eni tin sasa lori oro yin ki oro yi ki o ba le se wa lanfani ni aye yi ati ni eyi tin bo adupe wepe ti gbo nitori agbadura loruko Jesu Christi olowa ati olugbala wa eje ki a si bibeli wa si Epistle keji ti Peteru se eniyan gbogbo Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo
1: ati olanla re nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o si se yebiye fun wa pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe awon ese oro olorun meji ti akayi ni won la wa loye ohun ti o je didun inu olorun ati opolopo ipese olorun fun enikokan wa ki ilana ti rapada ki o ba le je ti wa ife olorun ni wipe ke a bo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ati wipe ki eda olorun aworan olorun ati iwa olorun ki o le je ti wa nitori eyi ni ohun ti a jogun lati odo Jesu Christi nitori iku ti o ku fun wa sugbon o se ni laanu wipe opolopo ni ko mo idi re ti olorun baba ti o fi ran olorun omo sinu aye ti o si fi fun wa ni olorun emi lati ma ba wa gbe lati ma topase wa lati ma je ki iwe mimo ki o ye wa opolopo ti won lo si ile isin ni won ti padanu awon ohun ye biye ati ogun e ti a pese sile fun wa nipasẹ Jesu Christi oluwa wa sugbon o je ayo kan ti wa wipe a wa sihin loni ki eyi ti a fe wo ninu iwe mimo ati eyi ti a fe gbo gege bi oro isiri ati oro iyanju ki o ba le je ohun ti o je ki aje alabapin ohun ti olorun ti pese sile fun wa awon ese meji ti a kayi eyi ni ni peteru keji ori kini ese keta ati kerin awon ni o fi nkan wonyi han wa opolopo ni o ma nro we pe aran Jesu Christi wa sinu aye yi ke a ba le gba wa kuro lowo idajo aye raye ibinu ati irunu olorun ni iya aye raye ti orun apadi ni tooto ni we pe o je ife olorun we pe keni keni ninu wa ki o ma ba segbe ki a ma ba lo si inu iya aye raye ti orun apadi sugbon ko mo nibe nikan soso awon elomiran won ton ma ro we pe aran Jesu Christi lati fi ru ebo fun wa ati we pe ki o ba le fun wa ni awon ibukun bi iwosan bi ipese ati awon ibukun miran ti ko koja aye yi o ye ke a mo we pe ki se ati lowo ati loro ati ni iwosan ati ni idande nikan ni a se ran Jesu Christi wa sinu aye o dabi eni we pe awon eniyan ti won lo si ile isin won ro we pe olorun fi ete sile lati ma pa lapa lapa nitori ohun ti o mu Jesu Christi wa sinu aye ohun ni we pe aye di baje aye kun fun ese ati pe ninu agbara ti wa a o le bori ese a o le bo lowo agbara ese ati ti esu e ti o de wa ni igbekun e ni a fi ran Jesu Christi wa sinu aye sugbon o se ni laanu we pe opolopo ti o wa sinu ijo ohun ti won wa ki se ohun ti o je ki Jesu Christi ki o ku lori igi agbelebo ibukun ti ara ki la o je ki la o mu bawo ni a o se ni iwosan bawo ni a o se bo lowo ofa awon eni bi awon ota won ronu aye raye won ronu bi a se le jere iye ni pekun won ronu bi a se le bo lowo ese ke a si ma gbe igbese aye iwa mimo ati ododo sugbon eyi ni o wo olorun lati je ke awo ninu iwe mimo loni o ti a soro lori re ni alabapin aworan olorun alabapin aworan olorun a le so wi pe alabapin iri olorun tabi ewa olorun sugbon poro wi pe oye gbogbo wa bi aba so wi pe alabapin aworan olorun nkan ti olorun fe lowo enikokan wa ni we pe ke a fi ewa ati ise ke a fi jo eni ti o da wa bi omo ba jo baba ninu ohun gbogbo inu baba ma ndun bi baba ba je eni ti o logbon eni ti o lagbara eni ti o le rin dara dara eni ti o ja fafa bi omo yi ti abi ninu ebi bi o ba fi ohun gbogbo jo baba bi baba ba ti nri inu baba a ma dun o ye ke mo we pe bakan na ni pelu olorun o nfe ke a fi iwa irisi isesi ati gbogbo nkan ti a nlepa o nfe ke a fi jo ohun bi abale jo olorun ninu iwa ninu ise ninu irin ninu oro ninu ohun gbogbo ti a dawole inu olorun yo dun popo yi ni a fi nso nipa jije alabapin ninu aworan olorun tabi ninu iwa olorun je ke a tun wo ese ikerin ti a ka lekan ke a tun ka lekan si nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o se se yebiye fun wa pe nipa iwon yi eyi ni nipa awon ileri won yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun o nfe ki a je alabapin ninu iwa re tabi ninu aworan re nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ko fe ife ko fe wa ninu aye ibaje si wa ninu aye sugbon olorun ko fe ki a fara ko eri olorun ko fe ki a je alabapin ninu awon ibaje ati ife ko fe ti o wa ninu aye o nfe ki a je eni mimo olododo eni pepe eni ti o je alabapin ninu iwa ati aworan olorun Ibeli so fun awe pe lati enu eni meji tabi enu eni meta ni a o ti fi idi otito mule ibere wa ni wepe se ese oro kan yi lo so fun wa nipa wepe ife olorun ni yo je inu didun olorun bi abale je alabapin ninu aworan ati iwa re ki se ese oro yi nikan ye ke a wo iwe Romu ori kejo ese ikokandinlogbon Romu ori kejo ese ikokandinlogbon nitori awon eni ti o ti mo tele li o si ti yan tele lati ri bi aworan omo re ki ohun le je akobi laarin awon arakunrin popo nihin ni aposteli ni o so fun wa nipa imisi emi mimo we pe o je ohun ti olorun ti gbero tabi ti o ti gbemo tele tele ki aye ki o to wa ti o si je we pe ileri ati ilepa ati ife yi ni o si wa ninu okan re sibe sibe eyi ni ni we pe ki eni kokan wa ki o le ri bi aworan omo olorun ati we pe ki Jesu Kristi ki o ba le je akobi laarin awon arakunrin popo je ki a se alaye die lori eyi bi aba wa lati inu ebi ti baba ati iya ti bi omo popo ti akobi omo si je ologbon oni wa tutu eni jeje omo ti ki jale omo ti ki poro omo ti ki rin

Israeli ni aye atijo ninu majemu laelaye nitori ohun ti awon eleko eke awon woli eke ti won so fun awon mo Israeli ni wepe Olorun Jehovah Olorun Abraham ti Isaac ati ti Jacob wepe ko to fun won wepe o ye ki won ki o to da awon nkan miran wo ki won ki o fi awon nkan miran kun ijewo igbagbo won bi o ba si wa awon mo Israeli bi a se pa won lokanda ti a se si won nipo niyi ti o da bi eni wepe won ko gbekele won ko simile Olorun ti won ti gbagbo tele tele nkan won yi kan na ni o da bi eni wepe o fe wa si Kolose ti won so fun won wepe Jesu Kristi ti won gbagbo wepe koni le to fun won wo ti ma jemo lai lai ki a wo ti awon mo Israeli ti amenu bayi ninu Jeremiah ori keji Jeremiah ori keji ese keji la si iketala kenu ki o ye orun nitori eyi ki o si daamu ki o si di gbigbe li Oluwa wi nitori awon eniyan mi se ibi meji won fi emi orisun eye sile won si wa kanga omi fun ara won kanga pifo ti ko le da omi duro eyi ni awon mo Israeli ti won sina kuro lodo Olorun nitori wepe nigba ti a mu won jade ko si enikeni ti o ran won lowo bi ki se agbara Olorun ni kan soso nigba ti a mu won jade kuro ninu Egypt ni won bere si ni ko orin isegun orin igbala si Olorun won ti won mo wepe Olorun to fun won ninu ohun gbogbo ati wepe ko si ohun to soro fun Olorun lati se sugbon igba ko pe titi ti awon kan fi pa won lokanda ti won si won nipo ti won so fun won wipe Olorun ti o mo jade kuro ninu oko eru wipe ko to lati gba won ati wipe ko to lati fehiti lati gbekele eyi ni awon omo Israeli ni won fi lo sinu iborisa ti won be si ni wa awon oluran lowo nibi ti ko si oluran lowo ese yi kan na ni o fe se awon ara Kolose nitori awon ti o wa nso fun wipe Jesu Kristi ni kan soso ki yo le to fun won o ma nsele laye ode oni wipe nigba ti a ba ti gba Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala wa nigba ti a ba ti gba Jesu Kristi gege bi Oluso Agutan fun wa ti a ba ti gba Jesu Kristi gege bi Imole ati Olufunni ni iye awon elomiran ma wa lati so fun a wipe bi a ba joko ti Jesu Kristi ni kan soso wipe ko le to fun won sugbon eyi ni Paul Apostoli ti o fi fe ja iro awon eniyan wonyi ti o fe ki o ye awon ara Kolose wepe Jesu Kristi o to fun gbogbo won patapata ninu Kolose ori keji ninu Kolose ori keji lati ese ikeji si iketa ki a le tu okan won ninu bi ati so won po ninu ife ati si gbogbo oro ekun oye ti o daju si imo ohun ijinle Olorun ani Kristi inu eni ti a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si eyi ni Paul n je ki o da won loju wipe ko tun si ogbon ni ibomiran ko tun si imo ni ibomiran ko tun si ijinle ife Olorun ninu ibomiran wepe ninu Jesu Kristi ni a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si nitori be bi a ba ri eni ti o fi Jesu sile ti o n wa ogbon tabi oye tabi iye anipekun ni ibomiran o je pe iru eni be o di eni isina ati eni ti o sako ninu Kolose ori keji ese ikesan o so wipe nitori pe ninu re ni gbogbo ekun iwa Olorun gbe li ara iyara o je ki o ye wa wipe ninu Jesu Kristi ni gbogbo ekun oye oro Olorun imo Olorun ati gbogbo ibukun ti Olorun fe fun wa wipe ninu Jesu Kristi ni gbogbo ekun kan wonyi ni o wa ki a ma ba sina lo ki a ma ba tun ma wa nkan miran ki a ma ro wipe Jesu ti a ti gbo nipa re wipe ko to fun wa ninu Korinti keji ori kesan ese ikejo Korinti keji ori kesan ese ikejo Olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o

ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ninu ise rere gbogbo bi o ba wo ese yi dara dara bi o tin so nipa gbogbo ore ofe be ni o nso nipa anito ni igba gbogbo ati ise rere gbogbo o si fi awon nkan wonyi si ori Jesu we pe ninu Kristi ni ani gbogbo awon ekun kan wonyi ni won si ma bi si bi abagba Jesu Kristi gbo we pe ko si ohun kan ti a fe ni ti a ko le ni ni igbekele ati igbagbo ninu Jesu ninu Efeso ori keta Efeso ori keta lati ese ogun nje eni ti o le se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a n bere tabi ti a n ro lo gege bi agbara ti n sise ninu wa ohun ti a se n ka awon ese Olorun wonyi ni pe ki o le yi o daju daju we pe ko si agbara ni ibomiran afi ninu Jesu Kristi ko si igbala ni ibomiran afi ninu Jesu Kristi ko si idande itusile ninu elomiran afi ninu Jesu Kristi bi abari eni ti o n pa olokanda bi abari eni ti o fe si olona ti o n so fun wi pe imo ijinle tun wa ni ibomiran bi ki se ninu oro Olorun ti a ti gbele wa lowo o je wi pe eni be o fe mu osako o n fe mu orin kiri gege bi eni ti o sonu eyi ni o nko Paul apostle lominu ti o mo we pe awon ti o lo si Kolose ti o fe pa won lokanda ti o fe si won nipo we pe won so won di asako won so won di edun arinle nipa ti igbagbo o si n fe ki o da won loju we pe itanje ni awon eniyan wonyi ni won mu to won wa je ki awo nisisiyi awon ohun meta ototo ti o n so ninu ibi ti a ka ninu Kolose ori kini ti o n so ninu nipa Kristi Jesu Oluwa wa ikini o n so nipa Kristi aworan Olorun Olorun airi sugbon Jesu Kristi ni o so Olorun di eni ti a fi han eni ti a ri eni ti a mo o ni aworan Olorun ikeji o n so nipa Kristi eleda ohun gbogbo iketa o n so nipa Kristi ori ijo ikini Kristi aworan Olorun ikeji Kristi eleda ohun gbogbo iketa Kristi ori ijo je ki a wo ni ikokan wo Kolose ori kini lati ese kedogun oni eni ti se aworan Olorun tani Paul n so nipa re yi ti o so wi pe eni ti se aworan Olorun bi o ba ka lati ese ketala o ni eni ti o gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re yi ni o nso nipa re ninu ese ikerin lati ikedogun ti o so wipe omo re eni ti a wa ni idande ninu eni ti a wa ni idande nipa eje re o mo wipe eyi nso nipa Kristi o ni a ni idariji ese nipa eje re eje Jesu Kristi ninu ese kedogun ni o ti tesiwaju ti o wi pe eni ti yi n toka si Jesu Kristi eni ti ise aworan Olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda je ki a se itumo yi fun o nigba ti o n so wi pe eni yi ni ise aworan Olorun o n so wi pe Olorun ti a ko ri sugbon Jesu Kristi je aworan re Jesu je Olorun o ni eleda ohun gbogbo a o je ki o da loju bi a o ti ma wo iwe oro Olorun eni eleran ara ko le fi oju ri Olorun ninu ola nla re ko si ti ri ninu ekun ola nla re nigba kan ri sugbon Jesu Kristi ni Olorun deniyan ti o wa fi Olorun han Jesu yi ni aworan Olorun pipe aworan ti o fi Olorun han ti o si so fun a wi pe oun paapaa je Olorun je ki a fiye si awon oro ti a o ka ninu oro Olorun nisisiyi ki o le mo wi pe Jesu Kristi ti a n so nipa re ki kan se bi okan ninu awon angeli tabi ko kan je bi okan ninu awon woli o je Olorun funrara re je ki n tun ka se o leti lekan si ninu
Isaiah ori kesan ese kefa nitori a bi omo kan fun wa a bi omo kunrin kan fun wa eyi so nipa Jesu Christi oni ijoba yi o se wa li ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo olorun alagbara bi o ba je ni ti o gba bibeli gbo bi o ba je ni ti o gba aro olorun gbo bi ki ba se wi pe o fe mu olorun leke o si fe soro re bi asan o mo wi pe Jesu Christi yi a pe ni olorun alagbara a si pe ni baba ayeraye a pe ni omo alade alaafia e je ki o da wa loju wi pe Jesu ti a gbagbo ki se woli ki se angeli o je olorun o so wi pe a ma n pe ni omo olorun be ni o je omo olorun o si tun je olorun bakan na bi abawo orin dafidi ori karun din ni aadota ori karun din ni aadota lati ese ikefa si ikeje oni olorun lae ati lae lae ni ite re opa alade ijoba re opa alade otito ni iwo fe ododo iwo korira ewa buburu nitori na li olorun re se fi ami ororo ayo ya o so lori awon ogba re bi o ba fi yesi ohun ti aka yi o so wi pe ni ese kefa o so nipa olorun o ni olorun lai lai ni ite re ati wi pe opa alade ijoba re opa alade otito ni sugbon ni ese ikeje ni o tun so wi pe nitori na ni olorun re o pe ni olorun ninu ese ikefa o tun so wi pe olorun re ninu ese ikeje ta ni eyi n toka si je ki bibeli ki o se itumo ti o kun fun wa ninu hebero ranti ohun ti aka wi pe o n so nipa olorun o si tun so nipa wi pe olorun ti a n so nipa re yi titi lai ni ite re ati wi pe opa alade ijoba re opa alade otito ni wo hebero ori kini lati ese ikefa ati pelu nigbati o mu akobi ni wa si aye o mo wi pe yi n so nipa Kristi o wi pe ki gbogbo awon angeli olorun ki o fori bale fun ati ni ti awon angeli o wi pe eni ti o da awon angeli re li emi ati awon iranse re li owo ina sugbon ni ti omo li o wi pe ranti wi pe yi n so nipa Kristi ni ti omo li o wi pe ite re olorun lae ati lae lae ni opa alade ododo li opa alade ijoba re iwo fe ododo iwo si korira ese nitori na ni olorun ani olorun re se fi ororo ayoyan oju awon egbe re lo yo yo nisisin iwo pe eyi ti a ti kan ninu orin dafidi o n toka si Jesu Christi o si n pe Jesu Christi ni olorun eyi je ohun awamaridi sugbon o je ohun ti a se paya fun wa lati owo emi olorun lati inu iwe mimo mo fe ki o tun wo bibeli ki o wo romu iwe romu ori kesan ese karun ti eni ti awon baba ise ati lati odo awon eni ti Kristi ti wa nipa ti ara eni ti o bori ohun gbogbo olorun olobokun lai lai bi o ti n so nipa Kristi ni o n so wi pe oun ni olorun olobokun lai lai bi iye meji ba wa ninu okan enikeni ki o wo Matthew ori kini lati ese ikokanlelogun titi de ese iketalelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won gbogbo eyi si se ki eyi ti a so lati odo Oluwa wa li enu wo li ki o le se pe ki yesi won di akan yo loyun yo si bi omokunrin kan won si ma pe oruko re ni Emmanueli itumo eyi ti se Olorun wa pelu wa bi a ti n pe Jesu Kristi ni Emmanueli ni a n tumo re fun wa wipe itumo re ni wipe Olorun ni o deniyan ti o wa ba wa gbe
ati itanshan imole re o je itanshan imole ti olorun wo iwe hebero le kan si hebero ori kini lati ese ikini ki a wo nti iwe mimo so nipa jesu christi ti o je olorun ti o si je eleda ohun gbogbo olorun eni ni igba popo ati ni oniruru ona ti o ti pa awon woli ba awon baba soro nigba ni ni ikeyin ojo won yi o ti pase omo re ba wa soro eni ti se ajogun ohun gbogbo nipase eni ti o da awon aye pelu bi o ba tin gbero ninu okan re tabi ti o ni apiyesi we pe bawo ni a se da aye je ki o ye we pe olorun ni o da aye sugbon so fun a we pe eni ti o da awon aye nipase Jesu Christi eni ti se itanshan ogo re ati aworan ohun ti kara re ti o si n fi oro agbara re mu ohun gbogbo duro leyin ti o ti se iwenu ese o joko li owo otun olanla li oke eyi n so nipa Jesu Christi we pe o je olorun o je eleda wa o n si ni olorun aye raye ninu kolose ori kini wo ese kedogun le kan si eni ti se aworan olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda bi o ba n so nipa akobi gbogbo eda eyi ko so we pe ada jesu nitori pe awon ti won ma n gbe bibeli kaakiri ti won ma n ta iwe ti won ma n ta kaakiri won ma n so we pe jesu ni akoko da ki a to da awon angeli ki a to da adamu ki a to da alagbaja ki a to da tibi ki a to da tohun nitori pe ede ti bibeli n lo ko ye won bi a ba n so nipa akobi ninu ede greek ti a fi ko majemu titun o n so nipa eni ti o ni agbara eni ti o ni ipa eni ti o ni ipo eyi ko so nipa akoko we pe akoko da jesu ki a to da awon eda miran o n so nipa akobi gege bi eni ti o ni ipo la ju gbogbo eda lo gege bi eni ti o ni agbara ju gbogbo eda lo eyi ni o fi n so we pe o je akobi o je eni ola o je olori lori gbogbo awon eda wo johanu johanu ori kerinla ese ikesan ankeko nipa kristi si jobe lo we pe o je bibeli je ki o da wa loju we pe o je olorun bi olorun baba ti je olorun be ni olorun omo je olorun pelu johanu ori kerinla ese ikesan jesu si wi fun pe bi akoko ti mo ba yin gbe ti pe to yi iwo ko si ti mo mami sibe filipi eni ti o ba ti ri mi o ti ri baba iwo ha se wi pe bi baba han wa jesu kristi so o si je ki o dani loju o ni eni ti o ba ti ri baba o ti ri ohun wi pe bi baba ti je olorun be na ni ohun je olorun ninu johanu yi kan na ori kini lati ese ikini oni le atete ko se le oro wa oro si wa pelu olorun olorun si le oro na ohun na le o wa le atete ko se pelu olorun nipase re le ati da ohun gbogbo bi nsi kan wonyi nipa jesu kristi nipa olugbala wa nipasẹ rẹ le ati da ohun gbogbo ati lẹhin rẹ a ko da ohun kan ninu ohun ti a da bibeli n je ki o ye wa we pe jesu kristi yi ni aworan pipe olorun ati we pe oun ni olubori ati o wa ni ipo ori ninu ohun gbogbo ninu filipi ori keji filipi ori keji an wo ese ikefa eni ti o tile je aworan olorun ti ko ka si iwora lati ba olorun dogba an so fun anihin we pe o je aworan olorun ko se ka si iwora eni wi pe ki se ohun ti o n ja fun tabi ohun ti o n fe nawo si ti ko je tire
o je eni ti o ba olorun dogba nitori be ni paul apostoli ni o je ki o ye awon eniyan wonyi wo pe jesu christi yi ni se aworan olorun ati wo pe o je eni pepe ninu re ni ekun ohun rere gbogbo wa nitori be gbogbo awon ti o fe si won lona ti won talk awon si awon nkan miran gege bi angeli tabi gege bi awon isin miran ti ki yo fese won mule ti ki yo si le je ki won de ni diduro sese eyi ni paul nso fun we pe ki won boju kuro ninu awon nkan won yi ko mo we pe jesu christi ti to fun won ikeji o je ki o ye won wi pe jesu christi yi ni eleda ohun gbogbo wo kolose ori kini lati ese ikerindinlogun si ese iketadinlogun nitori ninu re li ada ohun gbogbo nitori ninu re li ada ohun gbogbo ohun ti nbe li orun ati ohun ti nbe li aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri won iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola nipase re le ati da ohun gbogbo ati fun le ada ohun gbogbo ohun si wa saju ohun gbogbo ati ninu re li ohun gbogbo duro sokan awon ese olorun wonyi won ye ni ti ko ni afikun ti aba tun ma se alaye popo ohun ti a so ni hin ni wepe iba se ohun ti a ri tabi ohun ti a ko ri iba se ohun ti nbe le aye tabi ohun ti nbe le orun iba je ohun ti nbe ni oke abi ohun ti nbe ni isalele wepe agbara jesu christi ni o da won bi awon ti ko loye iwe mimo bi won ba nwo awon ise iyanu ti jesu christi se ninu majemu titun won ma se kayefi won ma bere ibere pupo wi pe bawo lo se le sese fun jesu lati so omi di oti wine bawo lo se le sese lati ji oku dide bawo lo se le sese lati mu ki arorin bawo lo se le sese lati la oju apoju ohun ti ko ye won ni we pe eni ti o je eleda ohun gbogbo eni ti o da ohun ti a ri ati ohun ti a ko ri eni ti o je nipa oro agbara re le a fi mu ohun gbogbo duro sokan papo bawo ni o se soro fun ru eni be lati se awon ise iyanu ti a nka ninu bibeli je ki a tun wo lekan si ki a pada si majemu laelae ninu orin dafidi orin dafidi ori keji le ni ogorun orin dafidi ori keji le ni ogorun lati ese kedogbon ese ikarundinlogbon orin dafidi ori keji le ni ogorun lati ese ikarundinlogbon lati igba atijo ni iwo ti fi ipele aye sole orun si ni ise owo re eyi nso nipa eleda o ni lati ipele aye lati iseda aye lati igba atijo ni iwo ti fi ipele aye sole orun si ni ise owo re won o se gbe sugbon iwo duro ni tooto gbogbo won ni yo di ogbo bi aso bi ewo ni iwo paro won iwo won o se paro sugbon bakan na ni iwo odun re ko li opin kini a le so nipa oro olorun ti aka yi tani awon oro wonyi soro nipa re nigba ti o wi pe lati igba ti jo ni iwo ti fi ipele aye sole ati pe orun ni ise owo re ati pe gbogbo awon nkan wonyi gege bi awo somo tabi orun tabi osopa tabi awon irawo tabi aye ti a wa ninu re yi wi pe a o paro won sugbon wipe eni ti o da nkan wonyi yo wa titi a ki ro nipo a ki si nipo be ni ki yi pada kini ati ri itumo yi si je ki a wo itumo re eni ti a nso nipa re ninu hebero ori kini lati ese ikewa ati iwo olowa li atete ko se li o ti fi ipele aye sole awon orun si ni ise owo re won segbe sugbon iwo wa sibe gbogbo won ni yo si gbo bi ewo ati bi aso ni iwo ka won a o si paro won sugbon bakan na ni iwo odun re ki yo si pin eyi so nipa jesu christi nitori bi o ba wo lati ese ikejo
oro Jesu Kristi ni o nso nigba ti o wi pe sugbon ni ti omo le o wi pe ite re olorun lai ati lai lai ni opa alade ododo li opa alade ijoba re ati ka yi nigba kan eyi ni o tesiwaju lati so fun a wi pe nipa Jesu Kristi yi Oluwa yi kan soso na le o so ni ese ikewa wi pe iwo Oluwa Kristi li atete ko se li o ti fi ipile aye sole awon orun si ni ise owo re bi ati nkan kan won yi yo ma doki lokan re wi pe awon ti ko gba Jesu Oluwa gbo won ko gba eleda aye ohun orun gbo awon ti won so oro shankala si Jesu won so oro ti ko ba kun gbe si eleda orun ohun aye awon ti won fi iwa omogo iwa ope ti won fi han si Jesu Kristi won fi ri iwa yi han si eni ti o da orun ohun aye won si fi ri iwa yi han si eni ti o se idajo ohun gbogbo bi abawo Isaiah ori ogoji Isaiah ori ogoji lati ese ikesan iwo onihirere sioni gun oke giga lo iwo onihirere pelu iwo onihirere Jerusalemu gbe ohun re soke pelu agbara gbe soke maberu wi fun awon ilu Juda pe e wo olorun yin kiyesi Oluwa Jehovah yo wa ninu agbara apa re yo se akoso fun kiyesi ere re wa pelu re esan re si nbe niwaju re ohun o bo owo eran bi oluso agutan bi nkan ti anka bi o ba yi o se ori wi pe ninu ese ikesan o nso o daruko re wi pe olorun ninu ese ikewa o daruko re wi pe oluwa Jehovah ni se pelu agbara ninu ese ikokanla ni o wa npe ni oluso agutan bi o ba ka Johanu ori kewa o ri wi pe bi a ba nso nipa oluso agutan ni toto a nso nipa Jesu Kristi o wa bo owo iran re bi oluso agutan yo si fi apa re ko awon odo agutan yo si ko won si aya re yo si rora da won da awon ti o loyun tali o ti won omi ni koto owo re ti o si fi ikan won orun ti o si ti ko erope ayejo sinu osuwon ti o si fi iwon won iwon won awon oke nla ati awon oke kekeke ninu osuwon eyi nso nipa Jesu Kristi oluso agutan wa toto wi pe ohun ni eleda ohun gbogbo ati ka ninu Johanu tele re wi pe Jesu Kristi nipa re le ati da ohun gbogbo nisisi wo Korinti kini ori kejo ese ikefa Korinti kini ori kejo ese ikefa sugbon fun awa Olorun kan ni nbe baba lowo eni ti ohun gbogbo ti wa ati ti eni ti gbogbo wa ise ati Oluwa kan soso Kristi Jesu nipase eni ti ohun gbogbo wa Kristi Jesu nipase eni ti ohun gbogbo wa ati awa nipase re nitori be je ki o yi o daju wi pe Jesu ti a nsoro re yi ohun ni eleda ohun gbogbo ati wi pe nipase re le ati da awon gbogbo ti a da iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola je ki a pada sinu Kolose ori kini ki a wo ese ikejilogun ati ese ikokandinlogun ohun si je ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipile akobi ninu awon oko wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re Jesu yi ni a fi fun wa gege bi olugbala gege bi olodande ati gege bi olori ijo re o wi pe Jesu yi ni ori fun ara bi ati pe
ejo ni ara ara Kristi be ni a pe Kristi ni ori ejo ninu Kolose keji ori keji ninu Kolose ori keji ese ikokandilogun ti ko si di ori ni mu sese lati odo eni ti anti ipa orike ati isan pese fun gbogbo ara ti a si nso sokan po ti o si ndagba ninu ibisi olorun ohun ti a so nipa ori nihin tabi ti a so nipa Kristi ni wipe Kristi gege bi ori oni yo mu ki gbogbo awon orike ati isan ki won ki o ni ipese fun gbogbo ara ati ki a lo so won sokan papo ati wipe ki won ki o le ma dagba ninu ibisi iye ninu olorun wipe eni ti o ba je ori oni eni ti nto ni oni o le so agutan oni adari oni asaju oni orisun agbara nitori be fun ijo Jesu Kristi je orisun agbara wa ki tun se ebo tabi iborisa ni o ye ki o je agbara fun ijo sugbon Jesu Kristi ti o je ori fun ijo oni orisun agbara ohun si ni asaju ki se angeli ki se ala ki se iran ki se isotele sugbon oro ti Jesu Kristi oluwa wa so gege bi ori oni o je itona fun olukuluku ani tori wipe oni asaju ati adari wa oni oluso agutan ati olutoju wa pelu oni iye imole fun ijo je ki a wo Efesu ori kini Efesu ori kini ese ikeji lelogun ati iketa lelogun o si ti fi ohun gbogbo sabe ese re o si ti fi ise ori lori ohun gbogbo fun ijo eyi ti se ara re ekun eni ti o kun ohun gbogbo ninu ohun gbogbo Jesu yi ni o je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo fun wa nitori be bi abamo Olorun ko ye ki a tun pada lo sinu iborisa tabi ki a tun pada lo sinu eseke ti awon elomiran sin ti won ko gba we pe gbogbo ekun ohun ti o wulo fun wa o wa ninu Jesu Kristi Oluwa Olorun wa ati olugbala wa eleda gbogbo aye ati eleda ohun ti a ri ati ohun ti a ko ri mo fe ki o pada si Kolose nisisiyi ori kini lati ese ikedogun ki a wo akojopo ohun ti Olorun ko wa ninu awon ese ti a ti nka yi lati ese ikedogun eni ti se aworan Olorun ti a ko ri akobi tabi olori eni ti o ni ipo giga julo ninu gbogbo eda eye ki o ye wa wepe a ko le ri Olorun a ko si si eni ti o ri Olorun ninu ola nla re nigba kan ri sugbon Jesu Kristi ni Olorun deniyan ti o wa si aye ti o fi Olorun han se Olorun lagbara o lagbara se Olorun ni o da gbogbo aye o da nipasẹ Jesu Kristi se amo wepe ko si ohun to soro fun Olorun lati se be na ni ko si ohun to soro fun Jesu Kristi lati se nitori ikini nitori pe eni ti se aworan Olorun ti a ko ri le ohun ninu nitori ninu re le ati da ohun gbogbo ninu Jesu Kristi ati nipasẹ Jesu Kristi le ati da ohun gbogbo iseda ati re iseda temi ati iseda ohun gbogbo ti a ri o wa lati owo Jesu Kristi nitori be ohun ti o to ohun ti o ye ni lati gba Jesu Kristi gbọ gẹgẹ bi olugbala wa nitori wipe oni o da wa ati fun ogo re ni o fi da wa o so wipe gbogbo ohun ti a da patapata gba ohun ti nbe le orun ati ohun ti nbe le aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri iba se ite iba se oye iba se ijoba iba se ola wipe nipase re le ati da ohun gbogbo nitori be nigba ti o je wipe nipase re le ati da ohun gbogbo o ye ki a le gbekele o ye ki a le gba gbọ o ye ki a le fi eyin ti Jesu Kristi nitori wipe oni Olorun ati eleda ohun gbogbo ohun si ni eleda wa o si so wipe ati fun le ada nkan wonyi bi o ba je wipe oni o da o ati wipe o da o fun ara re lati le yin logo lati le sin lati le tun ba niwaju re e se ti a ko ni fi sin Olorun o si
Oun si wa saaju oun gbogbo ki a to da awon ewe be ki a to da aye ki a to da oun ko oun ni Jesu Christi eni ti o je Olorun deniyan ni o ti wa li ati aye raye oun ti wa saaju oun gbogbo bi o ba fe gbekele enikeni se eni ti a bi ninu obirin eni ti o je elese tabi eni ti o gbe ara re kale gege bi aborisa se oun ni o ye ki o gbekele tabi eni aye igbani eni ti o ti wa saaju oun gbogbo ati ninu re ni oun gbogbo duro sokan ninu Jesu Christi ni oun gbogbo duro sokan oun si ni ori fun ara oni gege bi amona wa oni gege bi olutoni wa oni gege bi olusu agotan fun wa oni gege bi adari oni ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipile akobi ninu awon oko wa bi o ba gba Jesu Christi gbo bi iru eni be bi o ba ku ni asiko ajinde yo ni ajinde ti iye ati pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo bi o ba yin Olorun ti o pori bale fun Olorun bi o ba sin Olorun ni aye ti a wa yi bi o ba di orun pelu o ma sin nitori wo pe ohun ni o ni ipo ti o ga julo ati o je nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo ki o le ma gbe inu re awon ti o fe da okan awon ara koloseru ton fe si won nipo pada ton fe ko ju won si Olorun ajeji ton fe so fun wi pe o dabi eni pe Kristi Jesu ko to fun won eyi ni Paul apostoli ni o fi wa laye won yeke yeke wi pe Jesu Kristi to fun wa mo si gbagbo pe o to fun iwo na pelu wi pe bi a ba gba Jesu Kristi gbo o to ohun gbogbo ninu ohun gbogbo fun wa ki a mo wi pe ko si ohun ti a nilo ko si ohun ti a nsaferi ti a ko le ri ninu Jesu Kristi nitori wi pe bi a ba le to Olorun baba wa nipase re nipase Jesu Kristi yo le se ju gbogbo eyi ti a nbere ati eyi ti a nro lo gege bi agbara ti nsise ninu wa e je ki a dide duro ki a piyin fun Olorun wi pe o la wa loju wi pe o mu a kuro ninu okunkun o je ki a mo wi pe Jesu Kristi ni aworan Olorun ti a ko ri Jesu Kristi ni eleda ohun gbogbo ati wi pe Jesu Kristi ni o je olori ijo bi o si ti je olori ijo je ki o je olori fun iwo na bi a ko ba ti igba okan re la ran ti pe Jesu eleda ohun na ni Jesu olugbala Jesu eleda ohun na ni Jesu olusu agutan ohun ni o fi eje re rubo fun wa Jesu Kristi yi kan na Emmanuel Olorun deniyan Olorun wa pelu wa ohun ni o wa lati gba wa kuro lowo ese nitori be bi o ba fe gba Olorun gbo bi o ba fe sin Olorun ni tooto oni lati ko orisa sile oni lati ko ise owo ti ara re sile oni lati ko awon ese eke sile oni lati ko awon eko eke sile oni lati ko awon nkan miran ti o fi fe ropo Jesu oni lati ko won sile oni lati ko eko isiran ti o wa ninu aye oni lati ko won sile ki o si romo Jesu Kristi ni kan soso nitori wipe oni eleda ohun gbogbo oni aworan Olorun ti a ko ri oni olori ijo oni eni ti a fi fun gege bi eni ti o le se wa pe oni eni ti a fi fun wa gege bi eni ti o le mu wa lati aye yi lo si orun rere oni eni ti a fi fun gege bi eni ti o le dari ese wa jo wa eni ti o le mu wa kuro bo lowo idajo oni eni ti a fi fun wa ti o le mu wa si odo baba nitori be ke pe Olorun ki o si fi igbagbo re ninu Jesu Kristi ki o fi han nitori pe Jesu Kristi ni eleda ohun gbogbo nipase agbara re ni a fi ko awon nkan sokan papo titi disisin yi bi o ko ba ti ni igbala so fun Olorun wi pe o gba Jesu Kristi gbo o gba Jesu Kristi gbo gege bi eni ti a fi han ninu oro Olorun gege bi eni ti a fi han gege bi eleda olugbala oludanisile oludande ati onidajo ti o dajo gbogbo aye ni ikeyin gege bi oro re ninu isire si Olorun ma se je ki enikeni ki o tan o je lati ma fi ohun miran kun isin Olorun ma se je ki enikeni ki o tan o je wi pe Jesu Kristi ko to gege bi olugbala gege bi oludande
gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn, gẹ́gẹ́ bí olùfúnni ní iyè. Má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó tàn ọ́ jẹ. Wípé ní láti tún máa wá àwọn áńgẹ́lì káàkiri. Wípé ọgbọ́n ìjìnlẹ̀ tó wà níbì kan yàtọ̀ sí nínú Jésù Kristì Olúwa àti Olùgbàlà wa. Nínú Jésù ni ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ gbogbo nǹkan tí ó wà nínú Ọlọ́run ni ó pé sí. Òun ni a fi fún wa láti gbà wá kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa àti láti dì wá mú títí dé òpin láti mú wa lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run níkẹyìn. Jésù Kristì yìí kan náà ni a fi fún wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó fún wa lóore ọ̀fẹ́ àti agbára láti jẹ olóòótọ́ títí dé òpin. Bí o bá ṣàrọ̀ rẹ̀ tì nísinsìnyí tí o kọ̀ ọ́ sílẹ̀, rántí pé Jésù yìí kan náà ni yóò jẹ́ onídàájọ́ ní ọjọ́ ìkẹyìn. Jẹ́ kí ìgbàgbọ́ rẹ kí ó wà nínú Jésù Kristì Olúwa Olùràpadà Olùgbàlà wa.

o je iwe ti a di iwe ti a fi edidi di ti ko seni ti o le si bi ki ba se pelu iran lowo emi olorun nigba ti a si gbe fun eni ti o mo iwe ka ti a so pe emi be oka eyi o wi pe emi ko le ka nitori ti a di wese ikejila a si fi iwe na fun enikan ti ko mo iwe wi pe emi be o ka eyi o si wi pe emi ko mo iwe se ori ati to mo iwe ka ati eti ko mo iwe ka ni a ri wi pe ona ijoba orun o dabi eyi ti a fi edidi di ninu agbara ti wa ninu ise ti wa ilakaka ti wa ko se se lati ri olorun awon ti o je adari ninu esin won je afoju awon ti o ntele won paapa won je afoju okan ati emi won o sokunkun afi ori ofe olorun nikan nipa iranwo emi olorun ni o le mu ki afoju ki o wa sodo olorun ki a si la loju nipa ti emi je kin bi o le re kan ki tile ni awon nkan ti o nfa ifoju okan kini awon ohun ti o nfa ifoju okan won po ikini ari wi pe ese abinibi gbogbo ese e ti ati jogun lati odo adamu nkan won yi o nfa ifoju okan nitori be eni kokan ti a bi ninu ara eni kokan ti a ti pa obirin bi eni kokan ti o wa sinu aye yi o wa pelu ese abinibi o wa pelu gbogbo ese o wa pelu eda adamu ninu okan re nitori be o wa gege bi afoju nipa ti emi ki se be ni kan soso awon ese ti a wa paapa ti a nda lati igba ti a ti wa si aye awon nkan ti a nse ti ko ba oro olorun mu lati igba ti a ti wa si aye awon nkan won yi paapa won fo wa loju ye ki a wo johanu ori kesan lati ese ikokandinlogoji jesu si wi pe nitori idajo ni mo se wa si aye yi ki awon ti ko riran le riran ati ki awon ti o riran le di afoju ninu awon farisi ti o wa lodo re gbo nkan won yi won si we fun pe awa pelu foju bi jesu si we fun won pe iba se pe eyin foju eyin ki ba ti le ese on ti jesu so ni wipe iba se pe eyin gba wipe e je afoju iba se pe e mo eni iriri wipe e je afoju nipa ti emi eni ifoju okan e ko mo ona yi e si mo wipe jesu kristi ni olugbala olufuni ni iye oni eyin ki ba ti le ese aba ti wo ese yin nu aba ti mu ese yin kuro oni sugbon nisinsin eyin wipe awa riran nitori be nitori na ese yin wa sibe nitori be o ye ki o ye wa wipe ese ni o ma nfa ifoju okan ese abinibi la koko ati ese ti a wa paapa ti a ti nda lati igba ti a ti de aye e ni o mu ki okan wa ki o sokunkun e ni o ra wa niye e ni o fi je wi pe a nse ohun ti ko to ohun ti ko tona e ni o fi je wi pe a rin ile ajeji ona ajeji a o mo bi ti a nre e ni o fi je wi pe okun okunkun wa ekun omugo wa a mu sokunkun a fo wa loju nipa ti emi wo sefanaya bi o ba wo majemu lailai o sumo ipari majemu lailai sefanaya o wa le ki a to de hagai sefanaya ori kini ese iketadinlogun emi o si mu iponju wa ba eniyan ti won o ma rin bi afoju nitori won ti dese si olowa eje won le otu jade bi eruko ati eran ara won bi igbe o so wi pe awon eniyan won yi won je afoju tabi won de afoju nitori won dese si olowa ese ma mu ifoju okan wa awon nkan won yi ni ala sile fun wa daradara ninu oro olorun wi pe bi a ba joko sinu ese a joko sinu ifoju okan ki o ye wa wipe ni atete ko se satani se ileri esu la npe be luciferi o se ileri fun efa wipe bi o ba je eso igi ti olorun ni ko ma je eso imorere ati boboru wipe

0: wa. A ma se won labe isakoso eko oro Olorun. A o je ki oro Olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun Olorun. Je wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da oni ide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa Olorun bi ki dese nitori ko le dese a ti pa Olorun bi iru Olorun gbe inu re nitori be so fun Olorun ki ori wi pe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwoso re irin ti o rin ohun gbogbo ti o nse lati sinsin lo fi ara re di fun Olorun wi pe won wa fun ogo Olorun ati wi pe iwa re yo fi han wi pe o dupe lowo Olorun ni igba gbogbo.
1: Je ki a gbadura. A dupe lowo re Olorun wi pe o fi Jesu ta wa lo re. Wi pe bi a ba ni ibanuje tabi asun dabo ekun bi ohun ko n ba wa ti o dori igbesi aye wa kodo ti o si mu iporuru okan ba wa bi ohun ko n ba ti o n da igbesi aye wa tabi ile wa tabi ise wa ti o n daru bi ohun ko n ba wa ti o dabi eni wi pe ile aibale aya o n yo wa lenu tabi alakala ko je ki agbadun tabi owo aye lo n le wa kiri a mo wi pe o ti fi Jesu ta wa lore wi pe o je ile aabo fun wa ati pe bi a ba so fun Jesu bi a ba ku aroye wa to lo bi a ba fi ara wa pamo bi a ba jewo ese wa bi elebi ati bi elese o daju wi pe eje Jesu Kristi ti atase loke Calvary o si wa sibe fun wa pelu asa ti so fun wa wi pe yi le odo agutan Olorun ti o ku ese araye lo a si mo wi pe bi a ba so mo bi a ba duro ti o bi a ba gbekele ileri re ti a si so gbo ibanuje wa ati ekun wa isoro wa bi a ba so fun o a mo wi pe o gba wa je an be o wi pe loni bi a ti wa pelu agbara re pelu eje ti Jesu ta sile pelu ise irapada ti Jesu ti pari fun wa a be o wi pe gbogbo awon ije ase won yi ba mu o kuro sanu fun wa je ki alaafia re ki o joba ninu okan wa gbogbo igbesi aye wa ti o ti daruba tun won se je ki oro re ki o le se wa pe ni asale yi ni oruko Jesu Kristi Oluwa mo n fe ki o si bibeli re si ori Dafidi ikerindini 50 a n so loni nipa aabo ti o daju bi akoko kan ba wa ni igbesi aye wa ti o ye ki a mo aabo ti o daju ti o nipon ti o si se iyebiye eyi ti o je wipe owo aye tabi owo ota tabi owo isu ko ni le te wa mo woye wipe akoko ti a wa yi je akoko kan nitori wipe opo ojo lo ro ti le n fi mu opo iya ni awon eniyan si n je ni aimo ati ri ibi isasi sugbon bi o se ti wa ni awa ni Olorun se ni olorire lati mo aabo ti o wa mo si mo wi pe bi o ba fi eti sile ti o si fi ara balẹ ti o n gbo ohun ti Olorun fe ki a mo nipa aabo pe bi o tilẹ je wipe esu paapaa ni o le ode yi bi a ba pari eko yio lati sako lẹyin re bi ijiya ba wa nipa ese ti a ti n da tẹlẹ tẹlẹ nipa irin ti a ti n rin ti o dabi eni wipe iya n je wa ise si n se wa mo mo wipe igba ti a ti fun wa ni Jesu ti a si ti gbe Jesu soke gbogbo ise wa ati iya wa ni a fi ko si ori igi agbelebu Jesu ṣugbọn o ṣe pataki fun wa lati mọ nitori bibeli so wipe awon eniyan mi jiya won si nku nitori aini imo ni ori Dafidi ti mo pe ni ese ikerin din ni adota ni ati so fun wa wipe Olorun le abo wa ati agbara lọwọ lọwọ iran lọwọ ni igba ikanju nitori na le awa ki o beru bi ati le si aye ni igi ti a si se awon oke nla ni ipo lo si inu okun bi omi ti le nko ti o si nru bi awon oke nla ti le mi nipa owo bibi re odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo olorun bele arin re a ki o si ni idi olorun yo ran lowo ni kutu kutu owuro awon kefiri nbinu awon ile oba sidi o fohun re aye yo oluwa awon omogun wa pelu wa olorun jacobu le abo wa e wa wo awon ise oluwa iru aporo ti o se le aye o mu ote tan de opin aye o se orun o si ke oko meji o si fi keke ogun jona eduro je ke si mo pe emi le olorun a gbe mi ga ninu awon kefiri a gbe mi ga le aye oluwa awon mogun wa pelu wa olorun jacobu le abo wa awon ti o wa ninu aye won wa abo kaakiri gbogbo awon eniyan yala olowo tabi ojogbon o si sese awon talaka papa ti won ko ni nkankan ti o dabi eni wipe o ye ki owo iya ki o duro lara won nitori pe towo won oni ti gbajumo ko si tabi ti dukia ohun ini ko je ti won sibe sibe bi o ti le je wipe won oni nkan pupo ninu aye sibe sibe esu ota emi wa ko je ki won ki o gbadun o si je ohun ti awon eniyan ma nwa kiri abo ti won ro wipe bi ohun gbogbo bi o ba dojupo ti o si ndaru eyi ti oni saamu ti o n se alaye re ni ese keta wipe omi ho eyi so nipa wipe nkan gbona mo awon eyan ti o wa ninu aye lara o si so pe oke nla papa ti a le ro wipe o fi idi mule sinsin o n so wipe o mi awon eniyan ti o dabi eni wipe pelu ohun ini won pelu gbajumo won won dabi oke ti a ti fi idi re kale ti o dabi eni wipe ko si ohun to le de wipe ko si mimi ko si si eru sugbon eni ti o ko iwe yi nipa emi si olorun o n so fun wa wipe ko si enikeni ti ara ro tabi ti ara tu pe bi won tile dabi eni ti won dabi oke ti a fi idi won kale sibe sibe pelu ohun ti o n sele ninu aye o n so wipe awon oke nla wonyi won mi sugbon wa so fun wa ibi itura ti o wa fun awon ayanfe fun awon ti won sin olorun le emi ati ni otito awon ti won ni olorun jacobu gege bi oba gege bi olugbala ati gege bi oluwa won o so fun wa wipe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo eyi ni jesu nje ki o di mo fun wa wipe omi kan wa kanga kan wa orisun kan wa ti o san fun omi iye fun imularada awon ti ara won ko da fun igbala awon ti won sonu fun idariji awon ti won dese ati fun imuduro awon ti ese won ti ye Iyi ni eni ti o ko ni David yi nje ki o di mo fun a wi pe bi aye re ba daru bi o ba dabi eni wi pe o dabi eni pe ki o lo pe okun so ki o si ku danu nitori pe ko si nkan ti o ro pe o tun fe se ninu aye o so fun o wi pe ma binu je ma se so ireti nu nitori pe odo nla kan wa o le ma se oni kayefe wi pe bi o ba je be wi pe odo nla kan wa eyi ti o mu inu mi dun bi mo ba darapo mo awon eni olorun nibo lo wa nitori pe gege bi eni ti o dagba die o sese ki o ti ma wa ibi isasi ati ibi abuka akiri sugbon o dabi eni pe bi o tin sa be ni pasan be ni o nba o ti o si ti saka akiri titi o nwa ibi abo sugbon ti ko si ibi abo awon eniyan ti won si mo wi pe aye nle wa awon na papa won ko ile kekeke kaakiri o sese ninu ogba ti won si fi enikan sibe ti o dabi oluso won si le ko si enu ona wi pe ibe abo ni yi o si sese ki iwo na ki o ti lo sibe ri boya gege bi alaboyun tabi gege bi eni ti o wa ise ti ko ri ise ti won si so fun o wi pe bi o ba sa pamo si ibe abo ti o si je ara re niya o sese ki o ti le gba awe ojo meta tabi ojo meje tabi ojo pupo ju be lo o si ti ro wi pe o ti de ibi ti o nlo pelu awe pelu adura pelu ije ara ni niya sibe leyin ojo meje leyin ose meta tabi leyin osu kan iya ko ye ya ile re nitori pe bibeli so wi pe elese ni a fi ise fun bi o ba digba ti a ko ese sile ise tabi ijiya ese ko ni ye ma wa lodo wa sugbon o so wi pe o le salai mo ibi ti odo nla yi wa sibe idaniloju ni wi pe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ko so wi pe sisan yi ti o mu gbogbo ilu dun ilu pupo lo wa sugbon gbogbo ilu ko ni ilu olorun o si sese ki o ti ma josin ki o ti ma lo kaakiri ki o ti ro wi pe pelu gbogbo eti mo nse na mo fa nse iwonba ti mo mo wi pe o ye ki nse sugbon sibe anfani odo nla ti o san yi fun itura fun imularada fun iko fun ifokanbale fun alaafia fun idariji fun ase pe igbala re ko je ti re sugbon so wi pe bi ki o le mo bi a se mo wi pe a ti de ibi ti odo yi wa o ni olorun bele arin re Jesus si je ki o di mo fun a wi pe ibi ti eni meji tabi meta ba pejo ko so wi pe nidi oja tita nidi ikore nidi ibasa nidi ijeun tabi nidi ijo nidi ilu ko so be o o ni ibi ti eni meji tabi meta ti won ba pejo po ki se nidi ija ki se nidi iyapa ki se nidi ki a ma lora wa laso mu wi pe ta lo ji owo apo alufa o ni ibi ti eni meji tabi meta ba pejo po le oruko mi o ni emi wa le arin won eyi ni ilu olorun eyi ni ibi ti ansa pamo si nibi ti eko oro olorun ti o tin jade olorun be le arin re a ki o si nidi ko si bi aye se le gbiyanju to tabi bi esu papa bi o ti le buramuramu to bi o ba wa nibi ti olorun wa o ni a ki o se onidi olorun yi o ran lowo ni kutukutu owuro bi o tin ji be ni iran lowo olorun be ni o wa ni tosi re o ni awon keferi nbinu bi o ba ti mo tele ti o si jafara ti o ro wi pe ko sewu je ki n so fun o wi pe awon keferi nbinu si o awon wo ni a n pe ni keferi awon ti n tafani awon ti won fe se o ni ibi awon ti won ko mo olorun ti won ko si fe mo awon eni ika awon eni ibi aye awon keferi n binu bo jeun bo yo bo ba so sita won binu si o bo ti ri iyawo fe sugbon ti owo re ji ti o dabe ni pe nkan lo dede fun o awon keferi a binu si o bo ri je awon kefiri ebinu bo si ri je bo ni nkankan to tori be to joko seko wipe but eni ti o mu owo wale ni won ma yin mi o si ni nkan ti mo mu lole bo lole won binu pe o wale bo si lole bo jeun bo yo won binu pe o jeun bo gbe yawo bo bimo won binu pe o gbe yawo ko si ti bimo awon kefiri nbinu bo ba si mo ibi abo o pari fun o awon ile oba won sidi sugbon won so fun a wi pe olorun wa eni igba ayeraye eni igba ni eni ti o nduro si odo eni ti ko ni baba eni ti o je ibi abo fun wa won ni o po ohun re aye yo oluwa awon mogun wa pelu wa olorun jacob o ni abo wa iwo bi o ba so gbe bo ba so gbe kuro lo bere lowo awon to so gbe kuro ikun pa won atomo ati baba ati ya won kole ile dara dara ile mere mere ti akun dara dara sugbon ki won ki o to wo inu re won a wa le si enu ona won ri nkan kan mole won se ri nkan mole la ri awon papa mole lo bi won won ku lai ti e nidi won so pe ari lagbaja ni ose to koja be ni e ti won soro e ti won ri mole ko gba won bi won tin bi won ni won so nde mo ni di ti won so komo lorun apere po ta omo re fun esu niyan sibe sibe pelu abo eke ti awon eyan ti o wa ninu aye ti won ni ni won so fun a wi pe owo aye nte won esu n ba won o n pa won awon ti o pa tan patapata o pa won ni aparo won je ni aye won je ni orun gba te eyan ba lo odun marun ni ile iwosan wo oyinbo ni won ba adota tabi ogoji odun to ni lo ninu aye yo ti mo wipe esu ti pa lapati gba to bimo ti o raye gbadun won ti o si le toju won to tin kaakiri esin yi na ni o n gbe bibeli kaakiri ko mo oju bibeli o sori bibeli kodo abo ti o wa fun wa odo nani ti o wa fun imulada fun irora ti wa ko mo nipa re Jesu Kristi ti a fi han wa lati ku ese wa lo ati lati ko ijiya wa lo ko mo nipa re sugbon bi o se ti awa ti a ti mo ona hirere awa ti a fi ese wa sowo si olorun ti a so wipe kojo a jewo ese wa sin ko sile bi a ba nse be awon eyan ma pe wa ni omugo won ti e so wa loruko won ni awon egbe jewo ese be ni awon ton jewo ese ose nse won iya si nje won sugbon iwo to gbon iwo to si mo wipe o n fe iran lowo lodo olorun o si fe abo re bo ti nje wo ese ba ti nje ki ese ki o koja lo bi odo ti o san koja lo be ni abo olorun to n daju lori re o so fun a wipe awa ta se be pe a je olori re olorun jacob tani olorun jacob gba ti jacob n sa kuro lowo ta ni lọwọ Isau le Olorun pade re ni oju ona ibi to nsa lo ni igba ti o fi okuta se irori re ti o si wa ni ibi ona ti o je wi pe inu aginju ni Olorun wa ba ni o ko si wi pe ohun a ma seso lori re Olorun Jacob niyan nigba ti o de odo Labani gbogbo iya ti Labani fe fi je ati ireje ti Labani fe se fun Olorun gba nigba ti Olorun so npe ki o kuro ni odo Labani ni Labani tun fe se eka o fe dode re o si fe le ki o si ba aja be ni Olorun tun so fun Labani pe Jacob je eni eyan ti ohun nitori be ki o ma se fi owo kan nigba ti Jacob n bo lati rin ajo ti o ti lo ni o ranse si Esau wi pe mo n bo ki o si gba awon ore ni Isau ranse pada wipe so fun wipe emi papa n bo gege bi ota ti o mura sile lati parun pelu irinwo awon eniyan lese kese ni Jacob be si ni gbadura be ni Olorun je abo re ota ti o fe pa ko le ri owo te mo eyi ni Olorun ti o da abo bo Jacob a si wa so fun o wipe bi o ba di eni igbala bi o ba je wo ese re ti o ko sile ti o fi Oluwa se olugbala re Job se bi Olorun se ile iso giga re wi pe Olorun Jacob yo je abu re. E wa wo awon ise Oluwa iru aporo ni aye o mu otetan de opin aye. Ewo ni opin aye ibi ti o wa yi ni a npe ni opin aye. Bati Jesu wa ni aye a o so fun ninu iwe itan wi pe o rin de ilu Nigeria tabi oni de ile to re sugbon sibe sibe anje ki o di mo fun a wi pe bi o ti le je pe Jesu ninu ara ko rin de ile to re ko si rin de ilu re sugbon ninu emi pelu ise asetan igbala ti o se je ko ti rin dodo re o ti gboro Jesu ati fi rere ati fi han o eni Olorun so wi pe titi de opin aye nibi ti o wa nibe ni ise Olorun ni o tin se awon ote ti awon eyan sin ni si o awon ti o dite mo o so wi pe o mu awon ote won yi tan de opin aye o se orun o ija ni a npe be o si se oko o ija na niyan o se simeji o ke simeji o fi keke ogun o fi jona eduro je awa ti an saka akiri o so fun wa o ni eduro je nigba ti a ba n saka akiri eredi ti a fi saka akiri an wa abo ni awon abo ti a sin wa je kin ka die fun o nipa awon abo ti awon ti o wa ninu aye ti won wa o si se se ki iwo na ki o ti wa iru abo be ri awon abo ike Isaiah ori ikeji din ni ogbon Isaiah ori ikeji din ni ogbon ese ikerin la ni mo ti bere lati ma ka nitori na egbo oro Oluwa eyin elegan ti nse akoso awon eniyan yi ti nbe ni Jerusalem nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu a si ti ba epo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara wa pamo eyi ti je ki o yi o gbe kuro onde eyi ti an so morun tabi oruka ere ti a n fi sowo ti a ro wipe yo je abo fun wa tabi a lo fi ara wa fun awon egbe okunkun a ro wipe bi a ba le lo si egbe imule yo je abo fun wa nitori abo ni won se n wa iru nkan be kaakiri tabi a ti lo fi emi wa dogo si owo adaunse a ti ro wipe bi a ba se be o pari bo so le wa ko ni ri wa bi o so ba ri enile adaunse nbo lo ma ti ri o se lodo Jesu lo so ma ti ri o awon ti won lo sile adaunse awon ni ofa osu ati ofa aje awon lo kokonba awon ni won fi ori won sebo nitori wipe abe iro ni ru awon eyan be ni won duro si gbo ese ke dogun le kan si nitori eyin ti wipe nkan ti o kin je ki awon elomiran ki won ki o wa si abe yin rere niyan tabi lati gba eko ti igbala won ma so ninu okan wipe awon ti won o ni o insora awon ni won wa Jesu kaakiri awa ti ni awon ohun ti o le panimo tabi ohun ti o le je abo wa pe nitori be lati kekere ni won ti se waji na awon ti won se jina won yi won lalakala iberu wa ninu okan won babalawo papa to se ogun fun won iyawo e o gbadun awon omo won won ri owo ile iwe san sibe sibe awon eniyan won yi ninu omugo ati ninu okunkun ti emi won wa ati ninu ifoju okan ti won wa ni won wa awon kan won yi kaakiri sibe sibe oye oye won jo kan ti won ti e joko ki won ronu wi pe awon ti won wa ninu egbe okunkun won ku lai pe ogoji odun awon ti won si wa ninu egbe okunkun pelu won won a lo si ibi iboji won bi o ba se wi pe abo to to ni won se nku be iya se nje won be won wa ise kaakiri bi won ti e ri ise se owo ti won gba ada un se lo n ba ogbo e pada lowo won awon ti won to si da be ni pe won le so pe won seso nitori pe won wa owo bi won ba ni ru owo be owo eje ki se na bo jeun wa ni iyan di nipa e bo je sugar to ti eye ko dun lenu e lo fi owo ejera owo ipaniyan a pa ona mi o wa so fun a wi pe nitori eyin ti wi pe o sese ki o wa ninu egbe awon ti won so bayi awon ti o je wi pe o kan so pe e mo kan ba wa lale ni kin wa wo eyi ton se nbe nitori pe emi temi mo ti ni nkan aje tele aje sara asi ti se mi jina ko si nkan na bo ti le je wi pe aye ati pasan re won le awon eyan won do de awon eyan kaakiri sugbon bo se temi ni rara o ko si ni ibi kibi tin ba nlo ona nla ni nitori pe eye ki fo ko fori sogi duro be awon ti won ti so be saaju e to gba lenu e awon da nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu won ku o sugbon sibe sibe won so wi pe won ti ba iku da majemu a si ti ba ipo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki o le ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa eke ni o magbekele aja otile ni ojo iponju ni ojo aini ni ojo ti o je wi pe o nfe nkan wonyi abo yi gan yo ja otile abo eke ni ki duro labe iro le awa ti fi ara wa pamo iwo ti o fi ara re si abe ogun abe onde abe oruka abe iro le o fi ara re pamo si nitori na bayi le oluwa jehova wi pe kiyesi emi gbe okuta kan kale ni sioni fun ipile okuta ti adanwo okuta igun ile iyebiye ipile ti o daju eni ti o gbagbo ki o sa bi o ba ri enikeni ti o nsa kaakiri ko gbagbo eni ti o gba jesu gbo nitori jesu yi ni okuta ti a nso fun wa nipa re eyi ti a gbe kale ni sioni fun ipile ipile ile oluma ngbe ile duro igbesi aye re ko ni le duro lai ni ipile ti jesu kristi okuta ile asi ti danwo o si yege okuta egule iyebiye ni ipile ti o si daju ni eni ti o ba gbagbo eni ti o gba jesu gbo ki o sa ohunkohun ki o le idajo le omi o fi ile ese pelu ati ododo lèmi o fi lé òṣùwọ̀n yìnyín ni yóò gba ààbò èké lọ omi ó sì kún bo ibi ìsásí mọ́lẹ̀ gbogbo ààbò èké yìnyín ni yóò gba lọ ìdájọ́ ọlọ́run ni yóò gba lọ nítorí bẹ́ẹ̀ bí o bá ń fẹ́ ààbò tí ó dájú ààbò tí kì í ó jẹ ọtílẹ̀ ní ọjọ́ ìpọ́njú jésù kristi ní ààbò tí ó dájú nítorí wípé gbogbo ààbò èké pátápátá ni yìnyín yóò gbà á lọ omi yóò sì kún bo àwọn ibi ìsásí mọ́lẹ̀ má jẹ̀mú yín tí ẹ bá ikú dá lẹ ó sọ de asán nítorí bẹ́ẹ̀ àwa tí a ń sá káàkiri à ń fi owó ṣòfò ni o gbọ́ wípé ẹnìkan wà níbì kan ilé ààbò tí ó wà níbẹ̀ kódà kò sí ẹni tó sá síbẹ̀ àárí ààbò ni ó ń fi owó rẹ ṣòfò nítorí pé ọlọ́run ti ṣe ìpinnu àti ìdájọ́ lé ọ̀run kò sì sí ohun tí ó lè yí padà wípé má jẹ̀mú yín tí ẹ bá ikú dá lẹ ó sọ de asán ìmùlẹ̀ yín pẹ̀lú ipò òkú kì yóò dúró nígbà tí pàṣán gígùn yóò ré kọjá nígbà náà ni owó tẹ̀yìn mọ́lẹ̀ bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ èwo ni ìsásókè ìsásódò wa ó sì ń sọ ní ẹsẹ̀ 19 níwọ̀n ìgbà tí ó bá jáde lọ ni yóò mú yín nítorí ní gbogbo òwúrọ̀ ni yóò rékọjá le osan ati le oru kiki iguro re yo si di ijaya nitori akete kuruju ibiti eniyan le na ara re si lo akete ni a pe ni bedi o so wipe ki o le gba wa duro nitori o kere ju idiwon wa lo o si so wipe ibora koni ibo to eyi ti o le fi bo ara re on ti a n gbe kakiri eyi ti a n so morun eyi ti a n fi si ika owo eyi ti a n so modi o n so fun wa wipe o dabi eni ti o ni nkan kan bi scalp kekere ni akoko otutu ti a so pe obinrin ibora re da ti o si mu nkan na jade kekere bayi ti o so pe wo ibora mi ni yi lakoko otutu akoko oye agbe lo olohun ni ju be lo iwo ronu e eni to ni gele ori eyen nikan agbalagba to je pe koni nkan kan ju gele ori obinrin nikan lati fi bora ni akoko otutu eta abo ta rupa ninu aye iru eniyen ko ju be lo ki je abo to to o si sese ki o je awon elomiran ti won joko ninu ese ti won ni ki ore ofe olorun ki o ma po si awon ti ma n so pe bi owo mi ba te sam o pari ki o so ma sare ni ki a je ki o ma fese fe a fi ki owo mi ki o ma ti te sam ni suru o ni samueli kini ori kerin awon ti owo won teru nkan be ti won ti eju sam lo apo ti eri olorun gan paapa ni o bo si won lowo ibe ni a fi majemu ti olorun ba israeli da ibe le a fi si awon mana ti won je le agiju ibe le a fi si pelu sugbon nitori won joko sinu ese bi owo won ti le te nkan won yi ti won si oye be ni pe isegun ti de isegun o je ti won bi a ba fe abo to to an lati kuro ninu ese ke a si gba jesu christi ni oluwa ati olugbala wa eyi ni abo ti o daju eyi ni abo ti o si je iranwo fun wa ni samueli kini ori kerin mo n ka fun o lati ese iketa awon eniyan si de bodo awon agba israeli si wipe nitori kini oluwa se le wa loni niwaju awon filistini eje ki a mu apoti majemu oluwa ti n be ni silo sodo wa pe nigba ti o ba de aarin wa ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa awon elomiran wa ti o je wipe samu ni won wa kakiri ki samu yi ki o le gba awon kuro le owo ota won awon elomiran o sese ki won ki o je alaboyun iro kuro lenu won ija kuro lowo won bi won ba pija peta pelu oko tabi pelu aladugbo won a so fun o wipe kiti baba mi ki o ma ti de ba mi ni awon na se wo mo po lohun ki ja be tori be bo ba so pe kiti baba re ki o ma ti de ni awon eyan ni le mu won ni le won le so oro a je wipe esu baba re ni o fun o ni sese sugbon iru awon eyan be bi won ba ti loyun o di ile adura pelu igo lowo won ati omi won a so pe ko si ni baba ti mu mi adura gbogbo e pari binu run o bi omo yen bi o ba dabe ni pe nkan fe sowo odi bi omi adura bo ba ti kan omode lara o pari eni to n gbadura sinu omi igogan epe oku o lenu e iyawo keji o kuro nle e ni tooto lo n gbadura ni tooto lo n dabe ni pe o so nkan kan to dabe ni pe o n fi ede fo opo lo n pe nitori pe ko je tolorun ko si mo nkan ko mo ilana olorun o sese nipa be ki a so pe okan mi balẹ nitori pe omi adura o wa nle mi mo to won jo ni igo meje bele isele laaro igo bayi ni ma mu bele isele lalẹ eleyi ni ma mu gbogbo e pelu ese lowo e tese o ba kuro lowo e abo ko yen o si sese ka se agbelebu pelu igi carpenter to ba kan agbelebu se ki dese ko ti fi owo ese ba agbelebu ti o kan fun oje wa gbe si enu ona wa ni jehovah jire olorun lo pese re na pelu gbogbo e
2: àìsàn ṣe ọ́.
1: Pẹ̀lú gbogbo ẹ̀, wọ́n rú àwọn èèyàn jáde nínú ilú irú ilé bẹ́ẹ̀, abo èké ni. Bí a bá kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, ìṣe ò ní kúrò nílé wa. Bí a bá sì mọ̀ bẹ́ẹ̀, a ó sátọ Ọlọ́run lọ pẹ̀lú ọkàn tí ó ronú pọ̀àdà. Wo àwọn èèyàn wọ̀nyí, wọ́n sọ wípé nígbà tí àpótí ẹ̀rí yìí bá dé àárín wa, èyí jẹ́ àmì wípé Ọlọ́run Olódùmarè àti Alágbára wípé ó ti dé àárín wọn. Wọ́n sọ wípé kí ó lè gbà wá kúrò lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá wa. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ènìyàn sì ránṣẹ́ sí Ṣílò pé kí wọ́n gbé láti ibẹ̀ ẹ̀wá àpótí májẹ̀mú Olúwa, àwọn ọmọ ogun, ẹni tí ó jókòó láàrin àwọn kérúbù, àti àwọn ọmọ Eli méjèèjì, Ofni àti Finihasi, wà níbẹ̀ pẹ̀lú àpótí májẹ̀mú Ọlọ́run. Nígbà tí àpótí májẹ̀mú Olúwa débùdó, gbogbo Ísírẹ́lì sì hóyè tó bẹ̀ tilẹ̀ mìtìtì, inú wọn dùn. O lè máa wo àwọn ẹlẹ̀sìn, àwọn àgàbàgebè, àwọn tí wọ́n ń jà, àwọn aluni, àwọn ẹlẹ̀tàn, àwọn ìkà, àwọn alágbèrè, àwọn afiọkùnrin bá ara wọn jẹ́ tí wọ́n bá dé ilé ìsìn ní ọjọ́ ìsinmi. Tí wọ́n bá bẹ̀ sí ní kọrin, tí wọ́n ń jó, tí wọ́n ń yọ̀, tí wọ́n ń pàtẹ́wọ́, tí wọ́n ń fò sókè. Wọ́n á sọ wípé awo orí èṣù mọ́lẹ̀ wómúwómú, kí wọ́n sì máa fò sókè. Wọ́n á sọ pé ó parí, ti ọ̀tá parí, ti oṣó parí, ti ẹ̀jẹ̀ parí. Ìjà kúrò lọ́wọ́ wọn, ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lọ́wọ́ wọn. Ó sì ṣeéṣe kí wọ́n gbá àwẹ̀, kí wọ́n yíra nílẹ̀, kí wọ́n kí Alleluia, kí wọ́n pàtẹ́wọ́, kí wọ́n ṣe kíni yìí. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀ṣẹ̀ ò bá kúrò ńbẹ̀, ìyà ò ní kúrò ńbẹ̀. Wọ́n fòye wípé ìṣẹ́gun ti dé. Ó tiẹ̀ lè sọ ara rẹ ní ìṣẹ́gun, tàbí kí o bí ọmọ kí o sọ pé ajagun ṣẹ́gun. Bó o bá kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, ìṣẹ́gun ò ní dé. Ní ẹsẹ̀ ìkẹfà, nígbà tí àwọn Filistini gbọ́ ohùn ariwo náà, wọ́n sì wípé ohùn ariwo ńlá kílé yìí ní ibùdó àwọn Heberu. Ó sì wáyé wọn pé àpótí májẹ̀mú Olúwa lé ó débùdó. Ẹ̀rú sì bá àwọn Filistini, wọ́n sì wípé Ọlọ́run wọ bùdó. Wọn ò mọ̀ wípé àpótí lásán ló wọ bùdó. Wọn ò mọ̀ wípé sáàmù lásán ló gbé dání, wípé agbára tí ó wà nínú sáàmù ni ẹ̀ṣẹ̀ ti gbà á lọ́wọ́ ẹ. Wọn ò mọ̀ wípé kòròfo Bíbélì ló gbé dání, agbára tó wà nínú Bíbélì, tí ẹ̀kọ́ tó yè kooro, tí ó máa jẹ́ kí agbára ni kí ó ṣiṣẹ́ ní ìgbésí ayé wa. Nígbà tí ìwọ fún ara ẹ ò ní ẹ̀kọ́ àti ìgbàlà tí ó wà nínú Bíbélì, ẹ̀páálí òfo ló gbé dání, kò ságbára nú ẹ̀ mọ́ fún ọ. Àbímọ àgbẹ̀ sórí bẹ́ẹ̀dì, àní àgbẹ̀ Bíbélì tí àgbẹ̀ síbi ìrọ̀rí ẹ̀, a sọ pé ẹ̀ mo gbé Bíbélì síbẹ̀ o, bó ṣó bá wá kó sá, bí àjẹ́ bá kófò lọ, kì í rí bẹ́ẹ̀. Ìgbà tó bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó bá kọ̀ ọ́ sílẹ̀, ni agbára tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti agbára tí ó wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù ló máa ń lè jẹ́ fún èèyàn. Nítorí bẹ́ẹ̀, ẹ̀rú bá àwọn Filistini, wọ́n sì wípé Ọlọ́run wọ bùdó, wọ́n sì wípé àwa gbé. Nítorí pé irú nǹkan báyìí kò sí rí. Àgbẹ̀, ta ni yóò gbà wá lọ́wọ́ Ọlọ́run alágbára wọ̀nyí? Àwọn wọ̀nyí ni Ọlọ́run tí ó fi gbogbo ìpọ́njú pọ́n Íjíptì lójú lé agíjù. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí ẹ̀rù bá wọn díẹ̀, ni wọ́n sọ wípé ẹ̀jẹ̀ alágbára, ẹ ṣe bí ọkùnrin ẹ̀yin Filistini, kẹ́yìn má ṣe ẹ̀rú fún àwọn Heberu bí wọ́n ti ń ṣe ẹ̀rú yín rí. Ẹ ṣe bí ọkùnrin kí ẹ sì jà. Àwọn Filistini sì jà, wọ́n sì lé Ísírẹ́lì, wọ́n sì sá olúkúlùkù sínú àgọ́ rẹ̀. Ìpani sì pọ̀ gidigidi. Àwọn ẹlẹ́sẹ̀ tí ó ṣubú nínú ogun Ísírẹ́lì jẹ́ 1,500. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn, wọ́n sì gba àpótí ẹ̀rí wọn. Ó tán, o ṣé ò ti gba sáàmù lọ́wọ́ ẹ? Àjẹ́ ò ti gba Bíbélì lọ́wọ́ ẹ? Gbogbo èyí tí a ń kà, bí ìṣòro bá dé ní ọ̀gànjọ́ òru, ka orin Dáfídì 23 ní 7, wọn ti gbà lọ́wọ́ ẹ. Ẹ̀ṣẹ̀ kò ti mú ìpọ́njú bá ọ. Àpótí ẹ̀rí tó wà lọ́wọ́ wọn, ìgbẹ́kẹ̀lé wọn, ohun tí ó jẹ́ ìdákọ̀rọ̀ nínú ọkàn wọn, wọ́n sọ fún wa wípé wọ́n sì gba àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run. ti a ba n fe ki agbara re ki o se ti wa o daju wipe ani lati ko ese sile gbo ti olorun so fun wa ni orin dafidi ikokan le ni 91 ikokan le ni 91 esan o kan inu bibeli wa bi o ba je wipe ni toto ni olorun jacob ni o je abo wa ti a ti wa si bi sasi ati bi sadi ti o je ti o nipon ti o si se ye bi ye pupo bi o ba si ese lowo wa bi a ba ti fi ese wa ranse si idajo ti a so fun olorun wipe olorun jo ese mi ni mo mo wipe jesu ku fun bi o si fe ma tesi waju ninu ese gbogbo awon onde awon oruka awon egba orun gbogbo awon kan ti a so mora fun abo ti a ti ko sile ti a ti jo won ninu ina awon igbekele wa ninu awon baba isale tabi babalawo tabi onisegun kan ti a ti ju sile ti a sin so wipe igbagbo mi duro lori Jesu Christi eyi si ni dakoro mi wipe igbekele miran mi oni apata ayeraye eyi ti a pe ni Jesu Christi oni bi sadi mi eje re ti o si ti ha re yo eje ti o ta sile oni abo fun mi bi o ba je be o daju wipe abo re yo daju lori re eyi ni awon eni igbala olorun awon ti won je wese awon ti won ko sile awon ti won ri igbala Jesu gba lofe tori ofe ni akifowora o kan gba wipe ani lati je wese wa ki ako sile ki re ati anu yi ki o le je ti wa awon wonyi ni olorun fi si ibi ipamo o so wipe eni ti o joko ko so wipe alari kiri isansa ti yo wa sodo olorun lojo kan bi o ba tun ti jade to tun ri siga atun ma fa siga fi ojo sunday atun lo si ilesi awon won yen won joko ni ibi kokoga ogo won da bi awon ti o wa se eko bibeli ni aya oni ti a nse sugbon bi o ti jade ni o tun ti ri awon ore ka atijo awon agbere won ni o ba agbara olorun kuro ni igbesi aye re gba ti ese ba ti wole pasan iya pasan ese ati idajo olorun atun tele sugbon awon ti o so wipe mo ti pinya pelu ese pelu esu ati pelu irera aye awon ti won ti fi eje ti a ti fi eje Jesu we awon ti a ti se loso pelu agbada ododo ti a ti fi wo won awon ti ese ti kuro ni igbesi aye won awon ti won sin olorun ile emi ati ile otito awon ti ro eke ti o tun si ile enu won mo awon ti emi olorun jeri ninu okan wipe won ti di omo olorun igbesi aye tuntun ni won sin gbe nisisiyi awon won yi ile eni ti o joko ni ibi ikokoga ogo awon ni o nbe abe ojiji olodumare emi o wi fun olorun pe iwo le abo ati o di mi olorun mi eni ti emi gbekele ta lu gbekele ni ogonjo oru bi idagiri ba de ta ni gbekele re se epo ti won se sinu igo ti a npe ni ti won pe ni ero se ohun ni igbekele re bi o ba je ifoju okan se epo lasan lasan o le isu lo o mo wipe bi aisan ba de esu lo wa ndi e se epo ti awon elese se igo ti awon elese se owo ese ti won fun ara e to te bonu igo to fin ro to fi si atari omode se o no le esu lo ifoju okan ni o ni olorun olodumare eni giga eni ayeraye eni igbani o ni oun ni igbekele mi eni ti emi gbekele ni tooto owo gba o ninu ikekun awon peyepeye awon tafatafa awon ti won ma n tafa ninu aye si eniyan ati ninu ajakale arun buburu yo fi iye re bu o abe iye apa re ni wo si gbekele otito re ni yo si se asa ati apata re iwo ki yo beru nitori eru oru tabi fun ofa ti n fo le osan tabi fun ajakale arun ti rin kiri le okunkun tabi fun iparun ti n pani ti run ni le osan gangan egberun yo subu le egbe re awon ti ko ni abo niyen o awon ti won fi eke ati rose abo won awon ti won gbekele ohun ti o wa ninu aye won ma subu ni egbe egberun le egbe re ati le egbarun le apa otun re sugbon ki o sumo odo re ki ki oju re bi o ba je ko ti fi jesu se abo re bi o ba ti ba je pe jesu ti di olugbala fun o ti a ti gba o kuro ninu ese kuro ninu ija kuro ninu aso kuro ninu irin kirin kuro ninu afi oro kelebanijo ni o so fun o wi pe ki ki oju re le wo fi ma ri le wo fi ma ri ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo oluwa ni se abo mi o le ma bere lowo ara re ma tan ra eje o se olorun ni abo re se oluwa le abo re tabi eto sosile eto fi si abe ibosun re eti o fi si inu apoti re se ohun ni ibi abo fun o bi o ba je itan je gba te eyan kuro nile ti o fi ogun dudu ti a lo atare ati alangba ti a jo ninu ina ti a de ti a so sinu awo agutan gba ti agutan wa laaye ti o se o nire agutan tolorun fun wa ka ma je ka ma sanra awon eyan won tun so di nkan mi won so di eru jeje won tun mu awo re won tun di edu kan sinu e won tun fi sinu le bo ba fe jade ki edu ni ki o ma so ohun ni e abajo ti o le nku o leru ayi bo ba wa loja ki o le ta a tun fi nkan bi eyo owo ti a tun lo wa lati bi kan ati a tun fi si abe apere ti a fi ta nkan abajo ti a gbe agba na le olowo sugbon bi o ba je pe gbogbo nkan won ni ni oko sonu ti o so wipe oluwa le abo mi o sin seso lori mi to pe mo se ye bi ele oju re o so fun a wipe kiki oju re ni o ma firi ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo oluwa ni se abo mi iwo ti fi oga ogo se ibugbe re buburu kan ki o subu lu o be ni arukarun ki o sun mo ile re eyi ni abo ti o daju fun awon ti won gbekele olorun ba mi wo Deuteronomy ori iketa le ni ogbon Deuteronomy ori iketa le ni ogbon 33 eta lati ese ikerin dini ogbon 26 titi de ikokan dini ogbon nisinsin ni mo fi abo ti o peye abo ti o daju mo fi han o wa ku si owo re bi o ba fe gba abo ti olorun pese fun o Deuteronomy ori keta le ni ogbon lati ese ikerin din ni ogbon ko si eni ti o dabi olorun iwo jesuru ni ti ngun orun fun iranlowo re ati ninu ola nla re le oju orun olorun ayeraye ni ibugbe re Olorun ayeraye ni Olorun ti o ti wa ki esu ki o to wa Olorun ayeraye ni o ti wa ki a to da awon ota re Olorun ayeraye ni o ndide ti o so fun esu ati fun awon ota re pe panumo ti won o si le mi fi si o Olorun ayeraye ni eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo atubota aye re eni ti o si setan lati toju re ati lati pa omo o ni Olorun ayeraye ni ibugbe re ati ni isale ni apa ayeraye wa ni isale re wo Olorun bi o ti ga to ni o wa ni oke o dabi abo fun o o si wa ni isale pelu owo re owo nla re owo ti gbani owo ti yoni ninu ofin owo ti yoni ninu iya pelu owo re abe re ni apa ayeraye wa ni isale re o si ti ota kuro ni waju re o si wipe ma parun Israeli si joko le alaafia orisun Jacob nikan ni ile oka ati ti oti waini pelu orun re nse irisile alaafia ni fun iwo Israeli ta le o dabi re iwo eniyan ti ati owo oluwa gbala je ko wa ye onisinsin we pe igbala se pataki ta le o dabi eni ti a ti owo olorun gbala asa iranlowo re ati eni ti se ida olanla re awon ota re yo se teriba fun o iwo si ma te ibi giga won mole eni ti o fi olorun se abo re ati apa re awon ti ni aka nibe yen ninu iwe owe ni a ti so fun wa ni ori ikeji le ni ogun iwe owe ori ikeji le ni ogun ni ese ikewa de on so fun wa iru abo ti olorun pese fun wa abo ti o daju iwe owe ori ikeji le ni ogun ese ke ese ikewa ati ese ikokanla bi eni wepe ile esho agbara ni oruko Oluwa iwe owo ori keje din ni ogun ni o ese kewa oruko Oluwa ile esho agbara ni olododo sa wo inu re o sila oruko Oluwa oruko Oluwa ile esho agbara ni olododo sa wo inu re ki se elese o ki se elegan ki se eni ti o ni fi oro Olorun se sugbon olododo eni ti o ti je wo ise re ti o ti ko sile eni ti o ti bebe fun anu lodo Oluwa eni ti a ti fi eje Jesu wo inu okan re mo eni ti a ti fi eje Jesu ra pada eni ti a ti gba okan re la awon wonyi ni olododo oruko Oluwa ile esu agbara ni olododo sa wo inu re o sila oro oloro ni ilu agbara re o si dabi odi giga le oju ara re eni ti o le oro a ma fi oro re se ibi giga ilu agbara ati ilu abo eni ti o ni oyin ni a ma fi oyin ni oyin ni ye ara re ka bi ilu agbara ati bi abo sugbon ike ni o ni oju ara re ni o ti dabi odi giga sugbon eni ti o ba nfe bo lowo ajakale arun lowo iku ojiji lowo ofa ti o n fo kaakiri ni osan gangan lowo ajakale arun ti oru ati lowo ohun ti o n lo ninu aye oni sawo ibi giga ile eso agbara ti olorun oruko Oluwa le olorun se fi fun wa lati je ile eso yi bi o ba sawo inu re o daju wepe ola a o si da oni ide eso olorun yo si wa le ori re ki a to lo gbadura ni anwo malaki ori keta malaki ori keta ese ikerin dini ogun malaki ni iwe ti o gbe ninu majemu lailai ori keta ese ikerin dini ogun nigba na le awon ti o beru Oluwa n ba ara won soro nigba kugba Oluwa si teti si o si gbo o si ko iwe iranti kan ni waju re fun awon ti o beru Oluwa ti won si n se asaru oruko re wo si je temi ni inikan le Oluwa awon mogun wi le ojo na ti emi o da emi o si da won si gege bi eniyan ti ma da omo re si ti o si Olorun so wipe ni ojo wahala ni ojo idagire ohun o da o si ohun se owo se itoju re ohun o je abo fun o bi o ba je wipe o fi ara re sinu kiko eko oro Olorun eyi ti a n wa ti a n so fun wa wipe ki a wa ko eko oro Olorun ki a wa gbo ti Oluwa ki Olorun ki o le gbo ti wa ki se lasan bi o ba wa ni ojo aya oni ti a ti a fi eko bibeli ti yoruba si bi o ba n wa ti o n gbo eko oro Olorun ti o si mu igbesi aye re pada bo sipo gege bi oro Olorun o n so wipe ki se lasan wipe ohun a ni o gege bi ni ohun a ma seso lori re ohun a si je ibi abo re ki Olorun ki o si to le je ki o to le je ibi abo re gbogbo abo ike gbogbo iro ti a sa pamo sabe re o se pataki wipe ki a ko won sile ki a si so fun Olorun wipe Olorun iwole abo ati agbara mi iwole lowo lowo iran lowo ni igba ikanju fun mi o so pe nitori na ni emi ki yo beru bi a ti le si aye ni idi ti a si se awon oke nla nipo e si inu okun bi omi tile ho ti o si ru bi oke tile bi tile mi nipa owo bibi re odo nla kan wa kise yi ti o mu ilu olo inu ilu olorun dun ibi.

ki o le je ti re gbogbo abo ike gbogbo iro ti asa pamo si abere ke a je ofin olorun ke ako sile oruka owo ni igbadi ti idini onde ni tabi egba ti asomorun tabi eyi ti a ri mole ni ni ile wa tabi eyi ti a soro soju ferese tabi si enu ona ke a ja won kuro ke a si so fun olorun wi pe loni o n gba jesu gege bi olugbala re o ko ese sile jesu si je eni ti o ra o pada kuro lowo ese kuro lowo esu kuro lowo eni bini bi o ba so fun olorun o daju wi pe yo gbo ti re ke pe nigba ti o wa nitosi nisisin ki o le gbo ti re ki o le gbo adura re bi wahala ba wa fun o so fun jesu bi o ba tin fi abo ike se isadi re je wo nkan woyi fun olorun ki o si ko sile bi o ba si tin tara re je wi pe psalm ni ibi isasi ti re tabi agbelebu ti o soro mo ile tabi omi igo ti a ya si mimo loro wi pe yo je ibi abo fun o tabi ile ti a ko si agbala ibi kan ni o ro pe yo je ibi abo fun o ati je ki o di mo fun o loni eyi ti o je ibi abo tooto oruko oluwa ile iso agbara ni bi olododo ba sa wonu e abodaju

ẹjẹ rẹ ni ati le asi ta sile fun imukuro ese wa lofe ni an gba igbala lowo re kepe ki o le gba o ki o le tun igbesi aye re se wa sodo jesu loni bi o ba jewo ti o si ko ese re sile anu olorun ati idariji lati odo re yo je ti re kepe oluwa yo si gba o je ke asako ki o pada wale bi o ba ti mo olorun tele tele sugbon o tun ti pada sinu aye ati sinu ese pada wa si ile adupe fun ise igbala ti jesu wa lati se fun wa adupe fun iya ti o je nitori ti wa adupe fun eje ti o ta sile nitori ti wa a si dupe fun oro olorun ti o fi fun wa ati fun awon eniyan ti o ti pese sile lati ma fi oro yi ye wa baba omo ati emi gba ope ati iyin wa opolopo lo wa ni ilu yi ati ni orile ede yi ti won ko ni anfani lati gbo ohun ti o nje ki a gbo nitori o so fun wa pe ibukun ni o fun oju wa fun ti a nri ibukun ni fun eti wa fun ti a gbo baba nitori ore to se wa yi adupe lowo re gba pe ati yin wa sugbon nbe o be ati se olori ire to ti o si ti fun ani anfani to lati gbo oro ihin rere oro ti o n gba ese lowo elese.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, àdúrà wa lónìí ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀. Àdúrà wa ni wípé bí a ti wá síwájú yín nísinsìnyí, tí a fẹ́ jẹ oúnjẹ ẹ̀mí, wípé ẹ ó bọ̀ wá, a ó sì jẹ àjẹyó. Oúnjẹ èyí tí yóò fún wa jẹ, yóò fún wa lágbára, yóò fún wa lóore ọ̀fẹ́, yóò jẹ́ kí a lè dìde nínú ipá àti agbára ìgbàgbọ́ láti tẹ̀lé yín àti láti lè súnmọ́ yín tímọ́tímọ́ àti láti lè jẹ́ olóòótọ́ sí ohun gbogbo tí ẹ ń kọ́ wa, tí ẹ ń sọ fún wa. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a bá lè wúlò nínú ìjọba yín. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew. Matthew 4 láti ẹsẹ̀ 21 ni a ti ń kà á. Ó sì wí fún wọn pé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Lónìí, a ń sọ̀rọ̀ nípa títẹ̀lé Jésù. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ní ìgbésí ayé wa ni títẹ̀lé Jésù, nítorí wípé èrè púpọ̀ nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí ni ó wà nínú kí a máa tẹ̀lé Jésù. Bí o bá wo ẹsẹ̀ tí a kà yìí dáradára, Jésù Kristì ń sọ fún àwọn wọ̀nyí wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Àwọn wọ̀nyí ti jẹ́ apẹja fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Iṣẹ́ apẹja tí wọ́n sì ń ṣe, ó ti jẹ́ ohun tí kò lérè nígbà mìíràn. Bí o bá ka Luke 5, tí kò sí àyè fún wa láti kà nísinsìnyí, nígbà kan tí Jésù bá Pétérù àti Andérù àti Jòhánù àti Jákọ́bù, nígbà tí ó bá wọn pàdé, ó rí wípé wọ́n ti ń dẹ láti òru, ṣùgbọ́n títí di àfẹ̀mọ́júmọ́ wọn kò pa ohun kankan. Ó jẹ́ wípé iṣẹ́ ọwọ́ wọn kò lérè. Ó jẹ́ wípé inú dídùn àti ohun tí wọ́n ń retí láti lọ sí ilé pẹ̀lú èrè iṣẹ́ láti òru wọn kò rí. Nígbà yìí gan ni Jésù Kristì wá sí ìgbésí ayé wọn, ni ó sọ fún wọn ohun tí wọ́n lè ṣe. Bí wọ́n sì ti ṣe, wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja. Ó wá ń sọ fún wọn wípé ìbẹ̀rẹ̀ ìbùkún ni wọ́n rí yìí. Bí wọ́n bá lè tẹ̀lé òun, èyí jẹ́ àpẹẹrẹ àwọn èrè àti ìbùkún tí yóò jẹ́ tiwọn. Ó wá ń sọ fún wọn níhìn wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá tún wo àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì mìíràn nínú Májẹ̀mú Titun, nígbà tí Jésù Kristì tí ó ń sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, ó jẹ́ kí ó yé wọn wípé nítorí wọ́n tẹ̀lé òun, nítorí wọ́n kọ gbogbo sílẹ̀, wọ́n sì fi òun ṣe Olúwa àti Olùgbàlà wọn, wípé èrè púpọ̀ nínú ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀ ni yóò jẹ́ tiwọn. Ohun tí a ń sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí, bí o bá fiyèsí dáradára, bí o bá kẹ́kọ̀ọ́ dáradára, bí o bá gbọ́ràn dáradára, o rí wípé èrè ńláńlá nínú ayé yìí àti nínú ayé tí ń bọ̀, àǹfààní nípa ti ara, àǹfààní nípa ti ẹ̀mí ni yóò jẹ́ tirẹ̀. Bí o bá lè mọ kí ni ó já sí láti máa tọ Jésù Kristì lẹ́yìn, ó ní, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá wo àyíká wa nínú ìsìn wa lónìí, ó rí wípé àwa tí a wà níhìn akéré níye. Wo àyíká. Bí o bá ní àǹfààní láti kà wá ní ìkọ̀ọ̀kan, ó rí wípé akéré níye púpọ̀. Síbẹ̀síbẹ̀, a mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń gbé ní ìtòsí wa ni ó jẹ́ wípé èdè Yorùbá ni wọ́n ń sọ. Kí ló dé tí ó jẹ́ wípé àwọn wọ̀nyí ó ṣeéṣe a fà wọ́n, wọn ò fà, a pè wọ́n, wọn ò wá, a ní kí wọn kí ó wá jọ́sìn pẹ̀lú wa, a ò rí wọn? Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni wípé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé àwa fúnra wa pàápàá, a kò tí ì gbọ́ràn ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá. Nítorí pé bí a bá ní ìgbọ́ràn sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá, ó sọ wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, ó ní gẹ́rẹ́ tí a bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, tí a bá tò ń lẹ́yìn ní kíkún, ó ní òun ó sọ wá di apẹja ènìyàn. A rí wípé nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristì, kí wọn kí ó tó bá Jésù pàdé, tí wọ́n ń pẹja, ẹja tí wọ́n ń pa ó kéré níye, igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa sugbon lese kese ti Jesu Christi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won ari wi pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi a ba tele Jesu ni ese ogbeji ti an tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa papa ti a ko fi sile a o ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o ti le je wi pe ipejo po wa nisisiyi o kere die bi o ti le je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo ola yo dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o si wa sihin o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi aba nfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju olowa ninu ipejopo wa nihin gbogbo awon ijoko ti o sofo won yi bi aba nfe ki agutan Jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa papa bi aba tele Jesu Christi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti se leru wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a biyesi ohun ti a fe so loni gidigidi ki a mo bi a se ntele Jesu enikokan ninu wa ninu aye yi ni a ntele enikan o se se ki a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo we pe eni ti a ntele ati ona ti a rin o ni yo fi han ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki n se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a n lo ti a si n tele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe na ni awa ti a n tele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan na yi ni awa paapaa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a n so nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele Kristi iketa ibute awon omoleyin Kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi a ba tele Jesu ni tooto je ki a wo lekan si lati Matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni wepe bi a ko ba tele Jesu Christi tabi ki a kunkun wepe ki a to mo Jesu ki a to ma tele Jesu kini awon ohun ti a n tele kini awon eni ti a n tele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu Ezekieli ori ketala ese iketa bayi le oluwa olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni a n so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni Jesu awon ti ko ni oro olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba n so nipa emi ara eniyan e je iro inu wa e je ohun to jale lati inu okan wa je ki a se apere o sese awon ti o ma nporo awon ti o ma ntanije bi enikan ba si odo won won ma so wipe awon riran awon so tele olorun so nihin wipe awon won yi ti won so wipe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan won yi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sinan awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to n jale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wepe olorun ba won gbe ki se wepe olorun si won loju ki se wipe olorun ba won soro ki se wipe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wipe ohun to jade lati inu okan won wipe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu amo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo amade ama so fun owe pe ki o gba iru eni be leti ama so fun owe pe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan ama so fun owe pe nitori idanwo ti ara owe pe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so we pe awon ti won o tele jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ke amo we pe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma ntele e je ke awo awon oba kini awon oba kini ori kokan le logun lati ese kerindinlogbon awon oba kini ori kokan le logun ese ikerindinlogbon ki akun o ka lati ese kedogbon sugbon ko si enikan bi ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju oluwa eni ti jezebeli aya re nti o si se orira gidigidi ni tito orisha lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara amori ti se ti oluwa ti le jade ni waju awon omo israeli ohun ti an so ni ni wo pe ahabu o je omo israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisha lati ilu awon ajeji nigba ti aborisha yi wa sinu ile ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun ahabu jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se iborisha o wa so wipe ahabu yi o se orira gidigidi ni tito orisha leyin a so wipe lekini awon eniyan ti won je elese won man tele emi ara won okan ara won leyin ikeji won man tele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisha imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon papa won o ti mo ona ihirere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni pe awon ni nkan miran ti o je wipe o n da won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma bere imoran lowo re ni awon ti ko lolorun awon aborisha eyi ni ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran jezebeli aya re o ni aya re lo n ti je ki n bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wipe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo n ti ogbon ogbon wipe ma gba fun obirin e o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbon ogbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi ohun kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbon ogbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni ahabu se o tele orisha leyin nitori pe aya re ohun lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju olowa o si tele ese jeroboamu omo nebati eni ti o mu israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihin enikan ti o je oba ti o se ohun to buru ni waju olowa nitori pe o tele ese jeroboamu omo nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eni a ma ri ni adugbo wa wi pe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma njo ninu ero mo ma woran o sese ko je wi pe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se somo loruko boya won se esiko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki o ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon wonyi ni awon omo ni won ma ntele iwa omogo iwa asiwere won ona ma ntele awon wonyi won muti yo won mu siga titi di afe mojumo o se se kan se ma korin awon omo wa paapa bi won ba lolorun awon wonyi no ma ntele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ke ma gbe majeleje ona ma ntele bi a ba nso nipa awon omode o se se won lo sile iwe won ri awon kan pe awon je gbajumo ninu nile iwe pe awon je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o se se ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o se se kan ma tele won nitori pe won o mo Jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi Jesu ko won a o si je ki won ki o mo wi pe Jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ile isin nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje oni gbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eni an so we pe eni yi o tele ese Jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe somo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se antele Jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe antele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesi ti o wa ni arowoto wa ese awon olowo ti o wa ni arowoto wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele Jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati majemu re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo Israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati asere eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wipe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesin ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon a ngbadura fun won wipe igbala ti Jesu Kristi mu wa wipe olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti Jesu Kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fi sofo awa ti a si je onigbagbo bi keresimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a peran se eran ileya lo npa abi eran irobo abi Jesu lo peran fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wipe an tele awon kefiri wipe bi aborisa ba nsodun aperan bi imale ba nsodun aperan aha iwo na ti o wa so wipe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon kefiri o na ma aperan o ye ke asora o ye ke amo ki la nse o ye ke amo irin ti anrin o so wipe awon won yi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wipe won tele awon kefiri won to awon kefiri leyin o ye ki igbese aye wa ki o fihan wipe ati ba olorun pade e ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi leyin wipe won ni iwa ti o jo ti awon kefiri ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu kristi n pe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele kristi jesu n pe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati jesu kristi so wepe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma nro wepe igbati jesu so fun awon ye pe e ma to mi lehin o nso wepe mo nlo ti jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o wepe e ma to mi lehin kini itumo eyi je ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele jesu kristi niyi awon elomiran ko ye won daradara wipe ki a ma tele jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma tele ero okan inu won ohun ti jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile to mi lehin o so wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun oni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wepe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wepe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon ohun wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere wonyi han o wipe ki o ma gbe igbe aye ailese o ni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se ohun ti ko dara olo jesu wa nso wipe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke wipe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki a tun wo bibeli ki a wo ohun ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti n to jesu kristi leyin wo tesalonika kini ori karun ese ikeedogun Tesalonika kini ori karun ese ikeedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se mo we pe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ke ma fi buburu san buburu fun enikeni bi e ba so wipe ati onupo ada bi e ba so wipe ati ni ireti orun a si ti koruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto oni ki a fi buburu ise ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu timothy kini ori kefa ese ikokanla timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan olorun sa fun nkan wonyi ki o si ma lepa ododo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwa tutu o ti olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo olorun ki a to ba jesu pade akun fun aiwa bi olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife aini suru ati iwa jagidi jagan iwa eni iwa tutu sugbon so wi pe ki a fi nkan wonyi sile ki a sa fun won ki a ronu pada ki a ro mo jesu kristi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yiji wa leyin igba na ti a ba so wi pe a n tele jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu olorun se o mo wi pe ki a to ba jesu pade a o ni igbagbo ninu olorun a o ni igbagbo ninu jesu bi a tile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti a n ka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ki fokan tan enikeni a o tile gbara ogbo papa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ki a o fi okan tan elomiran o ni nisisin ti a so pe a n tele jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba jesu kristi oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni olorun so fun awe pe bi a ba tele jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere wonyi ninu heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo olorun ki a to mo jesu kristi ijani lojojumo bi elese boji laaro lai je pe enikeni ise ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a o ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese o ni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi a ba ti ba jesu kristi pade o n so fun wa wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o sese boya o n taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o n ta ki o so oro si o ti o ro wipe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni wipe ko te olorun o ni ki a ranti wipe awa ti a n tele jesu a n tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya o n gbe ninu ile o si n dana nibi idana pelu awon te jo n gbe ninu ile o sese wipe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni ti n to jesu kristi leyin iwo ni o ni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo nibi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o n se adena nibi ti won gba osise ni tabi oko lo n sanbe ohunkohun to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si o ki esu ki o ma mu idan o wa wepe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan tan ba fe gba lowo re bon ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ranti o wepe a je eni ti n tele jesu a je eni ti n tele ti n lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti on so pe ba o ni leyi ti ri ba o le leyi ti ri to si n fi esun kan iwo obirin wo pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo wi pe ki se be wo pe iwo paapa ti le gbiyanju o n sise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile baba yawo tabi ya yawo si wa o so awon nkan won yi ki lo ye ka se se o ye ka fija peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko sibi ko asun be ori ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo esanwo iwo si ti sanwo le kan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo oni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je soki n se ti jesu ni soki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ile to ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo e ni ari gege bi apere owo jesu kija ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o ngbadura fun awon ti o nse nu ni binisi oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won nse e ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele jesu awa ti a tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan o meta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni ari ninu exodus ori ketalelogun exodus ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba jesu christi gege bi oluwa ati olugbala wa awa ti a ntele jesu christi eyi ni ari ni igbesi aye wa wipe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won a ma lo sodo iroko won a ma lo sodo igi won a ma lo sodo awon elebo logun o ni awa ti a tele jesu a o gbodo lo si ibi kibi wipe a o duro ti oluwa titi oluwa yo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun won wipe bi o ba lo fun lagbaja ladie bi o ba lo fun ni tolo tolo ti o ba lo fun ni owo eyin o ni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa ni bi oja o se se ni isore ki won so wipe ori wipe o dabe ni wipe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo o ti dawo iborisa ti re lagbaja ese ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bibe ati ba ohun papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo ole rida ti o wa ni ibi bayi bayi ohun papa ti dawo iborisa ti re o ni awa ti a tele jesu ni toto awa ti a je omo leyin jesu christi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se ibi duro ti oluwa oluwa paapa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je beeni ati ami loruko jesu eje ki a wo ruth ori keta lati ese ikewa ohun si wo pe alabukun ni iwo lati odo oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo okenihin ye ki a ba ara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori wipe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wipe won ko mo awon eniyan wonyi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu iwe o ri wipe ese agbere o ti legba kan nisisin yi ati wipe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan wonyi ti o ti npo si be ni a ri awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wipe awa ti a je omo leyin Kristi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja e duro de mi o won o je osan leyin lo ni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o nwa eni ti yo tele ki a tele Jesu Kristi ni kan soso ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa anka lati ese ikarun Johanu ori kewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki akoko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mu awon elomiran niyan ton ma se palapala pelu won bi won se ma mu awon elomiran niyan to de yipe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wipe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti nwa su eko ajeji a o je tele eni ti nwa su ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se ase pe nigbese aye onigbagbo eni ti ko mo eko ro olorun nipa ti igbala nipa ti sorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo nitooto yo ma tele Jesu Kristi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeje eniyan awon alejo leyin kini ebute awon omo leyin Kristi ki bi omo leyin Kristi bi ati rin irin ajo nisisin yi ti a sin lo ti a sin ba Jesu rin ti a nkuwa ododo ti a je ki eje Jesu Kristi ki o ma we wa mo ti a gbadura si ni igba gbogbo ti a ntele nibi kibi ati ni igba gbogbo nibo ni a ogunle ebute igbagbo wa nibo ni a ogunle re si ki a wo ebute awon omo leyin Kristi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti oni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni en so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa papa bi a ba tele Jesu Kristi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o nlo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be o yin ba ti so fun wa o ni nigba ti o n ba se tan o yo pada wa lati mu wa lo si odo o n ti kara o n e je ki a wo numeri yi kan na ori kejile logbon numeri ori kejile logbon lati ese ikokanla nitooto ọkan ninu awọn okunrin wonyi ti o goke lati Egypt wa lati eni ogun odun lo ati ju be lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan wonyi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wepe olorun so wepe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti ansin olorun ki a mo wepe Jesu papa ti so fun wa wepe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele Jesu Christi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebo terere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo wepe ki a ma tele olorun ninu ni ori kan na ese ikeji la bi ko se Caleb omo Jephune omo Kenisi ati Joshua omo Nuni nitori awon li o tele Olowa leyin patapata a npe wa wepe ki a tele olorun ki a tele Jesu Christi bi a ba nso nipa ki a tele Jesu Christi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wepe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo sibi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni jia nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele olorun ki a tele lo sibi adura nitori wepe bi o ba mo Jesu ni ooro ni osan ni ale I ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbekele olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin olorun nitori pe o n wa ki se lati se ife inu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife inu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe o n la ma so pe tirun mi ni o se tirun mi ni o se o ni ki a tele olorun si ibi adura ati ibi sise ife olorun nikan soso ati ibi ti a o ti ma se ise esin re ki a tele si irele si ibi irele nitori pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele Jesu Christi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbese aye ailese a igbese aye aileri igbese aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun olorun we pe gege bi a ti n gbo ipe Kristi we pe ki a tele we pe a o tele bi o ba je elese sibe ti o n tu iwa ise iwa ti o wa ninu aye so fun olorun we pe o fe tele Jesu o ko ese sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to tin se ti ko te olorun lorun ti ko dun mo olorun ninu o ko won sile o n fe je omo leyin Kristi ni toto ki o si ranti wi pe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun olorun wi pe o n fe tele Jesu o n fe tele Jesu ko si ohun ti yo ya o pelu Jesu Christi o n fe ko aye sile ki o si ma to Jesu Christi leyin ba olorun soro ba olorun soro ki o fun ni ori ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to Jesu Christi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu olorun dun so fun olorun gbadura ki o to lo ri daju wo pe oni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju wo pe aso di mimo bi o ba ti ni isodi imo ri daju pe a fi agbara mi olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adni sheku lati le tele Jesu Christi titi de opin
2: iwe keje ti Samuel ori ikewa o si se leyin yi oba awon omo Amoni si ku Hanuni omo re si joba ni ipo re David si wi pe emi o se ore fun Hanuni omo Nahasi gege bi baba re si ti se ore fun mi David si ranse lati tu ninu lati owo awon iranse re wa nitori ti baba re awon iranse David si wa si ile awon omo Amoni awon olori awon omo Amoni si wi fun Hanuni oluwa won pe ni oju re Ọlọ́run Dáfídì ń bù fún bàbá rẹ̀ tí ó fi rán àwọn olùtùnú sí ọ. Wá ṣe pé Dáfídì rán àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sí ọ láti wá wo ìlú àti láti ṣe alamí rẹ̀ àti láti bà á jẹ́. Hanun ni sì mú àwọn ìránṣẹ́ Dáfídì, ó fa apá kan irungbọn wọn, ó sì ké àbọ̀ kúrò ní agbádá wọn títí ó fi dé ìdí wọn, ó sì rán wọn lọ. Wọ́n sì sọ fún Dáfídì, ó sì ránṣẹ́ lọ pàdé wọn nítorí tí ojú ti àwọn ọkùnrin náà púpọ̀. Ọba sì wí pé, ẹ dúró ní Jericho títí irungbọn yín yóò fi hù, nígbà náà ni kí ẹ bọ̀. Àwọn ọmọ Amoni sì rí pé wọ́n di ẹni ìríra níwájú Dáfídì. Àwọn ọmọ Amoni sì ránṣẹ́, wọ́n sì fi owó bẹ ogun àwọn ará Síríà ti Betrihobu àti Síríà ti Soba, ẹgbàá àwa ẹlẹ́tẹ̀ àti ti ọba Maaka, ẹgbẹ̀rún ọkùnrin àti ti Ishtobu, ẹgbàá àfa ọkùnrin. Dáfídì sì gbọ́, ó sì ran Joabu àti gbogbo ogun àwọn ọkùnrin alágbára. Àwọn ọmọ Amoni sì jáde, wọ́n sì tẹ ogun ní ẹnu odi. Ara Síríà àti Soba àti Rehobu àti Ishtobu àti Maaka, wọ́n sì tẹ ogun ní pápá fún ara wọn. Nígbà tí Joabu sì rí pé ogun náà dojúkọ òun níwájú àtìlẹ́yìn, ó sì yàn nínú gbogbo àwọn akíkanjú ọkùnrin ní Ísírẹ́lì, ó sì tẹ ogun kọjú sí àwọn ará Síríà, ó sì fi àwọn ènìyàn tí ó kù lé Abishai àbúrò rẹ̀ lọ́wọ́ kí ó lè tẹ ogun kọjú sí àwọn ọmọ Amoni. Ó sì wí pé, bí agbára àwọn ará Síríà bá sì pọ̀ ju èmi lọ, ìwọ ó sì wá ràn mí lọ́wọ́, ṣùgbọ́n bí ọwọ́ àwọn ọmọ Amoni bá sì pọ̀ jù ọ lọ, èmi ó sì wá ràn ọ lọ́wọ́. Mú ọkàn le, jẹ́ kí a ṣe onígboyà nítorí àwọn ènìyàn wa àti nítorí àwọn ìlú Ọlọ́run wa. Olúwa ó sì ṣe èyí tí ó dára ní ojú rẹ̀. Joabu àti àwọn ènìyàn tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ sì bá àwọn ará Síríà pàdé ìjà, wọ́n sì sá níwájú rẹ̀. Nígbà tí àwọn ọmọ Amoni sì rí pé àwọn ará Síríà sá, wọ́n sì sá níwájú Abishai, wọ́n sì wọ inú ìlú lọ. Joabu sì padà kúrò lẹ́yìn àwọn ọmọ Amoni, ó sì bọ̀ wá sí Jerusalemu. Nígbà tí àwọn ará Síríà sì rí pé wọ́n di bíbì ṣubú níwájú Ísírẹ́lì, wọ́n sì kó ara wọn jọ. Adarésèrè sì ránṣẹ́, ó sì mú àwọn ará Síríà tí ó wà ní òkè odò jáde wá, wọ́n sì wá sí Helami. Ṣóbákì olórí ogun ti Adarésèrè sì ṣolórí wọn. Nígbà tí a sọ fún Dáfídì, ó sì kó gbogbo Ísírẹ́lì jọ, wọ́n sì kọjá Jọ́dánì, wọ́n sì wá sí Helami. Àwọn ará Síríà sì tẹ ogun kọjú sí Dáfídì, wọ́n sì bá a jà. Àwọn ará Síríà sì sá níwájú Ísírẹ́lì. Dáfídì sì pa nínú àwọn ará Síríà 700 àwọn oníkẹ̀kẹ́ àti 200,000 ẹlẹ́ṣin. Wọ́n sì kọlu Ṣóbákì olórí ogun wọn, ó sì kú níbẹ̀. Nígbà tí gbogbo àwọn ọba tí ó wà lábẹ́ Adarésèrè sì rí pé wọ́n di bíbì ṣubú níwájú Ísírẹ́lì, wọ́n sì bá Ísírẹ́lì lájà, wọ́n sì ń sìn wọ́n. Àwọn ará Síríà sì bẹ̀rù láti ran àwọn ọmọ Amoni lọ́wọ́ mọ́.
0: DCLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
3: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ wípé a tún péjọ láti kà, láti kọ́, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀ yín wípé ẹ̀mí ti ń ṣe àwárí ìjìnlẹ̀ ohun tí ọ̀rọ̀ yín jẹ́. Ẹ̀mí ti ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín kí ó yé ni. Kí ẹ fi fún wa lóòrọ̀ yìí lórúkọ Jésù. Wípé ohun tí a ó máa kà, ohun tí a ó máa kọ́, tí a ó máa gbọ́, wípé kí ó yé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. Ìrírí tí a ń pè ní ìrírí ìsọ̀di mímọ́, kí ó lè jẹ́ ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, kí ẹ sì wẹ gbogbo ọkàn wa mọ́, kí ẹ tú gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà ní ọkàn, kí ẹ tú kúrò lórúkọ Jésù. Tí ẹ̀yin fúnra yín yóò fi wo inú ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wípé ó jẹ́ mímọ́, ó jẹ́ ọ̀tun, ó di funfun, wípé a ó sì gbé ìgbésí ayé tí ó tẹ̀yìn lọ́rùn, tí ó múra wá sílẹ̀ de ọ̀run àti dìde Jésù. Adúpẹ́ ọpẹ́ ti gbọ́ wípé ẹ ó sì ṣe é fún wa lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Nínú Hebreu orí kẹwàá, ẹsẹ̀ ìkẹwàá àti ìkẹrìnlá. Hebreu orí kẹwàá, ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Nípa ìfẹ́ náà lè a ti sọ wá di mímọ́ nípa ẹbọ tí Jésù Kristi fi ara rẹ̀ rú le kan shosho. Ni ese ikeri la, ni turi, ni kwa ebokan. Otimu awon ti asodi mimo pe titi lai. Ninu eberu ikana, ni ori ketala, ese ikejila ati ketala. Oni ni turina, Jesu kwelu, ki o le fi ejiara re so awon eniyan di mimo ojiya leyin bode nitori na eje ki a jade lo to lo leyin ibodo ki a maru egan re awon

ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo ikeji ki kan ara mo agbelebo saju iso di mimo iso fun a wi pe awa papa ani ohun kan lati se ki a to le so wa di mimo nitori a ko le ri ohun to dara lati nu ladofo o je wi pe awa papa ani fi ara wa robo ani kara mo agbelebo ani jowo ohun gbogbo fun olorun ki a to le so wa di mimo ki kan ara mo agbelebo saju iso di mimo iketa christiani ni lati gbe agbelebo re lehin iso di mimo lehin ti a ba ti so wa di mimo lati pa iriri iso di mimo yi lati pa mo o ye o si ni lo we pe ki a gbe agbelebo wa ke ma to leyin igba ti a ba ti ri iriri ti o se pataki yi ti a ba ti ri igba ikini christi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo ninu efeso ori karun lati ese ikarun din logbon efeso ori karun ese ikarun din logbon eyin oko e feran awon aya yin oni eyin oko lapapo e feran awon aya yin lapapo gege bi christi ti feran ijo ti o si fi ara re fun bi a ba nso wi pe ijo o ye ko ye awa keko bibeli ki se adalu eniyan iruwa ogire wa ni a npe ni ijo ninu majemo titun ijo je awon ti a pe jade kuro ninu aye kuro ninu okunkun aye kuro ninu ese aye kuro ninu eri ati idoti ati egbin ti o wa ninu aye awon wonyi ti a pe jade lati ronoko ada ti won ti wole lese agbelebo ti won ti ju awon ese eri egbin aye ti o wa lowo won ti won ti ju sile ti won ti bere idariji ti ati we won mo ti ati we ese won nokoro ti won ni eri olorun ninu okan won wi pe won di ti olorun won di eni igbala awon wonyi ni a npe ni ijo olorun awon omo leyin Jesu Christi awon ti won jewo wi pe a pe won kuro ninu aye lati bo si lati wa si ijoba olorun o wa nso fun wa wi pe tori nitori ti won ni Jesu Christi lo fi ara re robo oni gege bi Jesu ti feran ijo ti o si fi ara re fun nitori kini ese ikerin din logbon ki ohun ki o le so di mimo ki Christi ki o le so di mimo awon ti won ti jade ninu aye awon ti a ti gba okan won la awon ti emi olorun ba emi won jere we pe won di omo olorun awon ti won gbe igbe aye otun oni iriri kan tun wa ti won ni lati ni oni ki o le so di mimo leyin ti o ti fi oro we mo ninu agbada omi ki ohun ki o le mu o wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo le aini aba won tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alaini aboko nihi ni a ti so fun a wi pe Jesu fun ara re lo nso ni di mimo se o mo wi pe eye meji ki je ki jasa enikan soso ti o ni amuye bi eleje pesere laarin iran omo eniyan ko si bi Jesu omo bibi olorun kan soso to ku lati ko ese wa lo bi o ba ranti itan adamu akoko lo mu wa subo sinu ere ese ni atete kose asofun a wi pe bi ati subo sinu kanga egbin ese yi ni a mu gedegede ese yi odundun egbin ese ninu eri ese lode bi a ti n se alaye nkan wonyi je ki o yio wi pe ese pin si ipa meji alaye tabi apere ese ti a n da ni ikookan ni a fi se apejuwe eri ese lode ara apejuwe ti ese ti inu ese ajogunba ese abinibi
oni egbin ere ese ni inu opelope Jesu to wa lati yo wa kuro ninu ere ese lati fi eje re we wanu ninu ati lode nipa igbala ni Jesu we ere iri idoti ese kuro lode ara eyi ni igbese akoko eyi ni iriri kini pelu iriri igbala yi ni gbogbo ese ti a le fojuri ninu aye wa gege bi agbere tabi panshaga tabi borisha gege bi ole jija tabi ikashise gege bi ipaniyan tabi oro buburu igberaga aigboran ati bebe lo ni asiko ti a ni iriri igbala ni awon ese ode ara won yi le mu won koro jomo ki aran ti we pe leyin ti a ba ti we wa mo lode ara leyin ti a ba ti dariji wa leyin ti a ti fo awon ere ese iri ti ita ti a ti fo nu koro gede gede iyoku ere ese adamu ti a npe ni ese ajogunba irugbin ese o seku lodo ikun nipa isodi mimo ni Jesu ti nwe ere ese ajogunba yi koro ninu okan enikokan ti o kepe pelu igbagbo ere ti an so nipa re yi ko si ohun ti o le we kuro bi ko se eje Jesu ti ko le ri eyi ni afin we wa mo ninu ati lode mo si gbagbo we pe loni bi o ba gba olorun laye yo se nkan wonyi fun o mo o duro rekete ni mimo ni waju olorun loroko Jesu ninu eberu orikeji lati ese ikokanla eberu orikeji ese ikokanla ni o tin so fun wa nitori ati eni ti so ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo enikan soso ni gbogbo won nitori eyi ti ko tiju lati pe won ni arakunrin o ye ki oro iye wa lakoko nso wi pe enikan wa ti nso ni di mimo nitori eni ti nso ni di mimo ki loruko eni ti nso wa di mimo Jesu o wa tun so nipa awon ti a nso di mimo awon wo la nso di mimo se awon elese ti ko ti ba Jesu pade la nso di mimo rara nitori ese yi nso fun wi pe lati odo enikan soso ni gbogbo won ti wa ati Jesu ti nso ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo baba wa tin be le orun ni won ti wa e je ki o ye wa nigba na we pe iso di mimo wa fun awon omo olorun Jesu o nji omo olorun o wa lati odo olorun awon ti a nso di mimo won wa lati odo enikan na odo baba wa tin be le orun o so fun awe pe nitori ati eni ti nso ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo enikan soso ni gbogbo won yi si fun won ni isokan nitori bi omo bibi olorun Jesu bi o ba wa lati odo olorun awon ti won ti ni igbala na bi awon na ba wa lati odo olorun lati odo enikan soso e je wi pe ife kan na ipinu kan na ilepa kan na ni o wa ninu okan won oni nitori eyi ni ko se tiju lati pe won ni arakunrin awon ti a nso di mimo awon ti won ni iru ise iyipada okan bayi olorun o tiju lati pe won ni omo ohun bi abawo eberu yi kan na ori kewa eberu ori kewa ese ikewa ikerinla ati ikerindilogun nipa ife na le ati so wa di mimo nipa ebo ti Jesu Kristi fi ara re ru lekan soso oni nipa ebo iyi ni as akoko ti o ta eje re sile oni nipa ebo yi ni ati so wa di mimo ese ikerinla nitori nipa ebo kan o ti mu awon
pe a so di mimo pe oni lai si so di mimo a o ti pe igbala nikan ko so wa di pipe oni leyin igba ti a ba ni so di mimo Olorun yo wo wa ninu okan ninu emi ninu ero ninu ara ninu ipungbe ninu gbogbo ti o wa ninu wa yo si pe wa bi eni to pe nitori wi pe iso di mimo lo so ni di pipe wo ese ikerin di logun eyi ni majemu ti emi o ba won da ni leyin ojo won ni le olowa wi emi o fi ofin mi si won li okan inu won pelu le mi o se ko won si bi o ti le je we pe o pe ti a ti fi ile iwe sile sugbon a o ranti nigba ti a wa ni ile iwe bi oluko ba fe ko eko tuntun bi o ba fe ko si ara patako egbe ogiri oni lati koko pa e to wa lori patako yi ko pa re bi o ba pa re ti o di we pe patako mo leyin igba na ni oni lati ko ohun to fe ko ninu ese ikerindinlogo so wi pe eyi ni majemu ti emi o ba won da leyin ojo na leyin ojo won ni leyin ti abati ni igbala mo so fun wa wi pe ere ese ajogunba oku ninu ki a fi okan wa we patako to wa legbe ogiri ti olorun fun ara re to so wi pe o fe ko ofin ati majemu o fe ko sori patako okan wa ki o to se be oni lati lo eje jesu lati pa iri idoti egbin to wa lara patako okan wa ko pare ko nu kuro leyin igba na yo se ko ofin re si wa le okan yo se ko awon majemu ilana re yo ko won si wa le okan ninu eberu ori ketala eberu ori ketala lati ese ikejila oni nitori na jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode o ye ko ye wa we pe awon ti won kegan ti won so we pe ko si iwa mimo ko si iso di mimo won kegan olorun funra re o je wi pe won foju tembelo iya ti jesu kristi je oni nitori na pelu ni jesu ki o ba le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode awa ni ojuse kan lati se ni ese iketala nitori na eje ki a jade to lo leyin ibodo ki a ma ru egan re a soro nipa eyi ni bi abade koko keta tabi koko keji ni ese ogun ati ese ikokanlelogun nje olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan la ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemu ayeraye ani oluwa wa jesu ki o mu yin pe ranti bi bibeli ten tenomo we pe iso di mimo iriri agba yanu yi ninu okan wa ti o je bi ise abe ti emi ti olorun se oni o mu wa pe oni ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti ise itewogba ni waju re ninu wa nipasẹ Jesu Kristi eni ti ogo wa fun lae ati lae lae ami nihi yi ni ati ri ti bibeli ti o tenumo wi pe iso di mimo wa nitori wi pe omo olorun Jesu olorun deniyan alai lese eni mimo alai laba won ti a pe ni ayanfe baba akan mo agbelebo bibeli so fun wa wi pe o fi ara re fun wa nibomiran bibeli wi pe o jiya nibomiran o jowo ara re nibomiran o jiya leyin ibode nibomiran o ta eje re sile nitori kini o farada irora ti a ko le fenu so ki o ba le so wa di mimo bi gbogbo ijiya ati irobo na ba se pataki to be fun iso di mimo wa a je wi pe iriri iso di mimo yi je ko se mani fun eni kokan wa olorun ninu ogbon la re ko je san iye nla la be fun kan ti ko ni la ri
ohun ti a ko nilo danyin danyin tabi ohun ti a le fi nkan yepere miran ropo re ohun ti a nso ni we pe o ye ki o ye wa bi olorun baba bi o ba gba omo lati ta eje re sile fun isodi mimo wa o je we pe iriri isodi mimo o je ohun ti o se pataki bi o ba je pe ani agbara lati sora wa di mimo ni ti yo se je itewogba ni waju olorun lai nilo irubo kristi olorun ki ba ti ran omo re lo sori agbelebo rara lati jiya ati lati ta eje re sile fun isodi mimo wa nitori be oye ko ye o wi pe jesu kristi nikan ko se elomiran jesu kristi nikan ki se ikora eni ni ijanu jesu kristi nikan ni o le so wa di mimo yi la fi nko lori we pe jesu nikan lo so wa di mimo to nwe abawon wa nu o nsegun ese atara nipa iranwo emi ojojumo igbagbogbo la nko we pe jesu nikan Jesu nikan Jesu nikan lori wa oni ologbala olowosan eni tin so ni di mimo oba tin bo lekeji bi ya tin wo isodi mimo yi oro ti a npe ni isodi mimo o tumo si we pe ke a we wa mo ninu ke a so wa di mimo ninu ke a so wa dotun ninu ki se ni oju eniyan nikan sugbon loju olorun ki olorun paapa ki o wo wa ki o so wi pe nitoto eje jesu eje omo re o ti se ise asepe ise iwenomo iso ise isodi mimo lokan wa ye ki a wo ohun ti bibeli so ninu luke ori kini ese ikarun din logorin luke ori kini ese ikarun din ni ogorin ni mimo iwa ati li ododo ni waju re li ojo aye wa gbogbo e ti an so yi ki se wi pe eni to gbianju to ko ara re ni ijanu fun iseju melo fun wakati kan tabi fun ojo kan tabi fun ose kan eni ti rin jeje to so wi pe o n fe rin ni iwa mimo ko si sese nipa agbara eniyan lati wa ni mimo iwa ati li ododo ni waju olorun o si so fun wi pe eyi tayo o koja iriri ose kan tabi iriri osu kan tabi ti odun kan papa oni li ojo aye wa gbogbo eyi ni iriri ti ani lodo olorun bi o ba so wa di mimo nigba isodi mimo ye ke awo ohun mefa ti a le ri toka si wi pe yo sele ni gbesi aye wa ni akoko ti agba iriri isodi mimo ikini nigba isodi mimo yi ni olorun yi o mu ese abinibi kuro ese ajogunba yi o mu kuro o so wi pe ninu Isaiah ori kefa ese ikeje o si fi kan mi ni enu o si wi pe kiyesi eyi ti kan eti re amu aise dede re kuro asifo ese renu eni ti amba soro nihi o ti waasu tele tele o ti se ise iranse tele tele ati ran si awon mo israeli lati fi ese won han won o paapa ti ni igbala sugbon nigba ti o ri ogo ati ewa ewa mimo olorun o kigbe o ni ye emi gbe nitori mo je alaimo ete mo si wa laarin awon alaimo ete eyi nso nipa ise kan ti ani lati se ise ti emi ti ani lati se ninu okan re ki o ba le di funfun gbo ni waju olorun leyin igba yi ni angeli yi ni o mu ese na yi lowo re ti o so wi pe ati fi kan ite re amu aise dede re kuro asi we afo ese renu ki o ye wa nigba na we pe ohun akoko nigba ti a ba ni isodi mimo olorun yo mu ese abinibi yo mu kuro ikeji olorun yo fi okan eran ropo okan okota ni Ezekieli Ezekieli ori ikerindinlogoji ese ikerindinlogbon Ezekieli ori ikerindinlogoji ese
ikeri di logbon oni emi o fi okan tuntun fun yin pelu emi tuntun ni emi o fi sinu yin emi o si mu okan okuta kuro lara yin emi o si fi okan eran fun yin o so fun a wi pe iyato ti yo wa laarin igbala ati isodi mimo yo fe to be yo to bi to be yo ni la ri to be la ti o je wi pe yo wa bi iyato laarin okota ati okan eran nitori be bi anikeni ba so wi pe ohun o mo iyato laarin igba ti o ni isodi mimo ati igbala iru eni be ko mo ti a npe ni iriri isodi mimo nitori wi pe o so fun wa wi pe ni akoko isodi mimo ohun mu okan okuta o mo bi okan okuta ti leto o mu kuro laarin yin ohun si fi okan ti eran ohun fi ropo re iketa olorun yo ko aya okan wa ni ila bi a ba nso nipa isodi mimo a nso nipa ikola aya ninu Deuteronomy ori ogbon Deuteronomy ori ogbon awati ati bi omo okunrin a ri wi pe ni koko ara omo okunrin yi o gbe awon eran ara kan wa saye ti ani lati se se abe fun kiake awon eran wonyi kiake kuro eyi ni a npe ni ikola ohun ti olorun so fun ani wi pe ki a to le di pipe loju ohun a gbe nkan kan wa lati inu iya wa ninu ese ni iya mi sa bi mi ninu ese ni iya mi loyun mi awon kan wonyi ese abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa oni nigba ti a ba ni igbala ese ta fowo da ese ta so jade lenu ese ta fojuri ese ta gbo leti ese ti awa funra wa ti a se adariji wa sugbon eyi ti a gbe wa lati inu iya wa ese abinibi o ni ani lati wa lekeji kiake tabi kia yo awon kan wonyi kuro eyi lo fi so fun awe pe Deuteronomy wo bibeli re Deuteronomy ori ogbon ese kefa oluwa olorun re duro nibe bi awon wonyi bi won o ba nigbala ko je so wi pe oluwa olorun re a so fun awe pe leyin igba ti a ba ti ni igbala ti a di omo olorun o nkan tuku fun agbara olorun lati se ninu okan wa oluwa olorun re yo se ko aya re nila ati aya iru omo re eyi so wi pe isodi mimo ko duro nigba awon awon ti isaju o se fun won o tun fe se fun iru awon omo won ati aya iru omo re lati ma fe oluwa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ki iwo ki o le ye ikerin ni akoko isodi mimo olorun yo ko ofin re si aya wa ati ka ninu eberu e je ki a wo ti Jeremiah so fun wa Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese iketa le logbon Jeremiah ikokan le logbon ese iketa le logbon sugbon eyi ni majemu ti emi o ba le Israeli da leyin ojo won ni Olowa wi emi o fi ofin mi sinu won emi o fi ofin mi sinu won awon miran nigba ti won ba se ohun kan ti a ba so fun awe pe nje omo we pe ohun to se o da oni o le ka bibeli mi o mo pe ko dara emi o fi ofin mi si inu won bi o ba ba Jesu pade bi o ba gba okan re la bi o ba ko okan re nila bi o ba we okan re mo ti o si fi ofin re sinu re emi o fi ofin mi si inu won emi o si ko si aya won emi o si je olorun won awon o si je eniyan mi ikarun olorun yo fa gbogbo ikoro tu kuro lokan wa nigbati abani isodi mimo gbogbo ikoro ti ajogun lati odo baba wa isaju olorun yo fa gbogbo ikoro yi yo fa tu kuro ninu eberu ori kejila ese ikerinla ati ikedogun eberu
ori kejila ese kerinla e ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo iba je pelu ara ile tabi yawo tabi oko ti ko ni igbala tabi eni ti ko gbo ni ye dara dara oni ke ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa oni ke ma ki sara ki enikeni ki o ma se kuna ore ofe olorun ki gbongbo ikoro kan ki o ma ba ku soke eje wi pe ati pa re tele tele ati fa tu tele tele ni akoko isodi mimo nigba ti olorun so wa di mimo o ti mu gbongbo ikoro yi o ti fa tu o wa so fun a wi pe leyin igba ti a ba ti ni alaafia pelu eniyan gbogbo leyin igba ti a ba ti n gbe ni iwa mimo lai si eyi ti a ko le ri olorun oni ke a wa ma kiye sara ki enikeni ninu wa ki o ma se kuna ore ofe olorun ki a ma tun di apada seyin ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba hu soke ki o si yoyin lenu opolopo aseti ipare di aimo ikefa o so fun awe pe nigbati abani isodi mimo yi a o ni okan funfun ninu Matthew ori karun ese ikejo oni alabokun fun li awon oninu funfun nitori won o ri olorun lati ese keta ni o ti nso fun wa iriri igbada o tun wa me o tun wa menu kan iriri isodi mimo ye kin ka fun lati ese keta oni alabokun fun li awon otoshi li emi nitori ti won ni ijoba olorun bi a ba ti nso nipa iriri awon ti o ni igbala ye ki a tun ma menu kan awon ti ko ni igbala je kin be lati ese keta nisisiyi oni alabokun fun li awon otose li emi nitori ti won ni ijoba olorun je ki a wo ti awon ti ko ni igbala alaboku ni awon agberaga nitori wo pe won o padanu ijoba orun ese kerin alabokun fun ni awon ti nkaanu nitori a o tu won ninu awon ti o ni igbala alaboku ni awon agbo magba nitori wepe won o jogun iparun ese karun alabokun fun li awon olokan tutu nitori won o jogun aye sugbon aboko ni fun awon olote nitori a o da won lejo ese ikefa alabokun fun li awon eni ti ebi npa ati awon ti o ngbe ngbe sipa ododo nitori won yo sugbon alaboko le awon alai nani eyi o kan mi bi oni kan fi igbala se tabi isodi mimo alaboko le awon alai nani nitori won o jogu ofo ninu ese ikeje alabokun fun li awon alaanu nitori won o ri anugba sugbon alaboko le awon alai laanu nitori won ki yo ri anugba alabokun fun ni awon oninu funfun nitori won o ri olorun sugbon alaboko ni awon oninu fufu nitori won ki yo ri olorun bi o ba je wipe nkan kan wa ninu okan re to je wipe ojojumo loju re ma nfaro ojojumo lo je wipe inu fufu o wa ninu re o ni amumora o si ni iwa pele o ni iwa funfun a o ti so kan re di mimo o ni aboko patagba lo je fun nitori wipe o ki yo le ri olorun nitori wipe o je alaimo ilekun paradise yo ti mo sugbon mo nbebe wipe loni o gbo o gba o gbadura a o si so kan re di mimo loruko jesu eyi ni o fi ye ki o ye wa wipe ani lati ni iriri isodi mimo yi oni alabokun fun le awon onilaja nitori omo olorun le ma pe won sugbon alaboko ni awon ti ko le dariji ni awon alai le dariji ni nitori omo isu le a o ma pe won alabokun fun
li awon eni ti an shenu ni binisi nitori ododo nitori ti won ni ijoba olorun alaboko fun li eyin nigbati won ba nkegan yin ti won ba nshenu ni binisi yin ti won si nfi eke soro boburu gbogbo si yin nitori emi oni e ma yo keyin ki o si fofun ayo nitori ere yin po li orun be li won sa se inu ni binisi awon woli ti nbe saaju yin sugbon alaboko li awon ti ko le farada inu ni bini nitori ododo nitori won yo di apeyida alaboko ni awon agabagebe nitori won jogun egbe eyin je ko ye wa wipe ani lati ni iyipada isodotun isodi mimo ki a si gba nkan wonyi lati owo oluwa ki owo oluwa ki o ko kan wa ki a so wa di mimo mo si gba mo gba olorun gbo wi pe bi a ba gbadura loni yo se fun enikokan wa loroko jesu eje ki a wo koko keji ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo ninu romo ori kefa ese ikefa romo ori kefa ese ikefa nitori awa mo iye pe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin ese mo nihi lo tin so fun wa o lo ede bi gbolohun meji lati salaye ohun ti amukuro lasiko tabi ni akoko isodi mimo o pe ni ogbologbo okunrin ati so ninu eko wa wipe ese abinibi yi oloruko popo o la pe ni gbongbo ikoro tabi ogbologbo okunrin tabi ese ajogunba tabi ese abinibi o wa nso fun wa lede to le ye ni wipe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ohun to nso ni wipe gbogbo eniyan pata lo ni ogbologbo okunrin yi bi a o ba ti deni igbala ko sese lati ba ogbologbo okunrin yi ja ka bori re sugbon ni gere bi a ba ti ni igbala a o ri wipe ogbologbo okunrin yi ti se ese abinibi to wa ni inu to n joba tele tele to n ti wa lati moti o n ti wa lati jale o n ti wa lati poro o n ti wa lati se ohun ti o da sugbon nigba ti a ba ti ni igbala akan ogbologbo okunrin yi mo agbelebo pelu re eni o fi je wipe leyin igbala ko tun si wipe anjale nitori ogbologbo okunrin ta kan mogi ko sese fun lati ti wa lati se ohun kan wonyi ti ko to oni sugbon ko pari nibe oni ohun ti a se kan mo agbelebo pelu re ni wipe ki a le gbe igbese ikeji ki a ba le pa ara eserun ogbologbo okunrin yi ni a pe ni ara ese oni ese ajogunba abinibi oni ki a le pa ara ese ogbologbo okunrin yi ki a le parun ki awa ki o ma se sin ese mo oye wa nigba na wipe ani lati kan ara ani lati kan mo agbelebo ani lati jowo gbogbo nkan sile ninu galatia ori keji mo fe ka ese ogun sugbon ki n to le ka ese ogun mo ni lati ka ese ikeji dilogun nitori wipe bi o ba ka ese ikeji dilogun bi iriri ikeji dilogun bi o ba je tie ko sese fun o lati ni iriri ti o wa ninu ese ogun wese ogun oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi nigba ti o so wipe ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi o sese ki o ma ya eni ti o mo iwe mimo bibeli ko ma ya lenu wipe eni to n soro yi ko ti iba Jesu pade nigba ti a kan mo agbelebo ohun to n so ni wipe emi ni to wa ninu mi emi ni tinu mi ni won se emi ni agidi okan emi ni okuta okan ati kan mo agbelebo pelu Kristi oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se emi mo
Oni shugbon Kristi wa laaye ninu mi. Wi wa ti mo wa laaye ninu ara. Mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun. Eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi. Eje ki a wo ese keji ni logun. Oni nitori pe bi mo ba si tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro. Oni mo fi ara mi han bi arufin eyi so fun a wi pe ki a to koja si ese ogun o ye ki iriri ti o wa ninu ese keji ni logun ki o ye wa dara dara o nso wi pe nitori bi mo ba tun gbe ohun ti ohun ni ti mo ti wo lule ti mo ba tun gbe won ro mo so ara mi di bi arufin wo kini ye ki o ye wa wi pe nigbati abati ni igbala awon opo nkan ni a ma nwo pale awon nkan ti a si wo pale won yi o ye ki o ye wa wi pe ki se pe atun gbe won ro sugbon opolopo lo nwa si ipago ti o je wi pe ki won ki o to de ipago awon yeti yerun awon oro buburu lenu awon nkan ti won ti ko sile tele ti won ti wo pale tele won atun gbe won ro nigba ti won ba gbe won ro won ti di apeyida eni ton soro bi aye eni ton ririn aye eni ton muti bi aye eni ton mu siga taye mu eni ton mu gbogbo nkan ti awon aye mu nkan to ti wo pale tele tele o tun gbe ro eni ti o nwo so bi aye eni ti o nlo awon nkan ti aye nlo anku ete anku ikona anjorun nina anlo gbogbo ye ti yerun ako won kora o ni iru eni be nkan ti a ti wo pale nigba ti a di omo Olorun iru eni be o tun gbe won ro o ti di apeyida bi o ba je ru eni be nihi ki se wi pe igba ti a ba pari iwasu o ma so pe Olorun so mi di mimo Olorun so mi di mimo o ti di arufin eni ti o ba je arufin o ni lati wa fun igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ni o ni lati ma bere nisisin fun iso di mimo ilo mo wa lo si ese ogun nisisin yi ati kan mimo agbelebu pelu Kristi ati kan emi ni to wa ninu ati kan ma agbelebu ori kunkun agbo magba to wa ninu ati kan ma agbelebu oko okuta ma so mo gbo sugbon tinu mi ni won se ati kan ma agbelebo ati kan emi emi ti inu ati kan ma agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye oni ki si se be nikan sibe ki se emi mo sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo si wa laaye ninu ara oni mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ara ohun ti kara re fun mi o fi ara re fun mi ki a ba le so mi di mimo kikan ti a kan Kristi mogi agbelebo je otito pataki ti o je wi pe o wa ninu eto Olorun fun igbala ati eso di mimo wa awon paapa ni lati kan ara mo agbelebo lati fi ara jo tabi lati fi ara mo iku re eyi ni afinje ko ye wa wi pe o se pataki ki a fara robo o se pataki ki a jowo gbogbo sile fun Olorun nitori awon esoro Olorun won yi ti a tin ka ti o nso nipa ifara eni robo ni o nso nipa iyara eni soto o nso nipa iyara eni simimo ti ani lati se ni imura sile fun iso di mimo wa o si ri ede ti bibeli lo ede popo ye kin ton ka galatia fo galatia ori karun galatia ori karun ese ikerin le logun awon ti se ti Kristi Jesu ti kan aramo agbelebo ti ohun ti ife ati ife kufe re ife inu eni ati kan ma agbelebo ife kufe to wa ninu aye ati kan ma agbelebo ninu ori kefa ese ikerinla oni sugbon ki a ma se ri pe emi sogo bi ko se ninu agbelebo Jesu Kristi Oluwa wa nipase eni ti ati kan aye mo agbelebo fun mi awon to ndan yoyo ninu aye ko tun je ohun to nfa okan re mo nitori wi pe ati kan aye mo agbelebo fun o oni ati emi ni a kan mo agbelebo fun aye ori awon ede ti bibeli lo
lati je ki o ye wa wi pe ani ohun kan lati se oni akan ara mo agbelebo oni akan ogbologbo okunrin ni akan ma agbelebo oni ife ti inu emi ni to wa ninu wa akan ma agbelebo oni ife ku fe papa akan ma agbelebo o tun wa so fun wa wi pe aye ati awon ti o wa ninu re akan won mo agbelebo o ye ki o ye wa daju wi pe ohun ti akan mo agbelebo ko tun nipa lori wa mo ki a to le ni iriri isodi mimo agbodo ni ipo ngbe ati ilakaka fun agbodo fi ohun gbogbo sori pepe ki a ya ara wa ati ohun gbogbo ti a ni tabi ti a je soto fun olowa ki a kan aye ati ara mo agbelebo bakan na ni agbodo kan eran ara ati gbogbo ife tinu mi ni o se ki a kan won mo agbelebo be pelu ni agbodo kan aye ati ohun gbogbo ti o wa ninu aye ohun gbogbo ti o nfa okan wa sinu aye ohun gbogbo ti tan ni je ninu aye ani lati kan won mo agbelebo a o si ya ati ara ati okan ati emi ati ohun ti a ni ati ohun ti a je ati ohun ti a fe je a o ya won soto lati fi ji fun olowa fun ogo re nikan ni imura sile fun isodi mimo bi a ba ti se eyi a o gbadura bi a ba gbadura a o gbagbo oni ohun kan ti a ba si bere ti a ba n bere ki a gbagbo wi pe a ti ri won gba yo si je ti wa mo gbadura wi pe iriri ko se ma ni yi ton fun wa ni iwe irinna lo si orun rere wi pe yo je teni kokan wa loro yi loroko Jesu o wa nso fun wa wi pe leyin ti a ba ti ni isodi mimo ani lati ma gbe agbelebo wa ki a ma to leyin ki a le pa iriri isodi mimo yi ki a le pa mo ele o mu wa lo si koko keta ninu eko wa Christiani ni lati gbe agbelebo re ki o ma to Jesu leyin leyin igba ti o ba ti ni isodi mimo ninu Matthew ori kerindinlogun Matthew ori kerindinlogun ni ese ikerinlelogun nigba naa ni Jesu wi fun awon omo ehin re pe bi enikan ba nfe lati tan mi leyin ki o se ara re ki o gbe agbelebo re ke o si ma to mi leyin opo ninu wa ni a ko ni imo ihirere o ye ki o ye wa wi pe bi a ba nso nipa tite le Jesu leyin gere lese kese bi a ba ti ni igbala a bere si ni tele Jesu bi a ba di osise a tun tele Jesu bi a ba di oni wasu a se tele Jesu bo ti le sese ki a di apostoli a tun tele Jesu ti ti o fi ri Jesu loju koju li orun a n tele Jesu eni o fi so fun a wi pe iba se ni akoko igbala tabi ti isodi mimo tabi ti ife agbara emi olorun kun ni tabi ti sise ise iyanu tabi sise didi ajihin rere iranse olorun o ni ani lati ma tele Jesu je ki o ye wa nigba na we pe bi abani isodi mimo bi a se le pa isodi mimo yi bi a se le pa mo ni wipe bi enikeni ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin ninu Luke ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikeni ba fe ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni igbawo mo ni igbawo ni ojo gbogbo ki o si ma to mi leyin eyin so fun a wi pe iba je ojo isimi tabi ojo miran ninu ose ani lati gbe agbelebo wa ki a si ma to Jesu leyin ni igba gbogbo ninu Corinthi kini ori kedogun Corinthi kini ori kedogun ese ikokanle logbon Corinthi kini ori kedogun ese ikokanle logbon oni mo so nipa ayo ti mo ni lori yin ninu Christ Jesu lo wa pe emi nku lojojumo
emi nku lojojumo boya ko ye o bi o ba ti ku ba o lo se waasu bi o ba ti ku ba o lo se rin kaakire oni emi ni to wa ninu onku lojojumo emi ni tinu mi ni wo se onku lojojumo emi ni to fe gbesan onku lojojumo emi ni to je wipe ko fe gbe agbelebo re to fe so agbelebo nu nitori wipe ko fe lati se ife olorun emi ni to wa ninu onku lojojumo oni nigba ti emi ni to wa ninu wa bi o ba ti nku lojojumo ni a ri wipe a o ma dagba si ninu igbagbo a o ma dagba si ninu iriri ti atini o ye ko ye wa nigba na wipe ani lati ni ipinu lati te ori araba ki a tele ife olorun ko si ko ni si ikera ni bajemo emi ku lojojumo ko ni si wipe a fe lati te aye lorun mo emi ku lojojumo bon buwa bon senu re bini si wa eyi o je nkan kan mo nitori wipe emi ni to wa ninu wa emi ni e ton fe aye e ton fe irepo tabi yin lati nu aye ati mu won kuro ife olorun nikan ni yo ma gbe ni yo ma gbegba oroke lokan ati laye wa ani lati gbe agbelebo wa eyi si je lojojumo sise ife olorun lojojumo ririn loju ona iwa mimo lai kuro ninu ofin mimo ti ati fi fun wa kikan ara ati aye mo agbelebo lojojumo lai tesi bi aye tesi kiku lojojumo ni yo mu ki awa ki awa ni ipa ona toro na ti o lo si bi ye aye raye mo nbe o we pe ki o gba iso di mimo loni ki o se pa iso di mimo yi mo ki o ranti we pe ati so fun wa we pe ki a ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa o ranti we pe a ka ninu iwe mimo alabokan fun ni awon olokan funfun nitori we pe awon nikan ni yo le ri olorun je ki ki a to gbadura je ki a wo ibere ti Dafidi nbere ki a si wo idahun ti olorun fun Dafidi soranti Dafidi o je eni ti olaya to lomo Dafidi o je eni ti olola to si lokiki Dafidi o je alagbara o je oba Dafidi o ni awon opolopo nkan ti awon aye ti won wa kiri loni ṣugbọn ohun kan wa lọkan rẹ eyi ni o je ki o bere ibere ti o bere ninu orin Dafidi orin ikerinlelogun lati ese iketa o ni tani yo gun ori oke olowa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re ibere yi ni a bi eni kankan wa loni bi o ba wo yika o ri wipe opolopo eniyan lo wa layika wa o wa n bi wa wipe ninu awa ti a joko tabi ninu awa ti a duro tani yo gun ori oke olowa lo nigba ti ipe ba dun nigba ti Jesu ba farahan awon wo la o le palarada ti won le ba Jesu lo o ni tani yo gun ori oke olowa lo se olowo ni tabi awon ti won bimo berejo tabi awon olola tabi awon olokiki tabi awon elesin tabi awon ti won ni igbala sugbon ti won o bo lowo ese o wa nso fun wi pe awon ti yo gori oke olowa lo ati awon ti yo duro ni bi mimo re awon ni eni ti o ni owo mimo se owo re mo se awon ese to de ara se ati fo won kuro ati we won kuro ati mu won kuro o ti di eni oto eni otun o si ti di eda otun ni waju olorun o ni eni ti o ni owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati okan mimo ati okan ti ati konila ati eyi ti ati so di mimo o ni eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bura etan olorun wa n pe onija ni oworo yi we pe se o ri olorun ni kehin nigba ti ipe ba dun abi o je ero woran o je wi pe a n ba won kunjo o je awon to je pe mo gbo won lo emi na ba won lo abi oni iriri iriri igbala iriri isodi mimo aye si sile loro yi fun enikeni
to ba fe fi orun sere je lati pe olowa lati gbadura si olowa wi pe an fe ise abe ti emi ise isodi mimo yi ko farahan ninu okan enikokan wa o se dede duro lati so fun olorun eyi je iriri ko se mani bi o ba ni owo ti o ni isodi mimo bi o ba bi omo ti o ni isodi mimo bi o ba ni awon dukia aye ti o ni isodi mimo bi o ba ni ipo ninu ijo ti o ni isodi mimo bi o ba ni okiki gbajumo ti o ni isodi mimo o je aboshi julo ninu iran awon omo eniyan nitori ati so fun wa tani yo gori oke olowa lo tani yo duro ni bi mimo re o ni eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati iwa mimo iwa mimo ni inu iwa mimo li okan iwa mimo lode iwa mimo ninu o ni awon won yi nikan ni o le ri olowa alabo kan fun de awon lokan funfun nitori wi pe won o ri olorun gbadura je ki olorun ki o so okan re di mimo ṣugbọn bi o ba ti je apẹyinda pada wale je ki adariji o bi o ba ti tun gbe awon nkan niro ti o ti wo lule tele tele o ti di apẹyinda o ti di arufin o ti di elese o ti di omo onina kuna pada wale bere idariji ki eje jesu ki o we awon eserenu se o ti n jale se o ti bere si ni puro se o ti n seke se o ti n fi ara re lati ta ara re fun owo agbere panṣaga o ye ki o gbadura ki a gba okan re la ki a dariji o awon ese ode ara awon ese ti a fojuri ki a dariji o ki o ni igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ikan tuku lodo ikun ikan tuku ninu okan lohun ese abinibi ese ajogoba gede gede re ninu okan lohun olorun fe wenu olorun fe so odotun olorun fe so di mimo gbadura gbadura pelu igbagbo ki o si ranti wipe emi ni yi ani lati kan ma gbelebu igberaga lati inu okan agbo magba ma se fe olorun lati inu okan ani lati kan ma gbelebu ori kunkun ani lati kan ma gbelebu aife se fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu pelu gbogbo ife ani lati kan ma gbelebu onfa to nfa o lati inu okan si on to wa ninu aye ani lati kan ma gbelebu ka to ma fe awon nkan to ndan yiyoyo ninu aye ani lati kan ma gbelebu ife ti ani si awon ara ale ti o tun fe koja ife ti a ni si olorun igboran ti a ni si awon ebi wa ti o tun fe koja igboran ti a ni si olorun ani lati kan ma gbelebu emi to nle pa nkan aye to nle pa ipo aye emi to n so owo di olorun to n wa owo kiri to n fe ni lona kona ani lati kan ma gbelebu emi ti ki fe duro de olorun ohun ti mo fe yo je temi a fi olorun sile a fi oro olorun sile a fi ilana olorun sile a ma wa nkan aye kaakiri o ni ani lati kan ma gbelebu bi o ba fe ri olorun ni ikeyin oyin lati ni okan funfun oyin lati ni okan ti a so di mimo oyin lati ni iwa mimo bere a o si se fun o
alabukun fun ni awon olokan funfun nitori won ri olorun sugbon alabuko le awon oninu fufu nitori won ki o le ri olorun.